0: ano ina, da ano kalawig ang gap bala between sa advisory sang NGCP kag sa actual nga reduction sang supply, Miss Angel, or immediate na paghambal na oy naka yellow alert kita, may reduction na dayon sa supply, Miss Angel?
1: Actually, sir, maamo ni oras 8 PM, no, usually nagapagwa ang atong partners on the NGCP abis sa ilang announcement, it's either yellow or red alert status. But tapos na kita sir Joseph, what time na sa ma-experience siya or amo na part sang status unang oras at yung example ni Adlaw. Nagpagwa sa yellow alert status sa NGCP. However, ging pasakat siya to red alert status. Kapon, early abi, nag-announce sila sa amon nga status. Ang effectivity sa alert status na is amon ng oras. Besides, great example, Sir Josel, no? 3 PM to 9 PM. So, that is the time na do medyo expect kang aming manual load dropping. Na, daam na siya. Mahambal sila sa status and then kung anong oras na sana ka-indicate nila nga do in between will be the time nga effective ang status. Probably, dira kita ma-expect Sir Josel sang manual load dropping. This is because if ever good man, no, like kapag adlaw, example ka lang, may status kita nga gina-expect by 2 PM. However, because nakita sang at partners on the grids NGCP nga alauna 25 pa lang sang hapon or earlier than that, tama na kataas ang demand compare sa supply. So ang ginaobra nila, pag nakita nilang amo sina Sir Josel, may mga times in sigida, more power, deload ka mo dira sa amuni nga megawatts. Amuni nga GU sa Iloilo, deload ka sa amuni nga megawatts. Sa amuni sa May Cebu, deload ka mo sa amuni nga megawatts. So, may mga initiation sa Sir per DU kumpila ang i-deload. Kahapon, instead of like we are expecting 2 PM onwards, 1:25 na-execute nakita Sir Josel sang manual load dropping. As long as more power is concerned, kung nahatagan kita Sir Josel earlier abis ang time na amuni nga megawatts need niya i-deload, we can strategically find areas nga kumbaga may tempo kami Sir Josel to find abi sa areas kung diin no maka-deload kita sa mga areas man nga which is we are doing no ginaga-deload kita sa mga areas nga nakaagi na manual load drop the last time but may mga times nga insigida da si guy Sir Josel so amo nang ato nga ginaobra madali kita mag-hook up kay ang problema Sir Josel hindi lang kay more power no but if mag-late kita or mali kita sa pag-deload this will affect the whole monitoring sa NGCP kay ti bakit ano la Sir Josel nga hindi gyapon or wala sa gyapon nagapanaog at demand compare sa supply so they really need to do an action immediately because that is the real goal of our partners on the transmission nga mas stabilize ining demand and supply margin sa whole Visayas area, Sir Joseph.
0: Oh. So in short, ang problema dari from NGCP is on-time dissemination of reduction of supply, Miss Angel. Dira kita nagkatalo ha. Kontimprano pa sila naghambal. It's like kahapon, 1:25, nag-MLD na kita. Butambalon, may rotating brownout na kay kulang ng supply. As early as kung ano man da oras, prior to 1:25, tani, kung may information dissemination na sila, nga makahambal nga, oh, more power, deload ka mo danay mga 20 megawatts. Example lang na ha, 20 megawatts. Makapagwa ka mo dayon sang advisory, at least ha, an hour or a few hours before in saying, amuni ang mga target areas nga maka-experience sang MLD, manual load dropping or rotational brownout, amuni oras, unexpected to last mga 2 to 3 hours. In short, sinidependent ina ang advisory ninyo sa kung anuman oras nag-aabot ang advisory sa NGCP, Miss Angel.
1: That is supposedly the idea in case Sir Josel, no? However, the reason why nga we'll really go back to the essence amin amuni na function sa NGCP to guide the distribution utility. Sometimes, sabi Sir Josel, we will take into considerations, no? If ever may mga dako kita nga mga planta, nga binagtaas ila load out of nowhere because of their production, may arabing offices or big loads from solar na convert into electricity, that is also a factor to spike sa consumption ng kuryente. Kumbaga, that is sometimes that is far from the expected forecast of the NGCP. So may mga times na insigida ang ilang pagmando to drop a load. May mga times nga muna, Sir Josel mo. So, kumbaga, obra right now ng NGCP really is closely monitoring if every good man being may mga insigida nga spike nga they need to have an immediate action. So, wala man sang choice but to announce it insigida just to save the grid, reliability of the grid. But if every good man nga may mga prior announcements, mas okay on the end of more power because we are the one relaying the manual load dropping sa mga consumers natin, Sir Tosel.
0: Okay. May timetable presented ang NGCP as the power transmission utility. Kung mga sano nila ini ma-fixed or hasta sano abi ang possible sininga MLD. Nga may experience na to. Not only sa more, ha? But in almost all power distribution utilities diri sa aton sa Visayas area, Miss Angel.
1: Sir, wala gid kita right now pa sang timetable. Anything nga we can really hold on tight kung saan o gid man mag-okay. Actually, Sir Josel, as we speak right now, sang napangkot ka, nakita ko gid bagulang Visayas grid alert status as of 8 a.m. Red alert status kita 4 p.m. to 8 p.m. Yellow alert status from 1 p.m. to 4 p.m. and 8 p.m. to 10 p.m. So, tama ni Kadako Gid. Sir, as we speak right now, it's 924.7 megawatts unavailable sa grid naton. So, amunig yapon, we cannot really import sa Mindanao. Extended outage of different plants. So, we are really expecting today, if every good man, worst case scenario, another set of manual load dropping, Sir Josel.
0: So, from now on, as we speak, Miss Angel, until karon sa gabi, sini mga around 8 to 10 p.m., ang mga lugar na resudad sa Iloilo, ma-expectar na lang na may ara sang 2 to 3 hours of rotational brownout nga matabo sila sini nga lugar. Kung diin nga lugar, why pakita kay balo? We do understand the system na, ha? As brief before, sang taga Mormon, nga ti kon ibuhin karon amo ni ka megawatts, ginapili kung diin makuha dira. That could tawag na to say compensate nga amo na ka megawatts ang mabuhin ninyo sa inyo sini nga mga substations. Am I correct, Miss Angel?
1: Yes, sir, mahulat pa kita ni sir sang data from our partners on the NGCP if pila na ka megawatts ang need natin i-deload for us to ka-prepare. Kung makita mo, Sir Josel, sang pila natin ka-posting kahapon, no? Naka-indicate kita sa mga feeders, sa mga insigida natin gin-deload, may ara kita feeders, no? After than that, because we have the figure already, may indicative feeders na kita nga maka-experience sang ang interruption on amuning a time. Do mi ara na kita feeder and ano nga time. This is something nga like, if ready, kita Sir Josel, kag mi ahead of time kita nga like mga preparations, we can really post on our social media accounts para makaready ang per feeders. Actually, Sir Josel, amugin ni ang ato na niya ginabantayan, Kiti. Ang ginaspare gid right now, vital institution, like, especially niya mga hospitals. But other than that, balay ni Mayor, balay sang mga taga more power, tanan Sir Josel is affected of what is happening. Wala siyang ginapili right now ang manual load dropping because this is really something na nagkakatabo nga sad to say, gina-expect natin if ever good man Sir Josel may mga announcements, especially sang red alert status here in the Visayas grid.
0: Okay, at least we do understand somehow sang kung nga nagkatabo ini. With that, Miss Angel, I've already eaten too much of your time. Salamat gid sa tiyempo ang iningin hatag mo dari sa amon sa XFM, ha, Miss Angel.
1: just for anytime, anywhere, more power is very transparent, very willing to explain. As far as we are concerned, Sir Joseph, more power is we are explaining all of this para sa information sa ating mga consumers. So, i-highlight lang din, Sir Joseph, no, more power has no contribution sa sining problema on the supply of the electricity. We are just distribution utility, nag-distribute kita sa kuryente nga kung ano makalabot sa more power. Capacity wise, we are capable of accepting more customers pa once may supply lang bigas ang kuryente sa Josel. Right now, we are operating half or more than that pa lang kita ang capacity sa more power. Ayata pa mag-accept sa mga consumers. It's just that na supply mismo sa kuryente ang ating problema here entirely sa part ng Visayas Grid. And we are thankful sa Josel, sa XFM, as our media partner, no, for giving us the opportunity to disseminate and to inform the public on what is the current status of more power and the distribution system here in Iloilo City. So again, thank you very much. Kagmayang aga, Sir Josel.
0: Salamat. Good morning. There you are, si Ms. Angel Tan, spokesperson sang More Power. There is sa siyudad si Iloilo. Actually, More Power extended already sa Iloilo 1, no? If we're not mistaken, and part of Iloilo 2. Bullseye! Bullseye! Now, ladies and gentlemen, naka-red alert status karon ang grid. Visayas Grid. Tatlo ni ka-grid mo. May Visayas Grid, may Luzon Grid, kag may Mindanao Grid. Maghambal kita nga grid. Gindibider ini sang NGCP sa tatlo ka may areas. Ining tatlo ka may areas interconnected with each other. Naga-connect ini. Buta malus ini, may ara ini sang connection nga pwede ikaw maka-import kung kulang ang Visayas, mahambal to sa Luzon, di may sobra ka muda, baklo namon. Pwede man nga dito sa Mindanao, di may sobra ka muda, baklo namon. Amoning kinang na namon. So sila ang naga-provide sang interconnectivity sang grid. Dira nag-aagi sa mga submarine cables nga dalag ko ang mga megawatts or gigawatts daw ay pati capable of magpalatay sang gigawatts sa supply sang kuryente goro sa grid or sa submarine cable. Kita nyo na si Dalom, dalag ko na ha do mga drum na kadalag ko to ang mga kable nga dito si Dalom dira nagalatay ang dako nga supply sang kuryente iya na sang NGCP. Now here's the case. Right now, naka-red alert status ang Visayas Grid. Anong butamalon sini? We most likely can experience rotational brownout anytime, starting at this very moment. Hasta mag-alauna. Alin alauna hasta mag-alas? G sa gabi, most likely, may rotational brownout, pero lesser ang number of areas affected. So, kung mag-red alert, butamalon sini, iti dako ang areas most likely affected and dako ang posibilidad nga mag-occur ang inatawag nga manual load dropping o kon rotational brownout, rotating brownout. Where lies the problem? Now, anong papel sang power distribution utilities nagabakal sang supply sang kuryente? Number one, direkta sa power producer and or sa grid. Sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ano ang responsibilidad sang power distribution utilities, sa MOR, sang ELECO, mga power distribution utilities ini? Sila mapatindog sang poste or if not underground cable, sila ma-install and magtayon sa aton balay. That is the responsibility. Ha? In short, sini, sila malinya pakadto sa aton balay. Amo na yung responsibilidad sang MOR, sang ELECO. Kung hindi nila malinyahan, halin sa ila siniposte pagkanto sa balay mo, botang balon sina, ladies and gentlemen, failure sila. Despite of the demand. Kung hindi nila na ma-improve, botang balon, failure sila. Pero that's not our problem right now. Problem naton is supply related. Supply, ha? In short, sini, halin sa grid. Amo pala na naintindihan ta. We have a statement from MOR. Now, with NGCP, where lies the problem? Diin ang problema sa NGCP, sang NGCP. May problema si NGCP kay nag-off wala mag-andar kag wala nag-andar, may guba most likely, ang mga nag-producer, ang mga nag-manufacture kuryente dito sa Mindanao. Bangod man sang bad weather condition, so kung may guba dito sa Mindanao, so ano expectaron mo? Why sila ibaligya sa imo? Why gani sila harvest eh? Diba? Gasalig ka, ngang kamuti mo, idulong di sa syudad, sang taga-Badyangan, kag taga-Haniway. Ha? Lugar na muna ni Engineer Naragdaw. Daras pag-asa, bla. So, kag ni, ano, ni Engineer Silvestre, Leonor. So, kung gasalig ka nga, adlaw-adlaw, ginasuplayan ikaw, sang isa katraka kamuti, kag Balinghoy, halin sa Haniway, kag Badyangan, bangod kay may problema sila dito, naguba ang karsada or naguba ang salakyan nila, hindi sila ka dulong sang kamuti kag Balinghoy sa imo. So mawad-an ikaw supply sang kamuti kag Balinghoy. Amo na ang gwa, ladies and gentlemen. Now, so may available supply that makabulig para iya sa Panay grid nga ginakompose sang more Eleco 1, 2, and 3, Gimelco, Anteco, Capelco, Akelco. May ara sa Luzon. Now, ang problema, hindi masarangan sang submarine cable nga nag-connect sang Leyte, Cebu, Cebu, Negros Island, provinces. Ang pagtayon sang available nga kuryente halin dito sa Luzon. In short, amo ning kalimbawa, kung ang available nga kuryente dito sa Luzon nagalabot sa 150 megawatts nga pwede nila mabaligya sa Panay grid. There is aton sa Panay, ha? And Visayas grid. 150 megawatts, ha? Ang kapasidad ihimplo lang sang submarine cable sang NGCP from Leyte to Cebu and Cebu to Negros provinces, Negros Island, is only 100 megawatts. Ribito niya ng 50 ka megawatts nga available to sa Luzon. Hindi iya kaya mo. Now, nga natukiba na ton ini. Because this problem, hindi ni bag-o. Dugay na ini nga problema nga ginabakol sa NGCP pero mga kabalan ang sistema. Ha? Wala concern, ganan siya lang ang ila. Daom ng guwaya. Nga ari, ladies and gentlemen, sino ang nagarasyon kung nga ginabuhin na nila kag may buhin ang supply para sa Mor, may supply para sa Eleco. Dari lang kita sa Iloilo, ha? Ang nagarasyon sina nga Mor, amo ni imo kadamo lang ho ang supply sang kuryente, Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, amo ni imo kadamo in GCP. Sila nagapahat-pahat. Problem. Lugar sila magpagwa sang advisory on the spot. Alas 8 pa lang sa aga, then you. Kung ano na ang grid status sang Bilog ga Visayas, subong naka-red alert status kita. In short, sini, dakong posibilidad nga magka-rotational brownout kita diri sa Visayas area. Why pa kita kay balo kung daw ano kadako ang mabuhin nga supply? Kaya nag-control sina sang pagpagwa kag pagpahat-pahat in GCP. You see? Subong pala alas 8, may ideya sila. Pero pa sila kay balo kung daw ano kadako ang ibuhin nila sa Mur. Ibuhin nila sa Eleco 1, 2, and 3. You see, ladies and gentlemen? Amo ina nga lugar mag-abot ang advisory, for example, sang Mor, on the spot. Kay kung ano oras magpadala sa mensahe si NGCP, amo na kag mag-relay sila sang informasyon. Amo ina nga kahapon nakibot kita 1:25 in the afternoon, almost the same, or on the same time, naghambal si Mor, we will be considering manual load dropping in these areas affected. Feeder 1, feeder 2, feeder 3. Ha? Ang pamangkot sini, I've asked that. Nga delayed kag wala prior. Nga notice. At least makaprepare ikaw bla. Bangod delayed ang paghatag sang informasyon sang NGCP. So duha nang concern ta within NGCP, hindi ka muna magpakabal ha. Ngang ganan siya lang inatereng ninyo dran sa NGCP ha, National Grid Corporation of the Philippines. We've set an interview with Mr. Regan Alcantara pero daw lang alas ako nasubong may Visaya sa Noto, Visaya sa Moto, Lintex. Kadugay na nga problema. Mamangkot kita. Ti, gahambal, abis sila nga. Ti, it's, it entails a lot of expenses and budget. Ay, yun di kakakihatag si Iban kundi magsarang. Diba? And that's how simple it is. Nakataya diri ang ekonomiya sa Pilipinas kag ekonomiya sang tagsa-tagsa kapanimalay. Ngayon balik ang ekonomiya, ti, anong ispektaron mo kung brownout kung baligya ka iskindi subong ako? Ha? Galuto kabi subong sang ano gani ang laborito mga lutoon na katropang ira gani? Ha? No gani ng itlog gani? Nga ginabati mo bla? Oh, kabutangan man lang sang gatas bla da kag lutoon, de bla? Karon galuto kasi na you need to refrigerate, te brown out. Mapanos, pierde ka, apektado ekonomiya mo. So with that, ladies and gentlemen, with National Grid Corporation of the Philippines, why is it nga naglawig ini nga wala ninyo ma-improve ang inyo sininga submarine cable so that it could carry so much load needed by the Visayas grid from Luzon? Because we have a problem from Luzon grid eh. May available supply pero hindi madala sang submarine cable and connections, inter-island connections sang NGCP, ilan niya investment? You know, anong investment sang NGCP? Poste kag submarine cable. Ha? Silang gadikta kag nagarasyon tanan. Silang pinakapodiroso karon. Because they are the one entering contracts with the power distributors or power distributors and power generators ang managa generate power sila ni. Ti karon sila man nagadetermine. Sinya mor are mo da kontrata si mor sila niya da kontab lang buhin. Is it possible? Most likely. Ha? Sila ka control mo? Sila ka uyat switchboard mo? Di ba? Mambal sila kuwan sila do permila ni delayed magbayad sila niya. Implo lang na ha. I'm not saying delayed magbayad, delayed kuwan ha. Pero daw, mugin man ang guro ay. Hindi man. Mahambal bili ko one do delayed per me magbayad niya ari mo kay dakon tang buhay na hindi han pwede matabo na we don't know kung nga damo ang nagareklamo sa taga Iliku 1, taga Iliku 2, taga Iliku 3, di ba? That's it, ladies and gentlemen. May kapaltahan ining power distribution utilities but this time ha ang dapat naton sinipus on itlogya taga National Grid Corporation of the Philippines. Ha? The way we look at it and it was as presented by a power distribution utility. So ang pamangkot sini within GCP, this is already a sabotage. Pagpang sabotahin, you were given time to improve your facilities and services to no avail up to now. Wala gyapon. May available supply gali halin sa Luzon grid pagkatapos hindi gali kaya sang inyo nga submarine cable ang pag-transmit sini sa Leyte province pakadto sa Cebu province pakadto sa Negros Island. Ang Negros Island nagatabok ini pa Iloilo kay balo kamo kundi nagagi ini ang supply and submarine cable katropang genre. Ladies and gentlemen, dito sa barangay San Juan Barutac Viejo nagatangko ang submarine cable halin iyas Negros Island pakadtos panay. Dito na. Ha? In GCP. Dako na nga kabli dito si Dalom sa pinakaalibuturan, ha? Sang dagat between Iloilo and ha? Guimaras and Negros. Between Panay and Negros Island. Dira na nagagis Dalom sa pinakidalom gito. You see, ladies and gentlemen, ang problema naton is dito, most likely, Leyte to Cebu, Cebu to Negros Island. Ha? Amuna, nga kulang ang supply sa kuryente tadari, may balaligya. Hindi kadala ang manugpasan, which is National Grid Corporation of the Philippines. Lawlaw eh. Ha? Kung sa mga manug, manog konduksyon na hindi kadara kasako nga ipapasaan mo ka na, hayat eh. Ti masuffer kita bangod sang kahayat, ha? Bangod sang kalawlaw, sang National Grid Corporation of the Philippines to improve their facilities and services, ha? Bila tinamuya. Ti kita yamantos, amuna kasimple nga dramatization, ladies and gentlemen, ha? Ti kututon ta naman ang National Grid Corporation of the Philippines. Ano ang pwede mahimo sang taong bayan? Ah, man yung paborito sa mga cause-oriented groups si Fermi, taong bayan eh. Ha? Sa malapad, kag nagadaba-daba, balang abalatsyagon sa mga, ha? Nagabatsyag inustisya na ginahimo sa mga poderoso, sa mga, ha? Pasista, kag mga lead. Yokes! Karon, anong pwede mahimo sa ato sa mga local officials? Ang aton nga city government, aton niya provincial government, they're supposed to be the one to act. May poder eh. May mandato alin sa pumuluyo eh. May utang kamo sa pumuluyo eh. Utang ninyo sa pumuluyo, buto. Kag assumption to office, your oath of office, utang niya sa pumuluyo, bisan way ng buto. Because you have that oath, upon assumption to office, to serve the Republic of the Philippines and the province of Iloilo and the city of Iloilo to the best of my ability, so help me God. Diba? Do parehas bala sang pag-commit ba sa mga doctors? To save life regardless of race and color. Amo man na sa mga nurses. So, butang malo sini, why man na nag-hasiling na nga kung kontra mo, hay doktor ka, patyon mo na lang, no. Your oath of office and commitment is to serve and to save life regardless of race and color. Diba? Ate, amo man nga ito sa mga local officials. Dapat nga magdakog-dakog sila. Galing kayo doon mo sila gabatsyag siniguro mga local officials. Taka nga, may generator man sa balay nila mo. Diba? Basi yun sila gabatsyag sinibla. And we are knocking at your door. Sa ito sa nga mga city councilors, our vice mayor, our congressmen and congresswomen. Hmm? Why sila gabatsyag, no? Why is it if it is the concerns ang pumuluyo, do mga bungol kamo kag mga inutil haw? Ha? Mayo pa ni ang PWD nga bungol because mentionedihan mo, PWD bungol. Pero ining mga public officials, nga sang tiyempo eleksyon batian nila mahambal nga, yes, yes, mabuto ko si imo, dayon nilang ngirit hasta sa dulunggan. Pero pag-abot na ganing pumuloy gambal, ti kung anong mahimo ninyo sinibuligi kami, ti it right now reaches the deaf ears. Ha? Sa ato sila nga mga local officials. Yun ang may power gid sini actually. May contempt power mga congressman eh. Congressista ta. So where is Congressman Joang? Where is Congresswoman Jamjam Baronda? Where is Congresswoman Janet Green? Where is Congresswoman Cathy Goriseta? Where is Congressman Lawrence Defensor? Where is Congressman First Biron? And where is Congressman and Congresswoman Binky Tupas? Where are you guys? We need you now. Where are you now? Hambal ni Mark Harnen. Iniganis ang Nazareth. Ano gusto nyo? Ha? Ano gusto nyo nga kanta? Minyo classical or ano tawaganin natin sina? Jazz? Classical, no? Where are you now? I need you now. Diba? Doan na ka-version mo. Iya sa Nazareth, kaya ni Mark Harnen. Tikong gusto ni mo iya rock version, iya sa Nazareth. Inang palo ila, waaah! Diba? Katropang genre. Oh, where are you now? Ha? Ano gusto niyo? Patukaranta ka mo Mark Harnen o kung Nazareth? Hmm? Amo ng kalimbawa sa submarine cable, no? Pakita ng katropang genre. Amo na, dobanturan tos dalom. Tualikon pasalo mo na, makitaan mo na. Tightly guarded man and monitored. May mga sensors man na mo. Ha? Aray. I-off lang namon sa, ano ha? I-off lang namon sa Facebook. Dakpon kita. Sa aton sining mga kongresista. Okay. Number one, Congresswoman Jamjam Baronda. Nga, kamo ang ginauna ta. Kiti kamo ang may sabina power sa kongreso. Pwede nyo ni sila mapatawag. Diba? Oh. Tisunod ta sina mga mayors ka mayor ta di syudad ka gobernador. Because ang mga mayors ta labi na gid sa syudad, pwede sila maka-deny to issue what we call as business permit kung mag-inarogante ang taga NGCP. Ina, kung kaya. Pero the way we look at it, para makaya, we need people in Congress and from Congress because they have subpoena power. Ina, kung hindi madala sa minalita. So, Congresswoman Jamjam Baronda, where are you now? Congressman Joang, where are you now? Congresswoman Janet Garin, where are you now? Congresswoman Kathy Goraceta, where are you now? Congressman Lawrence Defensor, where are you now? Congressman First Beron, where are you now? Congressman and Congresswoman Binky Tupas, where are you now? Ari ay, sino na? Nazaret ko si Mark Harnen. Nazaret. Ari ay, Tim Song, unahon tanay mga honorable congressmen and congresswomen.

0: Sakto lang na, may katropang genre. Naka-honorary dance na kita, ha? Ang hindi kabatsyag huya kabalan. It's already 8:36 in the morning sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kami sa dugang siring balita kag informasyon dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Mayinom kami ang ini katropang genre, blas ang Sunthone Gold capsule, premium D3 soft gel capsule kag premium Sunthone Vitamin C. Para nga maglubas ko gamon sining nobla. Pang depensa sa mga masakit bla, viruses, bacteria, kag mga fungi. Amo ni naga dalasang infection abi mo. Di ka bay pangaton sa nga mga no, mga kongresista concerned. Una kunta sila ha, because they have subpoena power. They can do that in Congress eh. Ipasampina ini para ipasabat sa taga NGCP. Hindi nyo paghulata nga si Mark Harnin, pa kay medyo malulo si Mark Harnin niya magkanta, ugaling kay daw patalgid, daga panulupsup sa imo sining alibutudan sa imo sining balatsyagon, mapamatsyaga mo daw mahibi, ikaw nga minayan, ikaw ka, ha? Nubya mo bala nga patay luyag ka?
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Balikan ta na, ang oras ta, it's already 8:37 in the morning.
2: XFM.
3: Yes, to health.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Sunthone Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang

0: Inom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
0: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: Yes, to health!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga humpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulbang nga ng Santon Plus condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Santacule. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bang

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Synthen Plus Herbal Soap.
12: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
13: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series 2026. Drink responsibly.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
22: Bili na.
20: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras XFM 100.7 Iloilo alas 8:52. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Migota William Dakinan. Sila nga good morning gid mayad nga aga. Sila nga God bless. Sa kay pare Bernerin Dahi dara sa Fishport Complex. Good morning gid ha. Sila greet ko lang ang mga empleyado ka Iloilo Fishport Complex 50th anniversary celebration. Happy 50th anniversary sa inyo dara ha sa Iloilo Fishing Port Complex. Sa mga empleyado dara sa admin staff, kalakip man na sa mga guards sa Iloilo Fishing Port Complex. Good morning. Sa kay Pari Bernerin Daida, good morning. Good and thank you for listening. There is XFM. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sa kay Alan Peter Simura, kag si Lula niya, Lula Alma Sotumil sa Zaraga, naga-monitor dari sa aton. Good morning, Ida Alin, ha? Kag sa kay Lula Alma Sotumil. Sa kay Angelo de Monteverde, kamusta na an? Sa kay Rinaldo Abeto, sir, good morning. Sa katropan Josel, good morning, Ida. Happy Tuesday. Keep safe always. God bless you and your family. More power to XFM 100.7 Iloilo. Salamat, Gid. Sa kay Romy Talite Pedregosa, Romy, good morning. Selenya gapamati ko di sa ginatakel mo nga balita samtang nag-obra sa akon nga mga ulubrahon. Good morning gid. Selenya manukot naman na sila generation loss at systems charge loss charge and charges. Ay, Bullseye. Sa kay Julio Sancho Abilardi Medina. Ya mayod nga gatropan Josila. And with balls, I thank you. Sa kay Ma'am Edna Puray, nga nagapamati upon sa kay Ms. Diego Puray, kag Florita Fontonalgo Alien, reda sa Freedom Highway, Limudyan. Sa kay Pastor Sendo Dolendo Mihis, ang Baptist Student Center La Paz. Selling niya, good morning, good blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Galatians chapter 6, verse 9. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, kay Pastor Bols, dera sa Baptist Student Center La Paz, from Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Good morning, Ida. Sa kay Pastor Rosendo Dolindo Mihi, kay sa tanan sa mga Baptist boys. Sa kay Jerry Fajarilio, good morning. Sa niya Katropa Josil, good morning, Ida. Sa kay Ma'am Hermite, kamusta na dara sa Hong Kong, kaga mga Hong Kong OFWs ta? Amo manda sa Taiwan, sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kag kay Mary Glenn, good morning, Gid. Thank you for listening. Kay Ma'am Eunice Gumban, siya good morning, Landa. Kay Ma'am Aloha, kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning, Gid. And happy Tuesday. Thank you sa kay Ma'am Eunice Gumban and sa kay Ma'am Aloha Bueco. Sa kay Apple Di Apta Bataasan sa pamilya Takuyan kunoda sa Barbasan Tike, good morning. Sa kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III, good morning. Thank you for listening. There is XFM sa San Yunte kag Paklibar family sa Aligre Uton, good morning. Sa Sultan Kudaratna sa managa monitor nga Tabat family. Sa kay Apple di Aptabatasan ka panamiyaw sa inyo. Kag sa Tabsing family, dara man sa Sultan Kudarat. And also sa Tulunan South Cotabato sa Taasan family. Sa kay Ma'am Lucille Capio dara sa Hong Kong, good morning gid ma'am ha. Kag sa pamilya niya dara sa Leon, good morning. Sa Taasan kag Hilado family sa Ungka Haro ga monitor from Apple di Aptabataasan kag sa pamilya Tabilid dara sa Kamalunggo Kalinog nga nagupod sa ato siring pagparagad and also dara sa Mambiranan Kalinog sa Taasan family halin sa kay Apple di Aptabataasan and also good morning sa kay Engineer Ronald Cambas. Kag sa tanan nga mga tagapag-asa Iloilo kay dugay-dugay ma-check kita kay Katropang Jansen. Bullseye. Pa ano ta ha, pa-iway-way ta na ining party ni sa NGCP concern ta and with the power concern. Again, we need also an explanations from NGCP. Para nga, hindi lang kita magsalig. The only problem right now is that kulang sa information dissemination ang National Grid Corporation of the Philippines. Sinan may kulang the way we understand right now. Unless otherwise, may ara man sila kaugalingon nga eksplanasyon. Ha? Kay diri kita na sa ginabaysan subong kon ang natabo to bala sang Domingo sang kagahon mga alas dos. Ano to man buhawi gid man o kon ano to dala lang ato sang bugso-bugso sang hangin. Kay right now may mga nagabasol sa PAGASA nga ang hambal nila they cannot confirm if ano tabo agi gid man sang buhawi. You know, ladies and gentlemen, amo nang kulang sa aton. Ari ay in some other countries just like US, may ginatawag sila nga tornado tracker. May mga monitoring system sila dra. Na kung mag-agin some areas, labi na gid ang tornado-prone areas, may hara sila sang monitoring. Nga nali gani maagyan ina sang tornado ang lugar. Ma-monitor nila dayon that there is a tornado forming in an area. So may tornado tracker. Kita ya, no? Ha? Track lang guro may hara sa aton, tracker wala. So amo na nga ma-monitor nila even may ara sila sa mga videos, pictures, nga gina-substantiate, nga may nag-occur nga tornado, gab-i man o kunadlaw because they have that tornado tracker. Kita ya, tracking lang may ara, tracker wala. Now, ano gid man bala ato? Kay daw ang kalimbawa sini katulad sang LTFRB kag LTO mo. Ha? Ana mga ano bla? Mga operator sang public transport. Ang LTO nagasiling mangdakop lang kami. Because we are supposed to be the police of the LTFRB. Ma-implement kami sang amon mandato which is pagpanakop sa mga naglapas sang traffic laws, laye trapiko. So mahambal nga ti, may problema kita mo ni kagamuto. Galing kita mo ng primera mandato nila eh. Hmm? And sa katulad sini sa PAGASA, tiway man na sila ya tao nga nagalibot mo. They rely on available resources and monitoring system. Di maghambal kita forecast nila, mahambal ti may ara weather disturbance outside par. Ah, may ara kiti may monitoring kita, may satellite feed sila mo. So, ma-monitor nila. How about ang ginatawag tanga tornado tracker or buhawi tracker? Mga tracker bilang nga T-R-A-C-K-E-R. Buta mo siya, ah, nag-track bala sa mga tornado kung hindi naghalin para ma-certain, even in the absence of a picture or video, may ara sila sa monitoring system, may ara sila sa ginatawag sini nga sensors that could say, ah, tornado, gid man nagagito. Buhawi, gid man nagagito. So, ginahambalan ni karon kung bala buhawi ato, kung hindi. Abe, check na sa katropang Jansen because ara sa karon sa ano, PAGASA office, gid ya. We would like to get an explanation coming from PAGASA kung bala ato tornado, gid man bala, o kung buhawi, o kung thunderstorm lang. Maghamalikaw, thunderstorm. Inang may ulan, kag mabaskog sini nga hangin. You know, we were confused sang tiempo ni Yolanda. Ang naintindihan na naton is tsunami. Actually, tsunami. It's not a tsunami. Silent din ako, no? Ha? So, it's tsunami. Ang ato naintindihan, buta malun sini, nagabalud it dako, nga halin sa dagat, nga nagadapya sa ano sa panghigadaron. Pero ang tsunami is after all an effect sang ginatawag nato sininga linog or if not volcanic eruption underwater. So tsunami ang epekto sina. So may term nga gingamit at the time ang PAGASA it which is a new term used and the proper term used nga wala maintindihan. So mahambal, it was not a tsunami after all. So hindi tsunami ang ila sining again pagwa because they cannot substantiate if they will say nga tsunami. Kaya nga, hindi ito ya resulta sa ginatawag natin sining nga volcanic eruption or earthquake linog. So may isa ka term sila ginagamit. I really forgot that, the proper term nga ginagamit which is foreign. In short, bago lang kita kabati. Wala ma-appreciate dayon sang tao mahambal nga ti amugali ng epekto ya, just like tsunami, kaya gahambal sila ng tsunami, nakapreparar ang tao. So, what we need right now is proper information, proper education. Nga kita, maedukar. Sa sining a purpose, para to, hambal natin, to clarify sa mga bagay-bagay kapareho sini, we need an explanation from the experts. And as far as the limitations of their monitoring and sa ila sining ay natawag sining confirmation of the things nga managa kahinabo. You cannot confirm if you have no proof mo. Diba? The most that you can do is to suspect. The most that you can do is to presume and assume. Which is not accurate. I-check tabi si Matineon si Katropang Jan Zen Crisostomo live karon sa Pag-asa office diriya sa Barangay Hamungaya, Distrito Sangharo. Katropang Jansen, sa report, please proceed, Katropang Jansen.
1: Katropang Josil, live kita diri subong sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa Iloilo diri sa Barangay Punta Tala sa Distrito Sangharo, Katropang Josil, para man niya i-confirm or ipamangkot ang ining mga nagkuha ng mga information as to kung ano ginman bala ang natabo sang nagligad nga Sabado sang gabi hasta Domingo sang kagahon, especially diri sa may Haro District at sa Mandurriao District at Rapong Josel, kung diin na madamo ang mga naapektuhan kag nagkalaguba ang ilang mga pamalay sa ining pambasko nga hangin or ginatawag nila nga buhawi katropang Josel. Based aton diri nga nakuha nga information, hindi pa makonfirmar no sang Pag-asa Iloilo kun bala buhawi gid man ang ining nagpanalasa sa Haro or sa Haro District kag sa Mandurriao District sa nagligad nga Sabado sang gabi katropang Josel. Kay bangod man based man sa ila sining pag-check no o sa pag sa ila sining mga available data diri katropang Josel is may aragin man nga mabasko nga hangin o may thunderstorm warning gid man katropang Josel o galing hindi ma-confirm kung buhawi gid man bala ang ini nga natabo. Suno kay engineer Butch Aragdao nga base sa iya nga ang ini nga pag ano abi no pagkatabo abi or may matabo nga buhawi may possibility gid man during thunderstorm katropang Josel. O galing lang kay ang amuning natabo sang nagligan niya Sabado ang hindi pa gid ma-confirm kun buhawi gid man bala or iban pa gid nga mga klase sang phenomenon or amuning natabo katropang Josel diri sa aton nga area katropang Josel. So siguro no para sa dugang sining information kag kaklaruhan man halin mismo sa itong mga experts diri sa Pag-asa Iloilo, ipasa ko katropong Josel ang line no kay engineer Butch Aragdao para man sa dugang sining mga palamangkotanon katropong Josel.
0: Okay. Engineer Aragdao si katropong Josel Banyas, good morning.
2: Yes, katropong Josel, may adgit nga aga kanimo diyan.
0: Oo. Salamat gid sa chimpo nga diyan, Engineer Aragdao, ha. Kakita ay man kita sa kanginan lang but good to hear you. Daw nabalahuba ini tong nag-agi bala na panalasa mabaskog nga hangin nga damo sang pamalay nga naguba. Now as far as Pag-asa Iloilo is concerned, do you have monitoring facilities or equipment to really determine kung ang mga nag-aagi nga mabaskog nga hangin is just brought about by thunderstorm o kung buhawi or sa English pa tornado, Engineer Aragdao?
2: Actually, katropang Josel, ang amon giyang ang inasarigan lang amon yung radar nato, no? Ang Doppler radar. Kung sa diin makita namon ang image lang no kang isa ka thunderstorm, so kung makita namon ang thunderstorm butang balon karan may mga kaakibat ran nga dara nga hazard, isa karan amo ang tornado, strong wind, heavy rainfall, kaga kung kisa may dara nga hailstorm. So amura ng mga apat ka mga major nga hazard nga dara ka thunderstorm.
0: Okay. So bottom of the Doppler radar. Unlike in US, I mean, in some other highly developed countries, daw may mga tornado tracker sila dari nga kung mag tuhaw gani ang primero whirlwind or twister kung gamay pa lang until magdako nga mahimo tornado, pwede nila ini ma-capture dayon, mahibaluan nila if it is tornado. May tracker sila kag may sensor. So kita dari iya sa PAGASA, especially dari sa Iloilo, we don't have that kind of equipment as of now, Engineer Naragdao. No?
2: Ang radar, kaya manan mo, actually, ito yata na sa mga tornado ali sa US. Kaduro ka anda nga radar nga ginapang install nga purpose ni para sa amulang ran. Oo, ay kita mo man sa mga video dyan sa mga YouTube. May mga states to tanato nga kusa din daw halos dyan pirmay gaagi mga tornado. So, ginatrack ng daran para hindi man maka-cause ka hazard sa mga pumuluyo.
0: Mm-hmm. In short, Sine, as far as you are concerned, sa PAGASA, Bino, as far as sa PAGASA, Iloilo is concerned, ang may dyan lang kamo is monitoring pertaining to thunderstorm. In short, Sine, may tracker kita, may satellite kita nag-focus that could determine kung diin ang area may thunderstorm, Engineer Naragdao.
2: Yes, katropang Jusel, amo na makita na mong giya, no? So, sa amo nga adlaw, mga alas 10 pa lang nagasugod to ang thunderstorm somewhere to ya sa Baybayin Kauton. Tapos ang direksyon na is southwest. Padalas das giya sa city pagto sa kilid ka Liganes area pagto sa Baybay. Oo.
0: Sa monitoring niyo sa Doppler radar ninyo, Engineer Naragdao, ano makita ninyo sinaman nga image? If we speak about may gina-monitor ka mga thunderstorm.
2: Makita mo diyan sa aton nga ano, sa aton nga video. Amo diyan mga images, no? Amo diyan mga image na makita mo di. Amo diyan actually na recorded naman nga image, no?
0: Mm-hmm.
2: Na makita mong yellow nga.
0: So kutob sa may yellow nga kutob sa may yellow.
2: Post ng thunderstorm.
0: Uh-oh.
2: Na amo diyan nag-agi sa Iloilo City. Kumakita mo daw kagamay man lang pero actually ang lapad na kadya mga nakita sa radar mga 12 kilometers ang diameter na.
0: Mm-hmm. Okay. In short, sini ang image nga ini gapakita lang nga ining nagahulag nga gagmay-gagmay daw daw magagmay nga mga binilog. Hangin dia. Butamon hangin ang ma-monitor. May abnormal nga kabaskugon nga huyop sang hangin na Engineer Naragdao.
2: Actually, katrupan Jose, hindi lang hangin, no? May darajang ura na sa color na nga yellow nag-suggest nga ang dara na nga uran is torrential, no? Intense to torrential rain.
0: Mm-hmm. So, in short, magluwas, ang nintindihan natin is torrential, extraordinary volumes ng ulan. Ang parte iya sa buhawi, English yagin sini is tornado. No? Kung gamay ti may mga classifications na twister, whirlwind. Pero sa kapariyo sini, ang inyo lang niya terminology within the scope sa PAGASA, ang pwede nyo lang magamit is thunderstorm. Hindi ka mo pwede kagamit niya, posible may buhawi. Posible abi is tentative eh. Bota malo sini daw ay kasiguruhan na hambal na ano man ang PAGASA nga tentative daw buhawi. So ang sigurado ka mo thunderstorm, Engineer Naragdao.
2: Sa talad at katropan Jusel, mahambal na mga thunderstorm pero kung buhawi pangambalan ta, i-verify pa natin kung ano gaman ang agi ka nga hangin na to kung gatuyob o kung nag-bustak lang sa halin sa babaw pa idalom. I think kung nag-bustak lang halin sa ibabaw pa idalom, ang uran nga may darangang mga mapurot nga hangin, sila yung dumaran nga term ang ginagamit. Karan, downburst dumaran ang term nga dyan at katropang Jusen.
0: Mm-hmm. So with that, nagkaintindihan tayo as far as ang iyasang PAGASA is concerned, hindi kag beyond your capacity to say nga ang natabo is buhawi because ara lang sa inyo sining scope power kag sa inyo sining kapasidad sang equipment to determine ang thunderstorm lang iya engineer na ragdaw.
2: Yes, katropan Jusel, siguro sa damo pala ra nang mataon amon nga ano no nga konklusyon. Although nga may magahambal tuya sa site nga may hangin nga nagatuyob, may gahambal man nga may daw na postdak lang nga uran nga may darang mapuros nga hangin. So hindi natin din ma-identify ko sa tulad kung thunderstorm ato or downburst.
0: Mm-hmm. So kun magamose ni Abi, just to ask no for clarifications, do we have an agency or may ara sa division sa PAGASA nga nagatutok to determine kung ang hangin nga nag-agi dala sang bagyo o kung tornado or dala sang buhawi engineer na ragdaw o kung wala?
2: Actually pwede na maano katropan Joseph pwede ma-investigate no tuya diyan sa ground kung ano gid man ato para makakonsult kita kung tornado or downburst atong natabo.
0: Nang pamangkot sinis with PAGASA, do you have people to do that, to investigate really, to determine kung with the certainty kung buhawi gid man to tornado, kung hindi. Kahit tikon kaysa gani daw, permim lang overtime tawad na, kaya kulang magaling engineer na ragdaw.
2: Wow. Pa Joseph, amo niya nga problema niya, lima lang may kilong niya nga ang regular nga tao. Abiti, shifting-shifting kami, riding committee, enough nga personnel nga maka ano diyan maka investigate siguro diyan sa ground.
0: Mm-hmm. Pero may ideya kamo sa PAGASA sin engineer na ragdaw ning equipment nga pwede iya ma-procure, equipment nga pwede iya maka-monitor, mag-determine with certainty kon ang hangin nga nag-agi dala lang sang usual nga thunderstorm o kung buhawi gid man na engineer na ragdaw, may equipment nga para gidera.
2: So first sa naman, ang kung daw ay pagiti radar nga makapuan karan or equipment nga maka-identify karan unless nga may mga tao diyan sa grill gid no maka-identify kung ano gid ang hulag kang hangin karan nga katropan Joseph.
0: Mm-hmm. Pero just like in other countries, no, US to be particular, may ara sila yung equipment. But tamalun sa niti, dari sa atin sa Pilipinas, wala pagin sang amuna nga monitoring monitoring equipment pertaining really sa pag-track, pag-monitor, sang occurrence, sang tornado, kung buhawi, engineer na ragdaw.
2: Kung na siguro, thunderstorm lang yun ang kuha natin.
0: Oo. But tamalo sa niya, sa umpisa subong, parang why isang dako ang confusion. If we speak about thunderstorm, hindi man ini masiling naton nga konkreto na nga may buhawi. Pero halong kita, kay kung may thunderstorm gani, nga gindeklarar sa isang area, nga may guan kita thunderstorm, ang posibilidad sina, nga basi updan sang buhawi, engineer na ragdaw.
2: Yes, katulad Joseph, mura gid ang importante pag may thunderstorm advisory, kailangan medyo halong gid no, hindi lang tornado ang hazard na darana no, pati pagit ang pagpangila no. So biya ka naton duro man ng mga balita naton nga na ano nga duro man ang biktima ka mga kilat nga diyan, di ba katulad Joseph?
0: Mm-hmm. Pero as to the origin of thunderstorm, sa inyo sining radar Doppler, makita ninyo kung din ginagaumpisa, no? In general na ragdaw.
2: Yes, makita namong gi at katropan Jusel kung din ginagahalin ang thunderstorm, no? Especially katong nagligad nga to sa bato, doya to nagalin sa mabaybayon ka upon, no? Pa saka, balabag, pa agigya sa city, pa ngalihid ya sa Liganes kat pa sa baybay.
0: Mm-hmm. Ang gua egal sini ano no from south to north amo nang direction at the time sang kun buhawi gid man ato sang thunderstorm. In short ang hangin halin dito sa may southern Iloilo bo kumadto dari pa syudad agi dari sa Cubay Balabago area do dira ang exit area niya pagkatuli Ganes engineer Naragdao.
2: Yes, katropan yung sir, bali southwest wind ang nagdara kato.
0: Mm-hmm. Pero as to the kabaskugon sang hangin may ano ina ma-monitor ina sang ano radar doppler engineer Naragdao.
2: Yes, katropan yung sir, makita natin dari ang mabaskugin ang hangin tapos intense torrential ang dara ng uran ay nag-register niya kanato niya 30 millimeters of rain per hour ang dara ng uran.
0: Mm-hmm. And do ay paguro matuktokan ng Doppler radar ninyo dara sa PAGASA kay the way we understand daw subong lang nga 2026 naging fully functional engineer na Naragdao.
2: Katong nga ay pamita katuwi katupan Joseph katong no October na dyan nag-bago ang ato niya radar.
0: Mm-hmm. So in short sini, nadugangan ang inyo sini nga dapat i-monitor no ang gina-feed sang Doppler radar direkta sa inyo sini nga monitoring screen wherein pwede ninyo mabasihan for accuracy no sang weather forecast engineer Naragdao.
2: Yes, katropang Jusel, daw so far daw duro anang mga pictures nga darakan yung pag-ung radar no pati gani ang paglupok ka kanlaon ma-track na ang dalagan ka aso ka kanlaon kundi pagto.
0: Mm-hmm. Siguro ti sa masunod sini a little bit of additional advisory lang ni Guro para mas maintindihan again mao dugang ining terminolohiya for our weather forecasters nga maghambal gani kita nga alerto kamo kay ti maka-experience ang lugar sang thunderstorm. Butabalo si dugangan, lang explain dahil yun, engineer Naragdao nga may posibilidad ang pagbaskog sang hangin and halon lang kita kay base kon updan sang buhawi. Daw muhuntan lang siguro, even though we don't know if that is acceptable as far as PAGASA duties, responsibilities, terminologies nga pagagamiton, engineer Naragdao, kasi you need to be ano mo uniform across the Philippines para isa lang ang terminolohiya, isa lang ang explanation, parang hindi magsalang tao, Engineer Naragdao.
2: Actually, noted kita katropan yourself, namin kailang imo suggestion, pwede natin mapasaka rato sa Central Office para idugan sa atin nga mga advisory.
0: No, kaya hindi man kamuya ka matomato on your own, kaya ba si Ikon, hambalo na mo Central Office, itong anong terminolohiya, kaya anong explanation ninyo ginhatag na nga daw, hindi man amuna na butang ta sa aton sining weather forecasting yan na daw.
2: No, yes, Tropan Jusel, noted na na, suggest mo kayo daw namin, kita na Tropan Jusel.
0: Mm-hmm. But it needs really an approval no from the Central Office ang mga katulad sining mga changes as far as explanations sa mga weather forecast na to na Engineer Naragdao.
2: Yes, katupan yung siya, tama kita, no?
0: Mm-hmm. So, with this Engineer Naragdao, presently, subong adlaw, na mga monitoring kita, may na-monitor kita being mga areas wherein may ara sang danger as far as thunderstorm is concerned, there is aton sa isla sang pana, Engineer Naragdao.
2: Sa talaga medyo rapta-rapta ang kuwan na katropang Jusel, rapta-rapta ang mga panganod. No? Kumbaga may mga inuras nga may mabutlak ang adlaw, may inuras nga magrugal uman man. No? Kuna mm-hmm. nga atuntlad nga lakad ng panahon dyan adlaw, no? Asta pa dyan sa mga rumaan. Mm-hmm. Although medyo manami ang tsimpo na ito kumpara kahapon kag nagliligad ng mga inadlaw katropan Jusel.
0: Oho. So kung namo ining ginapakita tasubong sa screen ng monitoring tasubong engineer Naragdao, in short sini live feed ini from the Doppler radar?
2: Yes, sa Tropan Jusel daw maambal mo dyan live by gamay lang yung delay in seconds katropan Jusel.
0: Mm-hmm. Kung makita nato ng isa dari ka screen, may ara sang daw naghulag balang may yellow and blue. Ano ini siya? Wind direction, Engineer Naragdao?
2: Oo, yeah. Wind direction niya sa Tropan Jusel, bali southwest nga direksyon sang hangin. So, amo para nang kuan ka habagat na.
0: Mm. Kung sa habagat gid man abi amo na tawag naton southwest, that's why may ginatawag kita nga southwest monsoon or hangin habagat, no. Kung maghambal naman kita amihan, ano naman ang tawag sina Engineer Naragdao sa inyo terminolohiya sa direksyon?
2: Amihan, that is a northeast monsoon.
0: Ah, northeast. Amo niyang pwede kak palupad, burador, kay tigilinit.
2: yes, sir. Hindi ma hindi masyadong uran kumpara mo sa southwest monsoon.
0: Okay, at least we know, no? And we do understand the situation right now. Pero as of this broadcast time, abi, or if not, sa inyo nga level, why kamo iyasang ano, no? Why kamo, you were not given the responsibility really? Ni stated niya responsibilidad lang i-confirm ninyo, kag-imbestigara ninyo, kung bala buhawi ni kung hindi. As far as you are concerned sa PAGASA, Engineer Naragdao, as of now?
2: As of now, wala pa katropan. Actually, kin-consult naman sa original office naman. Hindi man nanda ma-certain pa kung ano ay tiwai mas nakakita kung ano mga available abi nga video or kung ano gilang kwento ya sa actual nga site kang kundi na tabu ato. So ga-suggest na lang sandya posible tornado or downburst ato na tabu.
0: Kung magamal kita nga downburst sa aton sining lokal nga explanation, anong buta malon sina Engineer Naragdao?
2: Ang downburst actually kung simple yun tanga kung daw ginbubo lang tubig nga may darang babaskog na hangin alin sa babaw pagtubiya sa ground.
0: Mm-hmm. Kiti kung maghambal kita bing hangin, hindi man abot tambalon sining ma-cover sa mabaskog nga hangin ang bilog nga area, no? For example, diri kung iguon sa mabaskog nga hangin ang uton, it doesn't mean nga bilog nga panay sina amo nakabaskog ang hangin, Engineer Naragdao, no?
2: Yes, that's
0: what I'm just saying. Mm-hmm. So may best nga may lugar nga maka-experience sa tama kabaskog ang hangin, may mga lugar nga ti makanay man ang hangin, depende sa lokasyon, Engineer Naragdao.
2: Yes, katupan yun, saktoran katupan yun.
0: Okay, at least we do understand what this. So right now, para sa mga nag-binaisay sini sa Kapihan, Engineer Naragdao, ano itong natabo sa Domingo, sa gabi, kagkagahon to? Buhawi man o kung hindi? As far as my confirmation kita from PAGASA.
2: Actually, kabigya sa plat, hindi pag may ka-confirm ka, Tropa Josiel, kung buhawigin man na to or downburst, no? Pero duro ang nanaman kaya nga mga information ano, sa Facebook, abi nga nag-suggest nga daw laban-laban sa buhawi ato.
0: Mm-hmm. Gin-generalize tabi naton mo, basta gani nga magkalapas ngi ang sanga kakahoy, magkalagabot ang kahoy, we always labeled it as buhawi, Engineer Naragdao.
2: Yes, oo. Amorang naanda natin, abi ka to, kung Jusel, ay daw, usually daw, amora ang pirmi nga, nag-occur niya ka natin pag may mga thunderstorm, daw malaka na rin ang downburst niya rin actually.
0: Mm-hmm. Pareho sini may makitan kung kaysa nga, nagatiyog-tiyog sa dagat nga hangin bala, Engineer Naragdao. What do we call that? Ano niya tawag naton? Buhawi man ina?
2: May tama na ka-term actually katropan doon sila tawag nandang doon pugada.
0: Oh, pugada, no? Pero kung sa duta ina, pwede na naton maklasify nga buhawi?
2: Yes, so katropan doon sila. Kung sa dagat man, may isa sa nakatermo na water spout.
0: Oho. Water spout sa English. Sa naanda na ito nga tinaga ya, dari, ya, sa mga ara sa dagat na kapangabuhi, pugada.
2: Yes, katupan dito yung lamuran term nanda.
0: Mm-hmm. Pero just to borrow your idea, Engineer Naragdao, if we speak about tornado, sa diinini nag-origin, gitman ha, sa dagat, generally, o kung sa landmass?
2: Actually, ang tornado, katropan Jusel, huwag matili. Basta may thunderstorm, kundi ng thunderstorm area, ang good yung posibilidad na may pag-occur na tornado.
0: Mm-hmm. So ang wise sining explanation, kunaras dagat water sprout o kon pugada. Pero kon magsigi-sigi ini kag magkadto sa landmass, pwede na naton matawag nga buhawi.
2: Ayam ato katropang Josel kung giya sa sedad ido pag mag-uli natin to sa badyangan to ayam dun.
0: Tabok lang ani sa taytay kapavia, dura din tanang ido.
2: Oo, nag-imorong ayam.
0: Oo, oh, ayam dun. Ang guwae sini daw, kalimbawa lang gin sini, ang daw amoning appropriate nga palinandigan na to ni Engineer Narag daw. Naanad kita sa ginatawag nga tidal wave or hindi gani tsunami. So tidal wave kag tsunami, ano amo nang pinaka naintindihan sa tao buta mo sini ining mataas mapintas kag tama kadako sini nga balod nga nagahampak pakadto iya sa shoreline nga nagaawas nga kun kaisa nagakos ang pagbaha sa isa ka lugar pagkalaguba sa mga pamalay or structures. Gin-introduce ang tiempo ni Yolanda na tawag nga storm surge, which is an appropriate term para sa pagtaas, kagpagpintas, or mabaskog nga balod nga nagahampak sa shoreline, nga muto nag-igo, especially sa Tacloban and Leyte provinces. So natingalang tao, parte iya sa storm surge. So ang storm surge, kag tidal wave or tsunami, is almost the same, similar, only that, ang origin lang nila sini ang naglain na Engineer Narag daw.
2: Yes, Kapupan Yusel, actually, depende kung ano ang nag-generate karang hanggang sa balot, no? Ang naanda natin, amuran ang tsunami, kagang storm surge. Actually, may isa pagkakaterm, kung why the existing tropical cyclone abi or paglupok ka vulkan, hindi natin mahambal nga tsunami or hindi natin mahambal nga storm surge kung may mga absence karan, pag may mga matag-as nga mga balod nga gin-generate kahangin, ang term dumakaran is wind wave.
0: Wind wave, no?
2: Yes, ato pa dito.
0: Oh. Pero kung dalasang bagyo, storm surge.
2: Kung dara ka bagyo, storm surge.
0: Okay.
2: Kung dara ka linog o kung mga paglupok ka vulkan, si tsunami man.
0: Oo. Oh. Synonymous man sa tidal wave nga daw amo ng pinakauna nga nabatian ta Engineer Narag daw.
2: Yes, daw tidal wave is actually daw generic name na lamdaran.
0: So amo man nagali kung sa dagat water sprout pagabot sa patag sa landmass sa kadutaan tawag naton buhawi den tornado.
2: Yes. Yes, Katopan Joseph.
0: Now we don't understand sa sitwasyon. Ha? Kaya kung saan nagka-confused kita, wow, damo man nga kaping naurot si Engineer Narag daw, kagasta subong daw ay pagin maklaruhan ng iban, at least now we don't understand. Pero, nobody, as in nobody can confirm unless otherwise investigaran, kung bala, dalagin man sang buhawi, anatabo sa Saturday evening, kag sa Monday morning, early morning, Engineer Narag daw.
2: Yes, Katopan Joseph, no? Pero, isang paano, salamat kita, it is daw may quick response ang ating LGU no sa pagbulig sa mga nabiktima katong mga tsunami ato or town spot man ato.
0: So lastly from your end sa pag-asa sa inyo dara sa pag-asa, anong inyong sining mensahe abi sa tanan nato sa mga tag para mati labi na gid man naga binaisay pasubong as niya andi ah ambal pag-asa to hindi sining niya buhawi ambal nga tindi ah ambal ka next experience to buhawi gid. So uno, hindi pa nato na ma-confirm but para sa kasanagan in behalf of all the men and women of Pag-asa Iliilo, ano ang aton sining final statement Engineer Narag daw?
2: Actually pag makabati kasi kita kang thunderstorm advisories na diyan alis sa Pag-asa o kung makabasa kita, i-take naton seriously na mo ay hindi naton masiguro nga may madara dyan ng mga tornado or mga heavy rainfall or strong winds or ang mga pag-uran kay yelo or pagpangilat ka tropang Jose, alam mo dyan, delikado.
0: With that, Engineer Naragdaw, salamat gi sa tiyempong ini ha, ginhatag ni mo. Nga pilang tama ka tiyempo, masyar ko da sa imo. Good morning gida sa inyo, dara sa pag-asa, Engineer Naragdaw.
2: Yes, ka katropan Jusel, anytime katropan Jusel, makapamasyar ka di ka namun, para nga maka, or istorya, matapakti ka mga storms, duman nga dyan.
0: Okay. Sige, salamat gina Engineer, ha? Good morning.
2: Sige, salamat na katropan Jusel, mga aga.
0: Okay. Si Engineer Ronald Boots Naragdaw, ang header sa pag-asa Iloilo. Te, katropang Jansen, basta gani maghambal kita may thunderstorm, halong kita, kay dalay sa na mabaskog ng hangin. Buhawi man o kung hindi, basta mabaskog ang hangin. Ah, katropang Jansen?
1: Yes, katropang Josel. Ang muna lang din na ang mensahe sa pag-asa, no? Sa under-end, nga when it comes muna, may mga thunderstorm warning, take it seriously na lang gid, no? Kay may mga lain-lain nga mga possibilities ang pwede matabo. So mo to ang balang kagina ni na Engineer Naragdaw nga possibly ba si may kilat or may mabaskog nga hangin o mabaskog man nga ulan katapang Josel. So amo na ang ilang lang gid nga makita diri sa pag-asa. Pero when it comes sa kung ano gid abi ang nagakatabo, unless nga kung aga siya abi katapang Josel nga may mga nakakita gid nga ang natabo is buhawi or kung ano man inang phenomenon, amo na nga maka-confirm gid sila katropang Josel. So as of now on their entry is matawag na ang ining nga effects ang thunderstorm ang ining natabo sa nagligan nga gabi, no, sang Sabado sang gabi dira isa haro pag Mandurriao Caglapas District, Katropang Josel.
0: Good lay gari mag meteorologist, no? Katropang Jansen, kasi you need to interpret this, eh. You need to specify the wind direction or the directions. You need really to compute the strength. Kinanglan ni mo may baluan kung anong color, meaning sang color and so on and so forth. Would likely mag-meteorologist, pero gamay lang nag-meteorologist dahil nagkakuha. Ah. Ang isa't university is offering that. Yes. Kinanglan, ram ka da ko no sa mathematics, kag science katropang Jansen eh.
1: Oo, mugada katropang Jansen. Actually, may mga pagkita sila ganito dyan sa akin kagina nga mga graph, kag mga... ano no, mga legend kumbaga kung
0: damgo ka lang anay, damgo ka lang anay.
1: Kung paano basahon ang nagakatabo sa ila sining radar katropang Josel.
0: Basta mo gani na lecture sa pag-asa, coding, degrees, pagkatapos directions, daw grade 1 section 11 taton karan. Pero masalamat na kita kay ti mga katulad siya rin pala makutanon, pwede nila ma-simplify.
1: Oo, mapainchen di kasi naman maayo katropang Josel. Isang kita daw, ano kita daw, wala kita doon na mag-uhan mga katropang Josel when it comes especially sa mga terms sa kung paano basa ako na abe ang mapa nga ni, no? Makita natin subong gintudloan mo kita kung paano ma-interpret. Kung baga sila lang actually ang nakabalo, pero pwede nila ma-explain sang mas simple nga para pa-mentiondihan man natin nga kung baga ordinary nga tao katropang Josel, no? As well as ti kung ano ang mga iban pagid nga mga pwede nga matabo once nga ang ini nga mga warning is kina issue man, no, sang pag-asa katropang Josel. Kaya ti kalabanan sa aton kung makakita kita limbawa sang thunderstorm advisory or warning.
0: Oh, wait, ang nasapak iban... na. Nasapak mo na. Magagi sa wall mo, for example, nasapak mo. Ay, sus! Pero kung uyab gani na karoon niya daw, kakaso niyang braya kag toklipon niyang iya sinipalda. Ay, sus! Sinabalik-balikan mo kung gina-save mo pang video.
1: ginal-like ka, gina-share pa.
0: Oo, pero kung maghambal ka, thunderstorm advisory. Nambal, na pag-asa. Bye da.
1: Amo lang good like katropang Josel. Pero amo na, no?
0: Mayo goro ang ano ay, ang images bala, portrayed sa pag-asa. Himuon mo goro ni ano ay, lalaki man nga naka two piece la, ah, naka one piece lang bala, hindi gani babae nga naka two piece. Katropan dyan, sin para blahi mo taran ginila, niya din kapagadong hangin man. Kay dito kapagadong naka one piece nga lalaki, hindi gani naka two piece nga babae mo.
1: May ano, may model. Oh, matalupang dan din katropan Jose.
0: Pero kung magagilang sa wall mo, thunderstorm advisor, kapila na kag masami ina ginahatag sa pag-asa, may nagasapak. Mm-hmm. Ati kung kaysa, kung maukod ka tayo mo, yati, malike ka lang gini. Pero why ka kinchin, di?
1: Oo. Kag why, wala ginasunod kung kaysa man, katapang Josel, ang mga warnings. Na, which is, amo na gali, may, ano ba siya, may, hindi lang siya basta warning, kundi may, ang, ano siya, may mga, kumbaga may mga, possible nga matabo in kasong halimbawa direkta halimbawa diri sa aton sa Iloilo City kung direkta gidiri ang thunderstorm, so may mga epekto siya kaangay sa muna nga mga pagbasko nga hangin o basko nga ulan or pagpangilat man katropang Josel.
0: Okay.
1: O amo na ang dapat nga preparahan man sang aton yung mga sang publiko no when it comes sa muna nga mga warning from pag-asa katropang Josel.
0: Oh, nami hangin na sa pag-asa sa mga aya no.
1: Oo.
0: Misa, hindi ka na damag-aircon mo. Galing kiti may mga equipment sila that really needs air conditioning system eh. Pero kung wala lang, ay, sus, gabagusbos hangin na yan, oh.
1: Oo. Actually, ka basog subong ang hangin ito kung Josel, ipakita ko wala sa aton niya, no?
0: Mm-hmm.
1: Live. Ano diri,
0: basog hangin, no? Lamig, hangin, no?
1: Diri subong.
0: Lamig, no? Daw, dumduman mo, yung dulong squinny kina, no?
1: Sabi, kalamig din dirigin mo ng klima katapon Jose Party kalapad. Kag muna mabatsyagan mo gid ang ano pag palid-palid ka mga sanga kakahoy katapang Josel.
0: Actually sa mga nagapangita uma namin na dai

0: ag pariyosa aton mi ken ginarnar agdawda sa mga taga-Pagasa da nga tigbatas man katropang Jansen nga kun waay tinanak nga saging sang una indi taton ka pamahaw bla.
1: Oo, amogid katropang Josel. Ano tunga-tunga gid sila sang ano inatungaan sila di sang C1 road. Dari sa may C1 road kag dari sa may main highway sang Punta Talaharo.
0: Mm, so, nagagi nga public transport da sa ano sa C1 road.
1: Waay.
0: Sa Punta Talaharo.
1: Wala man nga pasulod. So okay. Kung halin ka sa main highway lakat ka gid kun ano wala ka service kadto kon Josel.
0: Tikon magulan malakat ka mano ka bike. Ah lugar ka klabot das Pagasa guro ka pakadto ka pala ulanan ka ti ano bimihimo mo kundi basa ka kam ka kitlog mo eh.
1: Oh, may mga nagasulod dito mga naka tricycle pero wala man mga private ni nga mga tricycle siguro.
0: Tikon mo ko park kag tricycle alis Bunta Tala katro pang Jansen dito kas Bunta Tala markilak tricycle pasilod jan abi ha service lang ha. Hindi ko rin magbato, tricycle, karyan kanimo, magdubo, 100?
1: Oo.
0: Teka, dadlaw, 200, pilam ng sweldo, taos, gobyerno. Te ano dalon mo na gatas, bata mo to, bay?
1: Ang umana, katapang Josel.
0: Mm.
1: Especially nga, ti, ano, gid sila dire, natungaan gid sila ka, no? Wala, gid may magalabay dire. Tama ka, ipos dire, especially sa guwa, katapang Josel, dire sa itong area. Kay maagi ka pa sa ano, eh. Sa Department of Agriculture man nga office ano ba lang nga site man kato kong Josel.
0: Mm.
1: Say, okay sila kay lapit sila sa highway diri yan madiretso pa almost ano na no lapit na lang diri sa may C1 kato kong Josel.
0: Okay.
1: So live diri sa Pag-asa Iloilo sa Bunta Talaharo ang ininga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement or Formen. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Dario si Katropang Jansen Crisostomo. So sa tanan ha, na nagapamati kag nagabasa sang thunderstorm advisory and all advisories for that matter from Pag-asa. Let us all understand. Dapat intindihon ta maghambag gani may thunderstorm advisory. There's a big possibility nga may mabaskog nga huyop sang hangin buhawi man o kunindi. Maghambal kita torrential rainfall. In short, tumalagsahon nga kadamuon sang ulan. Indi normal, above normal. Torrential, sigi-sigi nga pag-ulan. Madamol kag mabaskog nga ulan. Dala ang hangin kag pagpangilat. Amo na ang thunderstorm advisory. Maghambali ka. Tiway ka man maghambal, way man maghambal ang Pag-asa nga may buhawi. There's no such equipment ang Pag-asa nga makasiling nga may buhawi. Wala pa so far kita diri sa Pilipinas. Ang pwede lang na ma-confirm may thunderstorm. Maghambali ka, thunderstorm. May mabaskog nga pag-ulan, may mabaskog nga hangin, kag maka-experience sa masami nga pagpangilat. Tatlo gina ha, hangin, ulan, kag kilat. Basta gani, thunderstorm advisory. Ha? Para hindi na kita magbinasay, ay hindi ah, buhawi gito. Ay hindi sila niya, ay hambal ang Pag-asa sa iyong buhawi gito. As of now, ang Pag-asa, wala sang kapasidad in terms of monitoring equipment nga maka-confirm nga ang hangin niya nag-agi bangod sang buhawi o kon tornado. Hmm? Damo abi terminolohiya mo kon sa dagat water sprout kon kalabot ganing water sprout iya sa landmass sa kadutaan tawag naton tornado sa Ilonggo kag sa Tagalog buhawi. Okay? So in general term nga ginagamit sa Pag-asa, uniform advisory is thunderstorm advisory. May possibility sa buhawi or mabaskog nga hangin, mamunog nga ulan, kag masami nga pagpangilat. That is thunderstorm advisory. Clarex, Clarex! Good morning, gid kay Jerry Rodicor. Selling niya, blessed Tuesday morning, katropa Josil. Kasi sa mga avid listeners, if the government is using the budget properly, well and good, may arata nga monitoring facilities. Kaya lang wala. Tanan

tanan wala. Pray na lang ta, everything evil in this government will soon pass. In God's mighty name, halong permi ang tanan, God bless. Amo maniguro na saligan sang mga burangkol sa gobyerno, no? Ang mga gani burangkol, bla, obvious, naging katama, bla. Ang mga tunto, bless gobyerno. Amo maniguro na saligan nila, eh. Kay nga, sandigman sa teaching sa aton, sa mga religious leaders ta, it is a sin. Hindi a sin, ha? Nga salt, sala, nga magpangamuyo ikaw for the downfall or for the injury sa imo'y sigkatao. Inang makahalit bala sa imo'y sigkatao, sala ina, that is a sin. Ha? Sala. Tamo managuro ina saligan nila kay kon ikaw iya devoted butang ta religious kon ano mga religion kon intindihan mo ang teachings nga sala ang pagpangamuyo sa kalaglagan kag kasamaran sa imo sigkatao ti sinobi mga muyo nga ang tanan nga mga corrupt gobyerno tani mamatay subong nauna. Ha? Kay sala ina mo. Pero I think patawaron kita guro sang makaako sini kon hambalon ta nagid man bao, ha? Sobra-sobra na niya. Sana mamatay na sila now na. You see, ladies and gentlemen, why gani kita monitoring devices, monitoring equipment? Ha? And that is part of advancing the technology of the Republic of the Philippines to monitor sa mga dapat naton ma-monitor for the safety of our residents. Alaus. Ha? And Jerry Rodicor is absolutely right. Bullseye. Sila before, during the time of NTC, National Telecommunications Commission, Director Engineer Itok Monroy, si Engineer Monroy, yeah. And Director Maria Rose Cabrera, and Iloilo Pag-asa, there were plans already to have monitoring facilities. Nauna na gani ang flood monitoring sa mga suba naton before. But nadula na tanan ang mga mabuot, wala ubra, ginakawat ang tanan ng facilities. Ambot, pray na lang tanga magmayad ang tanan. Abi ko, ma-pray na lang kita nga ang mga nagahimos ang katutuhan sa gobyerno ta mamatay sana nauna. There will be no tomorrow, there will be no next week, no next month, no next year, but now na, sana mamatay na sila. Bullseye! Bullseye! So, ladies and gentlemen, may mga flood monitoring systems kita installed. Ang iban ginakawat, kag iban guba, way guro mapakaayo. May flood monitoring facility kita dira sa Halao River. May ginplastar na da. In coordination with DOST Pag-asa, the local government units, and the provincial government of Iloilo. May mga ano kita, flood monitoring equipment installed. May ara man niya ang FIBOX, Philippine Volcanology and Seismology, FIBOX. May ara sila sang ginatawag sininga monitoring facility. Nga nag-monitor sang tremors. Nagamonitor sa kundiin ang origin sang tremors o kon earthquake. Kundano kabaskugon ang tremors o kon earthquake. May ara na sila. Implanted ina sa mga areas, labi na gid sa mga tawag nato sini faults, ang bitak-bitak bala sa nato sini nga duta sa idalong, sa mga ginatawag nato sini mga isa sang terms na faults mo, ha? Pagkatapos may ara pagid na tawag nato siri mga gintabuan sang tectonic plates. So may ara na monitoring ang FIBOX. Ang Pag-asa, bo Diyos ko, ha? Sulti, alin nga nagtrabaho si Engineer Naragdao. Opdanay kami na sa una sang sa LGU, pasyasta nga nag-transfer dara sa Pag-asa, bala. Subong lang ako nakabati nga may ara kag activated ang ginatawag sininga radar Doppler system. Amo ni nagamonitor sang rainfall, amo ni gamonitor sang thunderstorm, amo ini nagamonitor sang wind direction before kay balo kamo kun ano nagakinabo sa Pag-asa.
Kung manawag ka mo sa pag-asa, kiti may mga private citizens ya panawag sa pag-asa, kung may bagyo, kung wala, labi na ginawa businessmen, bla, nga manog biyahe, nagahambala ng pag-asa nga, pwede hulaton-laton lang, tawag lang after 15 minutes, kay gina-download pa namon. Ang tanan nga monitoring sa Manila, ginapadala lang ina via email. Sang una, gani, gina-fax lang ina mo. Fax sa F-A-X. Basi ko maghambal ka mga F-U-C-K-S. F-U-C-K-S. Lain na ya. Fax na ya. Ang ginamina ton is fax. Buta malon fax machine la. Gina-fax pa na sila. So ang reading at 4 o'clock, i-fax pa ina sang central office to Iloilo. And then namo panabasihan sa ato sa rin mga weather forecasters. Mambal nga, nabutang na nangadaan mo, doblater sa polis, bala? At 4 o'clock this morning, i-translate na lang ato si Lunggo, ang aton severe bulletin number 1, sang bagyo nga si Amoni, nagapabutsyag nga sa karon ara siya sa isa kagatos ka kilometro southeast of Amoni. Diba? May dala ini nga kabaskugon nga hangin nga nagalabot sa malapit sa sentro nga Amoni. Ang iagastenes nagalabot sa Amoni. Actually, fax copy na lang na. Subong, may Doppler radar station nagigita. Butan mo doon, almost real time. May mabasihan ng pag-asa, Iloilo. As of the moment, as of this broadcast time, as we speak, Amoning aton sininga weather condition as monitored by the Doppler radar station sang pag-asa Iloilo. So that's it, ladies and gentlemen. Para mintiendihan ta. Again, sulito na to nini. Basta gani, maghambal nga thunderstorm advisory, halong kita sa ulan, halong kita sa mabaskog nga hangin, buhawi man na kung hindi, kaghalong kita sa masaming pagpangilat. Daway na galing ta tiyempo sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, may impeachment trial subong. Ha? So, sa mga tagpalamatita, stay tuned ka mo ha, sa continuation sa impeachment trial against the Vice President. Hindi tagani kabakal sang monitoring system na itong equipment for, to ano ha, modernized our DOST pag-asa, pero yun di kakakya. Tanawan nyo kung pila kabilyon ang flood control project sa ginwas out bangod lang yas ang flash flood, ha? Why pa kita matumok sang bagyo purya ulin panulay ipahilayo lang mo, Diyos ko, hindi man. Ayhan pa kung matumok kita, hindi nagkadto to katropang January? Ha? Searching kita, subong. Searching! Sino ka nagkakanta sang searching na? Iban, hambal na, Churchill? Daw si, ano ba? Sino ka nagkakanta sina? Madonna, hindi? Sang searching? Ha? Sticks? Si Hazel. Si Hazel Dean. Searching! De bla? Di searching kita karon kundi ng kadtotong pondo. Arada-arada, may searching ka daw. Bebe, pabati, tabla. Di searching kita kundi ng kadtotong pondo kaya ginbakal tato to modernize our DOST pag-asa. Hindi na kita magbinaisay pa. Hindi ah! Siling niya, buhawi to, hindi oh! Thunderstorm to! Specifically, ma-breakdown na to ng thunderstorm advisory. Mambal nga, buhawi gid man na to, kaya may ara kita sang ginatawag sininga tracker mo. May tornado tracker. Kaya why kita yung tornado tracker? Ha? Kung hindi na to makonfirm. Pag-asa has no way to confirm that. Kaya wala sila sa monitoring devices. Tiyan mo gani, pila ka mga flood control projects na nagka-wash out, di na gantong kwarta, searching katropang January. Flood control! Yay! Searching! Ay, yung namakanta si Hazel Dean, no? Oh, come on! Flood control! Where are you? Searching! Oh, yeah! Nadiskuhan eh.

0: Dira lang kita, anay. Ha? Kaya karoon ko to, Mons Engineer na rag daw to ka, no, kadlaw ho. Sa matagpag-asa, bala. Why not a tiyempo sa ato sa nga pagparagad? Searching for turbo, ahara sa suki niyong butika kag-pharmacy, arada. Turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving. Kung pansit mulo nga manamit, searching, ara da sa cup ising pansit mulo. Sa GT Mall Pavia, GT Mall Mulo, ara da sa Atria kag SM City. At least balantaya kung diyan yung pansit mulo ni cup ising. Pero ang aton sining flood control projects and fund searching kung si Hazel Dean pa. Kung nagapangita naman kamo iya sang caterer kag venue, kadto kamo sa The Crib Kitchen Cafe. Mapungko lang mo to kung gusto niyo exclusive venue, arad na, tag 100, 200 persons, arad na. Do not, hindi kamo searching. Arad na sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro, likod sang Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Searching for car wash? Arada sa quick and clean car wash kilid sang Alta Tierra Church. Pulidong agi, pangitaan nyo lang da, si Mr. Franz Fuentes. Why not a champa sa ato sa ringa pagparagad sa tanan nga nag-birthday? Happy birthday! Sa kay katrupang nunong sa Raranyada and sa managa standby kag naga square T da sa bang kabalo ka ko na nung butamalo sa square T katrupang generally mga radio codes na mo mahambala naka square T ka na butamalo siya ni naka kaon ka na wow maghambal gani nga T kamusta siya gin eyeball mo 10-1 10-2 kabalo ka sang 10-1 poor signal 10-2 very good signal. Sini niya, 10-1 pre. Pero kung mahubog ka do, 10-2 man ah. Oo. Oh. Kaya ikatrupang noon na, good morning. Kaya sa tanan niya nag-monitor sa ato na sa 3SE3, sa taga Petron Boys, sa mga taga Caltex Boys, good morning kaya. Kaya sa puno sa ng Akasya, sa kay Manang da sa Dikamay Itiri, may sala pa kami da, Manang. Sige, damo ka man da, lutuan na nga. Asa kay nanay da bala? Damo ka man na guro lutuan. Sa ano pagid sa may bukuhan. Good morning. Thank you for listening. Why not a tiyempo sa ato sila nga pagparagad. Stay tuned for our coverage para iya sa continuation sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Joe Salbanias. XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, excited!

Thank you, Madam Witness. You still at it?

XFM. Impeachment coverage.

0: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Check subong sang witness ang state auditor no sang COA ang mga dokumento nga gina-presentar sang prosecution panel sa aton nga mga tag palamati. Ginausisa sang maayo ang mga dokumento nga gina-presentar sini sa iya.
2: Are you ready, Ms. Aline?
3: Yes po, Your Honor.
2: Thank Attorney you, Madam. Lorna, you may proceed.
4: With the permission of this honorable court. Thank you, Madam Witness. You have gone over PIORs or Protective Intelligence Operations Reports, which were attached to the Office of the Vice President's response for the first and second quarter of 2023. Madam Witness, sa tinignan mong reports na yan at na-evaluate mo na reports na yan, ano ang mga observation mo?
3: Doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng vice presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats dun sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwa-warrant sa payment of rewards.
4: Okay. Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumento ito? Bakit, Madam Witness?
3: Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat.
4: Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinubmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan?
3: May mga activities po ng sa mga meetings, mga

0: sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
1: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako naman po si Melanie Ocam.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng Tropical Cyclones Luis Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mayigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mayigit sa 1.45 billion pesos pampinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City, ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuuang bilang, 3 ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pakiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod na ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng Alternative Learning System. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
2: XFM News Nationwide.
1: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities, kabilang na ang doxycycline na panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Earl Saludar, Mega Manila.
2: Live report.
4: Inihanda ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 milyong pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakalob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarap pagatid ng kinakailangang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa Lagtakay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaques City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano mula sa karatig lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod dito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Parañaque, na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuluyang maresolba ng problema sa basura.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasig Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ng hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anilay mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po na magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito. The impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison noong Webes o Biyernes ng nakaraang Linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Gayunpaman, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihag din ni Capuna na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong manong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Kapunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
2: XFM News Nationwide.
1: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Binusisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na may lagda ni na OVP Chief of Staff Zolaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay 2 abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang sabpina. Nauna ng kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa si Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa itinanggi ng 2 ang mga alegasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Balbuena at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Balbuena ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin na ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Balduin ang wala umanong kompletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ng kampo ni na Balduin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
2: Live report.
6: Sinuri ng Office of the Ombudsman, ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Buyong Remulla sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan, Dos, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Remulla, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pundo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa ng hungunang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Remulla mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Remulla, tungkulin itong protektahan ang publiko at tiyaking ang pondo ng pamahalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, Exekan News.
1: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas. Live!
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft-scale insects o RSSI sa mga high-value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at tatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita, sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Capiz na kung saan agad naman na inaprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumento nagdedeklara sa Capiz bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Dinala pa sa paggamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante Dos, Cagayan City, Isabela. Sangkuting isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos ng Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Cagayan City, Isabela, at Bryl Hayes, 30 anyos ng San Fermin, Cagayan City. Kabilang pa sa aksidente ang isang pula berdeng Isuzu dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa imbestigasyon ng Cagayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente, ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daan patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinugunan ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Kawayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na ng maitakbo. Habang dinala naman sa Kawayan District Hospital si Alexis, pero idineklara ring dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Brail. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Kawayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
9: Ipinatupad na sa Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag at maaaring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilina naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon. Inaprubahan ng Sanggunian Bayan ng Pulumulok ang naturang ordinansa kahapon, Julio Agis, at ipinatutupad ito sa Barangay Landan. Sinuportahan din ito ng ilang residente dahil bukod sa maaaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaaring rin makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
0: At si Merara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
10: Tinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-FEM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible ring may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal dahil isinasagaw pa lamang ng DOE ang bidding. Hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihintulutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain na reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, matulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan Dolly Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Mantike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Weather Update.
0: Tropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
1: Tropang Badi, pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
0: Samantala, maaranasaman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac. Diyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
1: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
0: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Tinuliksan ang North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos manong ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa SoFA Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma. Ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ay gatong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang kuponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Subay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohapo.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
11: XFM. Mga katropa, excited.

0: hanggang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Yes to health!
1: Sa ating po mga certified naturopathic practitioner at ating po alternative medicine na Dr. Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
2: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, sa lahat ating mga taga-subaybay, bagaman maulan pa rin.
1: Mm-hmm, tama.
2: Eh, talagang parang walang kasawa-sawa itong pag-ulan.
1: Walang
2: eh.
1: Di tayo tinatantanan. Ha?
2: Oo, eh, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong The Secret of Health. At sana ho, ay marami na naman tayo mapulot na mga pakipakinabang na bagay sa ating pong pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla.
1: Tayo po yung napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM. Ganoon rin sa iba pa mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. At syempre, sa bayan din po tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Live stream po tayo ngayon mga ka-wellness ha, sa ating pong Facebook page. At yung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may hatid sa inyo na regalo ang Yes to Health. Paano po makamtan ang regalo na ito? Napakadali lang nang pwede yun yung gawin ha. I-share nyo lang ang ating pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay i-announce natin ang maswerte na mapipili po natin para mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Ganoon na rin sa mga listener natin sa ating mga himpilan, pwede rin kayong makisali. Ha? Text nyo lang sa atin ang inyong pong mga good experiences at atin pong babasahin yan mamaya. At pipili din tayo sa atin pong mga texters. Ha? At mamaya ay malay nyo kayo ang maswerte na babahagian natin ng Healthy Katropa Giveaways. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede nyo i-send yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga yung naisama pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan ha. Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury, ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan ha, sa mga gusto makabili ang ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, search lang Yes to Health 2011.
2: Siyempre pa, ka-wellness, ang Yes to Health product, mabibili po natin sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta, ha, doon sa ating po mga naturopathic consultant, at kung kayo doon ay bibili ng produkto, merong special price para po sa inyo. At ang kagandahan niyan, pwede niyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyong mga pangangailangan pagdating po sa natural o tinatawag natin naturopathy. We have modalities katulad ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech. Yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality, ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga acupuncture, herbal therapy, biozapper, and terahertz therapy. Kaya kung nais po ninyong pasyalan ang Yes to Health, eh yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Health Clinic.
1: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant.
4: XFM.
5: Madayat na kubuwas ah.
4: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Las 12:45 ang aton oras para yon nga gina-check sang witness sa sidig mo tinion ang dokumento nga gina-presentar sang prosecution panel sa aton nga mga taga palamati, no? Kag ma-instruction si presiding judge sa Escudero nga dapat kayuhon ang audio kay daw gasagarak.
3: Counsel may proceed. I believe the witness is true perusing the documents.

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Santon Coffee Mix.
5: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference.
4: Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh. Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting! Go!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako ka Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
11: sa mga butika.
12: Makalage na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro. akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. Suwabe sa lalamunan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
10: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
19: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyang tagli mabayad sa tuition mo.
18: Oh, galit. Diriyo.
19: Ay, dali na.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag Santon Plus Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Talagang maaasahan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
24: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Sam, 25
25: years. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Sister Pain.
27: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
26: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili
29: sa mga butika.
18: Madiet na ko buwas, ah.
14: XFM.
30: Katropa mo.
31: Exciting!
32: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Philippine Standard Time, it's now 4:09 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayong hapon sa mga katropa naton dira, nga nabasa na naman sang ulan. Kamusta ang inyong kapunanan, mga katropa? Kamusta ang inyong Tuesday afternoon? Oh, may kusog pa bala ang tanan? Sige lang, pila na lang gid ka adlaw, Friday na naman. Amo na lang gid na iya ang adlaw-adlaw naton nga motivation. Kamusta sa inyong mga lugar dira, mga katropa? Sige man balagi hapon ang buo-buo sang ulan, ako nag-tiraha-tiraha na gawa. So far, subong nga hapon, no, mga katropa, nagtupa na naman diri ang ulan sa syudad sang Iloilo. Gani ang panugyan nato, no, sa aton nga mga katropa, hindi gid magsulay, magdala sang inyong mga payong, kag-raincoat of course, sa tanan nga mga nag-maneho sang motorsiklo. Kag syempre, hindi sagad sulay, kapin pa kun wala sang manug-angga. Hindi yung sagad sulay kay basi wala ka na da inog bakal sang bulong tapos mag minasakit ka pa da. Di ano ka na lang mag-amusi na. O hindi ka na makaubra, hindi wala ka na sang pang ano pang bakal sang needs kag wants mo o mainano ka na lang mapinagutom ka da. Sa mga katropa na naton nga mga vendors, mayong hapon gid sa inyo ha. Madira kon nga diin man kamo nga bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Good afternoon man sa mga katropa naton nga nakatutok naka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Oy, updanay naman kita ha mga katropa until 7 o'clock subong nga gabi sa programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Para sa inyo nga mga mensahe subong nga hapon mga katropa, palihog lang isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sininga Facebook page, ang XFM Radyo Patrol Iloilo, kagang XFM Iloilo 100.7. Cancel naman niyang inyong mga jogging, ang inyong date, ipaiway lang na anay kay basi magsinakit ang ulo nyo. Mabarikutot, gigka mo bilog na simana. Kamusta daw ang mga kabataan nyo nga ginpang injikan kagina sang DOH? Sang taga DOH gali, oh, kamusta? Isa man bala kamo sa mga ginikanan nga napraning, ha? Tungod sa dengbaksya sang una. Sige lang, hindi ba na yung mandatory? May option man kamo ya kung hindi nyo ya gusto nga pa-injikan ang inyong mga kabataan. Sa inyo naman na iya. Wala manisang pilitay. Importante, buhi. Ay, ambot na lang gidya. So, good afternoon lang dagali sa akon nga Iloy. Kasi syempre sa akon nga amay sa San Carlos, Anilao. Kay Tita Weng, kay Tito Jay, kay Inday Jaira, kay Pau Pau, kay Maninay Corubina. Mayong hapon gid sa Espilio family, sa Laquiado family, sa Avenido family, sa Manuel family, of course. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. O anong ginahimo nyo da kay nagaulan-ulan? Nagapakaldo eh no. Luto aros kaldo, luto sang sopas, pangape no. Amo lang man ang mahimo naton, kagmag chismis. O sino naman dang ginalinibak nyo? O dayaw gid ko bala sa inyo mo. Ma 2027 na dugay-dugay, magapin ang libak man kamugyapon. Ay ginasawsaw nyo sa kape nyo ang kabuhi sang iban? Grabe bala ka sa job, bala sang life nyo, no? Malunggay pandesal! Malunggay pandesal kag kape, ang balik ka tropang Alex. Perfect, yun man na iya. Basta may kape, mainit ang kape. Tapos na namin na bala ang daw toasted, bala nga, ano no, malunggay pandesal, no? Tapos ang mga gabaligyas ang pandesal, bo, naula ang ilang pandesal nga paninda, ano na lang na. Pag alas 5 na, alak 5 na dugay-dugay. Uy, syempre, amo nang ginahulat sang tanan. Ang mainit-init ang ilang kapunanon. Alak 5 na dugay-dugay, hambalik ka tropang Alex. Syempre, amo nang ginahimo sa aton nga mga titos, mga uncles, mga lolos, mga titos. Ay, sulit-sulit lang. Uy, pa ko ganin nakainom sang ano, though ako yung hubog, ha? Ay, nako na lang, gidaw. Sige, mga katropa, ha? Padayon lang nga isend ang inyo sininga mga mensahe sa amon sininga text line. Once again, it's 0950-975-6970. Bulong ko nun sa kakapoy. Bulong ko nun sa kakapoy, sa ubra, sa uma. Amo na ang alak 5. Pag, ano, gani na, no? Pag alas 5 na gani, plastar na ang lamesa. Tapos, may arat na sang tanduay. No, tanduay, ginay ang kalabanan sa, ano mo, sa uma. Tapos, mamunlaw na lang sila dahil sang red horse. Isa na all na lang taniin. Matsyag mo, makapang red horse ka pang pizza di peligroso bo. Ayan, bot ka kutoy sa bulsa, no? Pero sige lang ang ginambal, ta importante buhi. 4:15 ang oras diri sa XFM mga katropa. Bala nyo kung ano pagid ang mas pinaka-importante subong. Syempre, ang proteksyon na ng atong sininga kaugalingon. It's because nga nagabaylo-baylo ang klima. Much better, gid ko nagainom kita sang Santhan Vitamin C. Huwag ka mo kabalo mga katropa. Ang Santhan Vitamin C nagabulig ini sa pagboost ang atong sininga immune system. Agod, hindi kita madasig tapikan sang ubo, sipon, hilanat. Kagkon ano pa dira nga sahi sang balatia. Usog nga daan subong ang trangkaso. Okay, kung naka-Santhan Vitamin C ka mo, kung sarangan yung magbakal sang tanduay, sarangan yung man ang magbakal sang Santhan Vitamin C. Ah, diba? Ang Santhan Vitamin C, mga ketropa, mabakal ha, sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man gali ka mo makabisita ha, sa mga leading outlets nationwide. Kato lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag of course, Generica. It's now 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Tanggalin ang pamamagat kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule nasa dyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-Premium D3 na!
5: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
8: akin itim-itim sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Makalage na ko!
1: XFM.
4: Katropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy, ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold.

0: Bits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people. Kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health, mga katrupa! Exciting!

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Mission Next. Marami na ang natulungan.
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko.
12: XFM.
13: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: X-F-M.
14: Mga katupa, exciting!

0: Lasa is 5.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Ngabi kong nagasakay taya sa mga ano no, sa mga pampubliko nga mga salakyan. Nga daw hindi tagid yung malikawan nga hindi mag cellphone no. Notice nyo man mga katropa or na-observe nyo man na kalabanan sa mga nagasakay, sa kalabanan sa mga commuters, nagapiti-piti gid yas ang cellphone, no? Amagin man naguro kung wala ka upod nga nag-commute. I mean, wala ka gid yas ang ka-istorya nga ka-close mo, like amo na bala. Pero siguro nga nag-sinelphone na lang ang mga tao, no? Pero kung may ara ka, syempre, sang kaupod, no, nga, sabi, miga mo, migo mo, syempre, alangan ka pa mag-sinelphone, da nga ara man siya nga pwede mo istoryahan, di ba? Nga ara man siya nga pwede maglingaw sa imo, para hindi ka makatulugan, no, di ba? Oy, by the way, ha, pag istoryahan natin ang pag-commute-commute, naagyan nyo man mga katropa nga, kana mid-turn, ginsang inyo tulog sa abaga, sang tupad nyo. Lang hindi mo siya kilala pero nagatululo ang laway mo katulog sa abagay ha. Oh, isa man kamo da naka-relate naman kamo. Kung isa bala kundo hindi mo gid mabatuan ang imong katuyo kay nagpulaw ka gani isang saga ka bebe time sa imong jowa. Kung isa do hindi mo mamalayan, ala may tupad ka nagali tapos nagatululo ang laway mo sang sandig-sandig sa iya. So mga laway mo to nagapabilin pa sa bayo. Ambot ka huluya, mag-amuna ba, no? Ay, ambot na lang, gidya. Sige lang, amugin man na ang buhay commuter, mga katropa. Ote, kamusta? Nagbalo na naman bala kamo sang malaba nga pasensya subong gabi. Kaya syempre, pag-amuni oras, no? Rush hour. Ano pa, bing, ang expectaro naton diri sa Iloilo City. Syempre, traffic, eh. Damo mga salakyan. Pag damo klase, pag busy ang pag may mga trabaho kag opisina, syempre ang mga ano naton, mga more dots naton nga mga katropa, nadala na sila sang ilang car. So syempre nagadugang sa traffic, di ba la? Pero why tayo mahimo kay anhon tayo kay may kasarang sila yung magbakal sang Hilux. May kasarang sila magtugong sang pila ka litro sa isa ka semana. Ay ambot na lang gid ya. Isa naman ni ka motivation nga magbakas naman ta sa kabuhi ta. Oh, kamusta ka da? Bago ka lang na bugtang? Pangapina. Pangapina sang Santhan Plus Gold, mga ketropa. Ang Santhan Plus Gold is a natural food supplement. Pagong bayari ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabust ini, mga ketropa, sang atin immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sang atin sini nga blood sugar. Nagapalubo sang cholesterol, kag nagamanagement sang atin sini nga blood pressure. Manami man mga katropa ang Santhan Plus Gold. Sa mga may diabetes, kamihari ni sang ampalaya na nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Kasi kung diabetic ka da, hindi ka na kinanglan nga mag-worry ko na basi bala mag-saltang imong sugar da, ang imong sugar level. Don't worry, kaya para gini sa mga may diabetes ang Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kaga available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Ko na natilawan mo na bala kag do makambal ka nga ay sa kanami turn. Kadto lang kamo sa mga pharmacies sa malapit sa inyo nga mga lugar kay kung kis mga katropa anong gid na siya kalabanan na out of stock kay nagakaubusan. So ano kamo kasigan yun na kag mag-avail na. Okay, Clarex tayo. Danay kita mga katropa until 7 o'clock subong nga gabi gani wala sang bayaay. Para sa inyo mga mensahe, once again, isend lang sa amin sininga text line 0950-975-6970. 10 minutes after 6 o'clock in evening, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod mi nabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luang ko gid. Pat job ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Motivation mo
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No work.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assisted pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assisted pain,
11: tanggalang pain,
12: fast and safe.
11: Assisted pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain,
12: mabibili sa mga butika.
2: Diet na pagwas ah.
11: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Las 7 in punto.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Solve ng panyapon, tada. Mayo lang niyang mga nakatigab na, mga nakahigop sa mainit nga sabaw. Pakaldo ah, para bata, gwapo. Amo na ako, no? Enjoy your dinner sa mga katropa naton nga nagpanyapo na mo nga oras. Samtang sa iba naman nga nagaluto pa lang. Sige na da, siga na na, tuduhi nga kalayo para magbukal na na. Pahumuka na ang karne nyo kay mahigop tas ang sabaw yan. Paldo, ginikuro sila kay nagpakarne-karne lang. Ilan na kabote ang naubos yung baling katropang Alex? Kagpila na kayahong ang naubos nga sumsuman? Oh yeah, by the way, galing sa mga katropa natin, dira nga nag-celebrate sa ilang nga mga birthdays. Happy, happy birthday! Aria, sigurado, giniya nga may matumbang ang mga bote, ya? Basta may, ano na gani, may birthday, sigurado, giniya wala na ya paso nga wala yung nanay, ya? Kante, wala maoy, no? Okay, madamogin nga salamat ha, mga katropa, sa pag-upod kay Katropang Bea this Tuesday edition sa programa ng Extra Drive.
1: Extra Drive!
0: Last 7:01 na ang oras dali sa XFM, kagining oras ang ginadulungin sa inyo sa Sunthun Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Sunthun Vitamin C, Sunthun Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi tanan na mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa aton nga program, magkabulos na ang headshot with Katropang Board Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side ng Katropang Alex Saspang. Sangala naman sang amin yung Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sangala naman sang amin yung Station Manager, Katropang Josil Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sandton and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Sandton kang XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sandton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sundown Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sundown Gold Coffee Mix. Sundown and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
13: Kung nagapamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
14: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:10 na, mga kabyanan, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na, mga kabinan, mga katropa! Nagabinan sa ating mga katoran, sa ating mga kabinan, alas 7:11, ala Agosto 11. Nag-sibo gid no sa pag-abisa nato mga kabanan at sa August 11 kag 7-11 subong gabi mga kabanan sa pagpakaragan nato diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Ning XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, mga katropa. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM banda. Ning XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kagamon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon. Lakip man ang iyo sining mga pa-shoutout. Asat mo nga adlaw mga kabinan sa Tananga celebrate sa ilang birthday. Happy, happy birthday. Kag Tananga celebrate sa ilang anniversary. Happy, happy anniversary. Papanamihan rin sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Pabay mga greetings kamo, mga pa-shout out kamo, padala lang sa amon nga comment section no sa amon nga Facebook page. Pero kung gusto niyo yung mga kabayanan nga isa ka private message, pwede man sa amon iyang nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970 ang amon nga hotline number. Kag kung gusto niyo yang nga mag-inform sa amon, mag-tip kamo sa amon diri sa mga problema sa barangay niyo. Abi ipa kung gusto niyo nga hindi makilala kamo, ipadala niyo makabanan sa amon yang nga hotline number amon ng 0950-975-6970 kay sokton ta subong makabanan ang aton sining nga mga barangay official. Kay timpo na nang magahulag sila kay manog eleksyon mga kabanan sa Nobyembre. O, oh, wala pa ba istoryan mga kabanan sa Senado kag ang House of Representatives ang ining proposal mga kabanan nga i-postpone ang November 2, 2026 nga barangay ang SK eleksyon mga kabanan, mga katropa. Di ba nabiling kita ang mga dibakbulag ang tunga, ang boto nga gawin ni mga kabanan. Kung sabagay, mo nang hambal sa iban. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ang oras din mga kabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Alas 7:13 mga kabanan, mga katropa. May gabi sa ato sila mga patrollers, sa ato mga taxi patrollers. Nga rin upod sa mga kabanan sa ato ng pangalaga din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Ibanggit mga kabanan ng mga driver sa Hydra Taxi, no? Ng mga members ng ato niyang taxi patrollers. Amo ni siya mga kabanan agad dulong sa mga balita ng maagyan nila, no? Luwas sa aton sining mga kapdanan ng patrol reporters. Sila din naghahatag pag isang dugang sining mga balita ng maagyan nila mga kadropa. Samtang ini sila nagabiyahe sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Aton sining mga taxi patrollers. Ang oras din mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:14. Hoy sa mga taxi drivers ha, kag sa mga Grab drivers, standby kamo kay may balita kami subong sa inyo, no? Subong ang gabi mga kabanan, may balita kami sa inyo. Ambot ko rin gustuhan nyo ining balita namon subong ang gabi sa mga Grab, TNVS Grab drivers. Nakipin mga kabanan ang mga taxi drivers, may balita kami halin sa PDIA. May balita kami sa inyo sa mga Grab drivers, sa mga taxi drivers, van drivers, gagabiyahe pakanto sa airport. May balita kami sa inyo halin sa Philippine Drug Enforcement Agency. Mga kabanan, mga katropa, standby kamo kung ano ini. Ba, kung nagustuhan nyo ini, ang balita nagikanya sa PDIA, ngagin papirmahan, kagin aprobahan makabanan sang sangguniang panlawigan ang memorandum of agreement gaging padala makabanan sang PDEA sa provincial board kag ipadalaman ni sa city council ang memorandum of agreement iniya makabanan ati you know na kung klaro ka pa siya I know na basta rin sa PDEA ati ino na malayon na ko na no pero bas mayong mati kung digay-dugay ka ato ni makabanan na nga diskusyonan kung nagustuhan nyo ini ang ining makabanan ang balita nagikan iya sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA para ini sa mga taxi drivers, sa mga Grab drivers, sa mga van drivers gagabiyahe sa airport. Mati na kamungod gadugaya kay ipatpat namon sa inyo kag pwede ka mo kaon ka comment kung anong inyo yang namambal may kangta ng makabanan sa ila sinayaging padala ng memorandum of agreement sa Iloilo Provincial Government naging pa sa makabanan ni Governor Arturo Defensor Jr. sa sangguniang panlawigan kag naaprobahan naman sa buong sesyon sang sangguniang panlawigan tilaban-laban sa makabanan nga may ari man ni nga kopya nga paprobahan man sa City Council kay may ari man diri makabanan nga nga pirmahan na sining mo si Mayor Raisa Trinias Mangkabianan mga katropa. So standby ka ba kay dapat katutukan nyo ini kung nagustuhan nyo kay laban-laban sinima kabanan nga basi kung pamangkuton ka boss ang inyo sining mga operators kung okay lang sa inyo or basi magmatumato man iya makabanan nga mag-decide ang inyo sining mga operators sa sining pamaagi makabanan sang Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA para sa mga taxi drivers, Grab drivers, kag ang van drivers mga kabanan, mga katropa. Standby ka mo kay gusto namon na makuhaan ka mo sa inyo reaksyon, pwede ka mo karon makareact. Sama niya nga hotline number o kung sama nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 mga kabanan, mga katropa. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan. Sa aton mga kautoran, sa aton mga kabanan, nagadamo ang kaso sang dinggi. Kaya nga, nagpabor ini mga kabanan ang panahon sa mga lamok na nagapangitlog. Kaya nag-ulan, pirakto ka adlaw. Tapos, iyang agin init na subong. As daw na duwan ka adlaw subong ang init, baw nagbuluwa, nagbuluto na itong mga pitik-pitik. Kadamo sang bagong mga, sa mga buto sang lamok subong nga pangutot. Kaya nga, pinangutot ning yamat nga lamok gini nga. Dapat ani makis lang blaw. Masakit pa bing magpinangutot. Budlay sila kung may ara pa makabinan nga ang nag-itlog si Ebla ng career sa dinggi. Pagbuto niya, career man sa dinggi. So, parang malikaw kita makabinan sa mga balatian, labanigit ni mga viral kag bacterial infection. Kaman in dinggi makabinan na dala inisang viral kag bacterial infection. Para malikaw kita makabinan sa subong palangadaan, tuduhan tanaka inom sang mga supplement sa lawas naton nga makabulig nga makalikaw kita makabanan sa mga bacterial kag viral infection. Pareho sin makatropa sang premium D3 kaman ang premium D3 ginpabaskog ginpaepektibo sa subong nga panahon nga oso ang ubos sipon hilanat kag trangkaso. Hindi naton mapabayaan atong lawas sa maigo sa mga balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3, mga kabanan, mga katropa, may aras siyang vitamin D3, may aras siyang virgin coconut oil kang moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 klase nga antioxidant nga nag-delay sang skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Ang oras makabayan din sa XFM Radio Patrol Iloilo na 7:20 makabayan mga katropa. Gina-welcome naman kamo subong gabi sa ato na programa Headshot. Sa giyapon niyo katropa ko si katropang Fabi Borges Tibor Morales. Updang kita ni katropang Alex Saspa. Tumtumalas 9 ang tak na subong gabi. Kag updang kita ni gadugay ni katropang Bia Joyce Ubaldo nga nag-birthday lang kahapon. Nagsilubra may pagkaon no? Na mitsang mga pagkaon nga ginluto ni katropang Biabla. ang Marinsana daw kana mitaw sa yun krami isang pilit nga halin iya sa kuan halin iya sa alimudyan daw hindi kayaban kaon ha. Oh, belated happy birthday kay kado pa ang biya. Ay, babay na ta sige kaon tang gabi. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol ng Ilo alas 7.21 makabinan mga katropa. Sa balitang nasyonal nga atong talakayon sa buong gabi makabinan mga katropa, gin-dismiss ang Department of Justice ang kasong inciting sedition nga gin-fire sa NBI batok niya makabinan kay Vice President Sara Duterte. May kang tanan ni makabinan ang kaso sa tubalang gina-investigar man sa buong sa impeachment court, impeachment hearing lang makabinan. Sang aton sila nga mga senator judges, may kang tanan makabanan sang ato bala ang press conference online to bala nga nagambal si Vice President Sara Duterte siya ginambalan niya gasabat siya kay sa iya sila nga chief of staff si Sara Ika Lopez sila niya kon mapatay gani ako sila niya. May gin-hire man ako siling niya nga tawag, good patyon siling niya si Dinesio, no? Kay, sa press conference ni Vice President Sara Duterte. Niya may gin-hire ako siling nga tawag, good patyon man siling niya sa PBBM, patyon man si First Lady Lisa Renita Marcos, kag si House Speaker Martin Romaldez. Tiyang pag-evaluate sa tos ng mga statement pagkabanan sa National Bureau of Investigation, ato inciting to sedition. Inciting to sedition kay kuno nga daw nagapangayo siya sang nagakuan siya nga nagaapilar siya nga updan siya good nga sa sining statement niya no. So ang magkabig sa to mga tinion makabanan sang NBI nga ato nga statement inciting to sedition. Kasi ang ginapahog niya ang presidente mo. Ti subong din lamang hapon makabanan gin-dismiss sang Department of Justice ang kaso nga gin-file sang NBI nga inciting to sedition. Ano ang grounds nga ang dismiss? May epekto ba na ini sa article impeachment article number 4 naman ni makabanan ang grave threats nga man ni makabanan ang kabahin ni sang gina-investigaran ka ng makabanan sang senator judges sa kasong impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Ano ang rason kung ang gin-dismiss? Direkta ng makabinan sa aton siring nga papakalagad sa headshot. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.23. Basi makatimpon takaroon, no? Iba doon ta makabinan ining natabo itong shooting incident sa Banati o magasakay ang pobres motor gintiro. Ano maning kung ano. Kung sabagay, sa apat kabulan nga operasyon sang IPPO sa campaign against Los Firearms, ang probinsya sa Ilo, Bilkadamo, may 800 kabilog mo. Ka mga Los Firearms, makabanan ang na-recover, na-confiscar sang kag na-surrender, makabanan sa Ilo, sa probinsya sa Ilo. Noong nagurong, ay maaan kita mo, sa Nilaw to. Ay, kapakitluoy pa yung pobre, kapakitluoy pa bata. Yan nga, hindi na pagtiroon sa tatay niya. Sige, Japon ang paarak sang puselya sang mga suspek, ng mga gasakay sa motor. Kain ha, may ginlutang naman to yung makabanan sa Banate, oh. Ano damo, ginda po sa LS Provincia nga. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol ng Ilo alas 7.24, kag. Iling balita makabanan sa Provincial Capital, man ining saho-saho sa istorya makabanan. Deo, daho istorya bla, latun-latun istorya. Ito nga ba natun ba lang kita yung Pinoy, kung mag-istorya kita, may mga chismoso kita yung mga tao mo. Luwas na nga bisa, hindi chismoso. Amo na kung nga ang naraingad lang kita, may mga marites siya sa mga Pinoy. Hinga, paghalin diri yung istorya, itlog pa lang na. Pag-abot dito sa unan, siya naglumdom ng manok. Pag-abot sa unan, siya nagbuto na. Pag-abot siya nato sa unan sa istorya, siyang manok siling niya. gingamit at sa bulang kita mo gilana. Ang aton buot na sa mga kabinan nga ining latun-latun nga istorya nga kono ining aton nga mga senior citizen bilang gabaton sa social pension. Sa mga senior citizen nato na ilabrigid ang ilang sining nga mga kabataan nga siguro base kon nagpati sa mga istorya bla nga hindi matuod kay ginapalapta ko ng mga kabanan sa barangay nga ang aton nga mga senior citizen nga wala makagawad iya sa national ID ini sila makabanan ang hindi ko na makabaton sa ila sini nga mga social pension. Kaya mat nga kay na nagtambong ko sa meeting sang senior citizen federated Iloilo Incorporated. Nagambal dito makabanan tika DSWDC hindi ka mga pati ha nga hindi niya pagkatagan sa social pension ang mga tigulang naton siling yang nga wala kagawad sang national ID kay hindi na ito na matuod. Ay mat man yung mga tao sa barangay o pati kung may bangko naman mga treasurer sa barangay hindi ka panapta ay Diyos mako muna umulnabing inabakal sang maintenance sa mga tigulangan ninyo pa yung panapawan istorya. Diba lagi na kay Ara makabanan dito ang taga-DSWD yung nag-clear sining hindi niya matuod. Mga fake news na yung ginapalaptas barangay sa pila ka mga barangay official pa. Bi, hindi niya pumutuhan ang barangay official kapalaptas na. Anong, hindi ka niya matuod na sagi ko mga palapta nga ang kotob sa mga senior citizen na wala makagawad sa national ID. Hindi na pabaton sa ila social pension. Gano'y hindi matuod. Kumadayon ang eleksyon sa Nobyembre 2. Desisyon ninyo, punta ka, bullpen. Ano klaseng pumala ng palakabuyan, ang inugbakal bulong sa mga katigulangan. Palapawan niyo pa istorya. Gagali pag inay, may kumalita na para sa probinsya. Inabanagin makabanan ang mga bata sa mga kubos sa probinsya sa Iloilo sa lima ka distrito kay nagpasar sa isa kaunan sa makabanan si board member Nilito Doc Darl Topas. Nga ang tanan ng mga qualified o kung ang mga qualified ha mga hindi man tanan gid basta qualified lang ng mga indigents ng mga kabataan sa lima ka distrito sa probinsya sang Iloilo kung gusto niya nga mag eskwela sa pagka-doktor himoon siya scholar sang probinsya sang Iloilo mga kabataan. Di ba na okay na ha di ba okay na no kung wala kayo mo kwarta ya kag ang bata mo ya gusto yang mag-eskwela ya sa pagka doktor ya sa pagka medical doktor di may chansak ini sila na mag manapot ang ilang sining handom nga maging doktor kay gastuhan makamanan himoon scholar sang probinsya sang Iloilo kon maging qualified tigil istoryan ni Kina makamanan sa committee hearing. Ato nung kabinan tayo kayon, parang may balabaan ninyo kung anong mga dapat ninyo nga buhaton, anong mga requirements para nga kamo makabanan ang isa sa mga mapilian sa ulihi nga scholar sang probinsya sang Iloilo sa Iloilo Provincial Government nga mangin isa ka doktor makabanan makatropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:29 na makabanan makatropa. Balon tabi mga balita makabanan sa palibot sang Pungsod Pilipinas. Upon kaya tropang Bia Joy Subaldo, mga balita makabanan nga atong gingin na bantayan, no? Kay kon si Attorney Lorna Kapunan sila niya. Kundi ikatorsay subong adlaw sang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Di may ginpresentar dito ng mga acknowledgement receipt sang mga tao makabanan nga ginhatagan sang intelligence fund kag confidential fund sang office of the vice president. Ti ang mga apelyido may Mango, may napagito ambal ni Atty. Lord Nakapunan ang private prosecutor siya. Nunisling niya, salad nga. May istorya ito na kaon makabalan. Ang ining mga bagay makabalan mga katropa. Bisa sa last portion lang, may update kita sa impeachment hearing. Batok niya kay Vice President Sara Duterte makabalan mga katropa. Ano nga ito siling partner sa mga gabi? Dari sa News Center of Polka Katropang Biya Joyce Baldo, mga balita makabalan sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Katropang Biya, may ang gabi.
2: Katropang boards na Indian sa defense team si ni Vice President Sara Duterte ang prosecution. Sunog kay Attorney Lorna Kapunan. Kung tani magapakita, magtimbang kampo, agod istoryahan ang kasugtanan sa pagpresentar sa prosecution sa mga dokumento sa impeachment court angot sa 612.5 million pesos ng confidential funds sa idalom sa Article 1. Matandaan nga sa nagligad nga impeachment trial, naghatag direktiba si presiding officer Chief Escudero sa paghimo sa ilang kaugalingon nga available sa pakikita. Miyerkules, Agosto 5, sang nagpadala sa mensahe ang prosecution sa defense sa pagpamangkot kung saan o sila magamit apang wala ang defense nagreply. Pagsaysay ni Kapunan nga Webes pagkatapos ng ilang office hours, nagreply ang defense nga mahimo sila nga makikita sa Agosto 14. Pakigbato ni Kapunan nga klaro ang direktiba ni Escudero nga ang natumod sini nga petsa amo ang sang nagligad nga semana. Disturbing man payag ni Kapunan ang ila na baton nga text message sa diin naghambal ang defense nga wala man sang may ginhambal ang presiding officer angot sa petsa magluwas sa pagset sang oras kag date nga ginkasugtan sang magtimbang nga partido. Ini ang bad faith para kay Kapunan bangod ginhambal ni Escudero ang specific dates. Sila ang naghibo sang last attempt kag nag-approach nga Agosto 11 ang aga kung mahimo sila nga makaumpisa isa ka oras antes ang impeachment trial apang nagpamalibad ang defense. Dugang ni Kapunan nga among paminatasan sang respondent ang hindi na bag-o bangod pareho nang attitude ang ila nakita sa pre-trial sa diin ang defense mag-stipulate sa rason nga hindi faithful reproduction ang kopya sang dokumento. Samtang nagapanindugan man si Attorney Christine Ferrer sang defense nga hindi kinahanglan ang pagkumparar sang exhibit sa good nga mapadasig ang proceedings bangod ini ang desisyonan sang impeachment court. Ini ang desisyonan sang impeachment court court katropang boards matapos nga ang prosecution ang magkasubmit sang ila offer of evidence kag ini ang maging subject man sa ilang nga komento. So no, kay Ferrer nga hindi nila kinahanglan nga pag ikumparar ang exhibit agod nga makaabot sa stipulation. Angot naman sa identification sang witnesses sa exhibit, ini ang nagadepende sa competence sang testigo. Wala sila nag-stipulate sa open court bangod hindi man nila kakilala ang taga-commission ng audit. Wala nila naibaluan ang extent sang examination sinisang dokumento. Kag, ini ang nag-assume lamang sa trabaho sang unang witness nga si Anay Coa State Auditor Roderick Wamil. Ginpahayag ni Ferrer nga iya ginhambal sa abogado sang prosecution nga hindi sila mag-object sa kung ano man nga sa kung ano kadamong exhibits nga ila i-identify kag sa idalom sa nga Rule 130 Section 7 wala man gina-require nga sila ang mag-stipulate sa exhibits. Dugang ni Ferrer nga hindi man sila mag-object sa manner sang pagpresentar sang prosecution diri. Sa ruling ni Presiding Officer Escudero iyagin pabutsyag nga si Attorney Lorna Kapunan ang sang prosecution ang wala gin-injan sang defense kundi siya ang gin-ghost. Bangod nga wala nakamit ang defense kag ang prosecution para sa agreement naghingyo si Escudero sa defense sa paghatag sang kopya sang marked pieces of evidence sa tion sang pre-trial agud nga sila sila mismo ang nga mga senator judges ang makahimo sang pagkumparar. Samtang sa dugang pagid nga balita national nagsiling si Attorney Lorna Kapunan nga gumawa yata tayo ng fruit salad nito. Ini ang naging pahayag ni Kapunan sa mga tumalagsahon nga pangalan nga lakip sa mga nakapirma sa acknowledgement receipts ang Office of the Vice President. Ini matapos katropang boards nga ginpakita sa 14 adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President ang mga dokumento lakip sa mga pangalan amo sanday Matthew N. Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Jay Camote kag Migi Mengo. Ginambala ni Kapunan si Presiding Officer Chief Escudero nga with the names sa Apple, Okingate kag Queso, Mengo kag iban pa para sa iyang oras na agod mag panyaga. So far katropang boards ang sa dugang pagid nga balita national pagkatapos ang committee hearing kag sang evaluation sa mga dokumento nga ginsumiter sang OVP nagdraft sang notice of disallowance si COA State Auditor Sailinma May Del Campo sa diin iyang ginsubmit sa Division Chief para sa review. So sa witness nga ang basehan sini sa pagdraft sang notice of disallowance among direktiba ni VP Sara nga ihatag ni Miss Gina Acosta ang cash advance kay Colonel Dante Lachica sa diin ini ang nagalapas sa 6.1.1 sang joint circular. Dugang pa ni Del Campo nga pagkatapos ng evaluation sa mga sabat sang OVP wala man gintugutan ang kantidad nga 261,300,000 pesos bangod ang payment of rewards nga 62 million ang hindi suportado sa mga dokumento nga nagapamatuod sang success sang activity. Magluwas dari katropang boards ang ila purchases sang supplies kag provisions sang medical kag food aid nga nagabalor sang 119 million pesos base sa acknowledgement receipts. Ini masiguro nga ini ang paragidman sa pagbakal sang supplies rason nga nangayo man ini sang dugang documents. Ikapat, base sa evaluation sa mga acknowledgement receipts sa third quarter may disbursement diri para sa purchase of information nga nabayaran antes pa man ma-release ang cash advance nga 300,000 pesos. So magluwas katropang board sa acknowledgement receipts na ka-attach sa sabat sang office of the Vice President ang certification gikan kay Colonel Dante Lachica kag ang Protective Intelligence Operations Report para sa third quarter sang 2023 agad suportahan ang payments of rewards no kay COA State Auditor Sailin May Del Campo. Sangin pa mangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan ang testigo nga kon ipakita ini sa iya ang dokumento sarang balasini nga ma-identify diri kagin confirm ni Del Campo nga pareho ang certification nga gin flash sa screen kag ang dokumento nga gin attach sang OVP sa ilang responses. Sunod pa sa witness nga sa idalom sang joint circular kun para sa payment of rewards dapat suportado ini sang documents nga nagapamatud sa success sang activity apang sa ginpasa sang OVP wala ini sang nakita nga particular accomplishment nga nagawaran sa payment of rewards. Non-compliant ang nasambit nga dokumento sa joint circular dugang pa ni Del Campo. Samtang kadungan sang evaluation sang mga sabat sang Office of the Vice President sa duha ka AOM may ginpatigayan nga Committee on Good Government and Public Accountability hearings sang November 20, 2024 sa diin diri naghatag sang statement si Miss Gina Acosta ang Special Disbursing Officer sang OVP. So nasa witness nga pinaagi sa direktiba ni Vice President Sara ginhatag sini ang cash advance para sa confidential funds kay Colonel Raymond Lachica. Si Lachica ang head sang Vice President and Security Group sang amuman nga tio. Nagkatambong mismo si Del Campo sang hearing matapos ini ang ginpasabina bangod siyang staff nga nagpatigayan sang evaluation sa mga dokumento nga ginsubmit sang OVP ang sa liquidation sang confidential funds sang OVP kag Department of Education. Sang ginpamangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan ang testigo kon ano ang papel ni Lachica sa pagdisburse sang confidential funds. Nagsabat si Del Campo nga sa idalom sang joint circular responsibilidad sang SDO nga siya ang mag-disburse ang cash advance. Samtang mayroon sang provision sa idalom sang 6.1.1 sa di nakasulat rin nga under no circumstance shall cash advance for confidential fund be transferred from one accountable to another. Samtang sa dugang pagid nga balita national gin question ni Prosecution Counsel Attorney Capunan si Commission on Audit Audit Auditor Sailin May Del Campo kung balagin pasugtan sa idalom sa joint circular ang paggamit sang confidential funds sa Christmas party. Nagugat ang palamangkutan ni Attorney Capunan sang ginpakita ang mga dokumento nga gingamitan sang confidential funds sang OVP sang 2022. Lakip sa mga gingastuhan sang confidential fund amo ang Department of Education 2022 Partnership o kon Partners Appreciation Night sa Mandaluyong City sang December 13, 2022 samtang gingamit man sang OVP ang ila pondo sa Christmas activity sa Happy Land sa Tondo, Manila sang December 17. Sunod pa kay Del Campo nga ang 3.5 million pesos nga gingasto sa pagbakal sang lamesa, pulungkuan, desktop computers kag printers ang wala man nagasunod sa ila joint circular. Liable sa mga transaction nga ini sa VP Sara, Special Disbursing Officer Gina Acosta kag Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Samtang Sa dugang pagid nga balita sa tanan nga ahensya sa gobyerno, Department of Education, ang may pinakadako nga allocation sa ginaduso nga 2027 national budget. Ini katapang boards ang nagalabot sa 976 billion pesos. Nagapangaduha ang DPWH nga may 644 billion pesos. Ikatatlo ang Department of Health nga may 353.8 billion pesos. Ikaapat ang DILG nga may 332.5 billion pesos. Ikalima ang Department of National Defense nga may 328.8 billion pesos. Masunod diri ang Department of Transportation nga may 302.2 billion pesos. Kagsunod naman ang 261.7 billion pesos para sa agriculture, 241.6 billion pesos para sa DSWD, 176.5 billion pesos para sa CHED. Kag ang may pinakagamay amo ang judiciary nga mayara sang 86.3 billion pesos. Sining Martes, Agosto 11, formal nga gin-turnover sang Department of Budget and Management sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos nga proposed 2027 national budget. Samtang sa dugang pagid nga balita, national ginaduso ang 107.4 billion pesos nga pondo para sa flood control project sa Idalom sang 2027 national budget. Sunod sa Department of Budget and Management, ipatuman ang mas estrikto nga screening agad malikawan ang irregularidad kag ang ginatawag nga ghost projects. Payag pa ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dapat nga may baluan ang insakto nga lugar kag ang aktual nga programa sang trabaho antes ini ipasulod sa National Expenditure Program. Dugang pa sini nga ang pagpatuman sang proyekto ang iga-monitor halin sa pag-release pa lang sang pondo tubdob nga ini ang matapos na. Plano man sang ahensya nga magamit sang COMPAS system agod mas mangin accessible sa publiko ang fund release information samtang itrack man ang project implementation sa transparency portal sang Department of Public Works and Highways. Lakip sa alokasyon ang 19.6 billion pesos para sa nagapadayon nga foreign assisted flood control projects kag ang 3.41 billion pesos para sa operation kag maintenance nga nag-exist ng mga flood control structures kag pumping stations sa Metro Manila. So far katropang board sa maning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabinan, mga katropa. So, ba ito, no? Dugang ato na karoon ang parte iya sa nagkadlaw gani si presiding judge Cis Escudero sa reaksyon, mga kabinan, ni private prosecutor Lorna Kapunan. Siya nunin siya bukos salad. Fruit salad niya nga. Yan ang mga recipient, mga kabinan, nga puro lang ang apelyedo. Mga prutas. Ano ba lang masamin yung blang kis ano ni man mga ano ini mga disc jockey ini mga kabanan nga. You know mga disc jockey mga kanabanan sila isang ila sila nga pilido mga uso na subong mga ano mga pareho sila isang mga masunod. Si Matthew Kiso. Oh, yung mga pangalan ni sa mga kuan mo sa mga disc jockey. Tapos meron pagid nga Xiaomi 8. Oh, may Migi Mango. Mga kuan ni mga call name ini makabanan sang disc jockey mo. Yan ni mga disc jockey ining mga nakabaton sang confidential fund nga. Pero may mga address ah. May mga address makabanan nga dra ina kuno nga lugar. Git pangatag ini ang mga gabalor tag pareho sini kay Migi Mango 50,000, kay Jay Kamote 200,000, kay Xiaomi 8 100,000, kay Rinan Piatos 110,000, Sala Kasim 180,000, kay Nova Santos 50,000, kay Matthew Kiso 250,000. Ng mga bati anong bala makabanan sa FM station bala nga mga disc jockey, mga muna yung mga pangalan lang. Basi mga disc jockey ni. Basi ba lang may harakin man tuod nga mga tao nga nagbaton sini, no? Kati ang balsang auditor nga si Wamel, kati wala man niya siling yagi na dumilian, siling yagi na nga ang magbutang sang mga pangalan sila yung pareho sila ng mga madaw pareho ng mga call names pala sa FM? Kaya wala ba niya sa guidelines mo? Ay importante ba lang iya magkabinan na may ara sa iya nga output? Or gapamatuod kung ano ang iya ginimuan para sabi sini para sa intelligence gathering? Ano ang iya sining output? Kaya among ina ang wala. Kung nga nga gin flag magkabinan sang komisyon ng audit. Ang oras tayo magkabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.45. Pabalik natin magkabinan istoryanta niyo. Ang parte mga tropa sa memorandum of agreement gagin padala sa kag ipadala pa lang

0: drug test. Pero, pag din eh, anong reaksyon sila magkabilang sa katop kay Mr. Perfecto, Attorney Perfecto Yap? Reaksyon sa TNBS sa Grab? Kasi, anytime niya magkabilang nga po, hindi kaya papundohon kung makapirma sa memorandum agreement ang Grab. Ang atop, anytime pwede ikaw mapadulog sa interagency nga nabugusan makabalan sa PDEA, PNP, Provincial Government, DOLE, ang LTO, LTFRB. Kagdira mismo sa mapadulog sa imo, pwede ikaw makabalan nga madrug test. Ina ka magpirma sa MOA ang taga Grab, ang TNBS, kag ang atop. Kay naaprobahan makabalan sa Provincial Board. Subungin lamang nga sesyon, ang MOA nga ini, nga nagpasugot makabalan sa obligasyon sa Provincial Government sa pagkapatigayon nun nga roadside drug testing para sa mga Grab drivers, taxi drivers, van drivers kaya biyahe makabalan sa airport. Masahawang tani karon ang tanan-tanan nga datos ha, para kamo mismo ang makahatag sa inyong opinion. Mayang gabi kay Idna Poray dira sa Ribalo. Idna, mayang gabi. Kay Roy Scorpiso, mayang gabi. Good evening. Happy watching live from Cubay, Haro. O, kamusta ng mga ibakwesta Roy Scorpiso sa Cubay. Good evening to all the staff of XFM and family. Thanks. God bless saling kay Idna Poray, kay Apple Diap Tabataasan. Shout out and happy birthday Andy Duran sa barangay Sambaludan, Uton, Iloilo. Gamonitor gid sa XFM. Haling kay Apple Diap Tabataasan. Kag sinya shout out sa Taasan family, Tulunan, South Cotabato City. Gamonitor gid XFM. Radio Patrol Iloilo. Salamat gid Apple Diap Tabataasan. Kag shout out sa Tabsing family, sa Biwang, Bagumbayan, Crismore, Sultan Kudarat, Mindanao. Kag shout out sa Tabilid family, Barangay Kabalonggo, Kalinog, Iloilo. Haling kay Apple Diap Tabataasan. Mamati kita ni makabanan sa mga tips kung paano kita makarikaw sa babalatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras, alas 7:48 na mga katropa.
1: XFM. XFM.
2: Yes to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Something plus cold.
6: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Something plus cold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng

0: Tuntun Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Samsung Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang moringa seed oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagbinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
10: XFM. Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pangumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Giselle Shoson, sang Vireos La Paz, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamong kasalamat.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes 12 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
10: DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM,
13: sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: ang interagency. Headshot. Di ba na mo? Di wala pa rin, wala. Ay, di no, kung anong stand siya niya isang autopsy na di rin magkabina ng mga tropa. Kaga ang grab. Silawat magkabina ng kita, ya, supportado nato ng programa. But, gusto nato ng may badaan kung anong stand sa ang autopsy na direkti mga mahal kita magkabina ng atop, Association of Taxi Operators in Panay, hindi lang iya si Mr. Pitong Yap ang nagadesisyon siya na diri. Kaya pati yung ginagani kay Atty. Ventilacion ng LTO kung gani, nag-question man siya diri nga nga mowa. Tibila sa ligad, pero nag-operate sila, kaya nag-conduct man sila sang kuan, sang drug testing. At yung makamanan sa terminal. Tiniya, ma-checkpoint sila, pagkatapos ma-checkpoint sila, paypayon kinala papundo na nila, kadramis mo makamanan sa kilid sa krasada, ila kay drug test. Tikon si may si PCL President Piñol pa siya tikon mag-positive abi, mag-false positive abi, siya tiparo nato niya may buruan na nga kaluloy ba sila niya ang mga driver nga false positive gali. Ti asabat ni Atty. Dennis Ventilacion siya timo antes siya sang operational guidelines. Nga may ara pagid nga second drug testing parang mas grado nga insakto ang result makabanan sang una nga drug testing along the roadside. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol, Ilo, headshot. Alas 8.53. Sabantay natin makabalan ang mga interaksyon sa isang nagtundan, labinigit ang mga membro sa ATOP. Kaya mga divers eh. Kati ko na ko nangyap mga kutun, mayo man iyang idea. Parang may maluantak, malikaw man sa disgrasya ang mga pasayro sa mga kung may arak ng mga driver sa taxi kagang mga grab ginagamit yung makabanan sang illegal ka droga. Malikaw man ang mga pasayro eh. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8.54 na sa ato makaturan sa ato makabanan. Base kung nagainom ka muna sa Gold Eagle Beer, tagawaan yung tansan. Kaya arak ni makabanan ng tansan nga magdaog ka mo sang 5,000 pesos kada simana. Mag-intra pa kami rin sa premyo sa Tansan promo sa Gold Eagle Beer. Magbakal sa Gold Eagle Beer 320ml o kon Gold Eagle Beer King sa inyo soke ng mga tindahan. Isulod ang Tansan sa puti nga legal size envelope kag isulat ang pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sa tindahan nga inyo ginbaklan sa Gold Eagle. Ihulog ang sobre sa drop boxes kay malapit sa inyong lugar pareho sa XFM 100.7 Iloilo Station, Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City sa Bilma Store. Dira makabanan sa Barangay Tabok Subaharo sa BCS Store, Barangay San Isidro Haro. Kada Webes koleksyonon na makabanan sa ang XFM ang mga entries. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo o kung mag-i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 FB page for announcement sang winner. Kada simana, magadaog makabinan ang magabutan sa promo sang 5,000 pesos kag sa Grand Draw, may harap ang makabinan ng cash prices, grocery package, kag cellphone. Nag-upisa ang atong silinga promo sang March 9 kag makatapos ini pa sa February 20, 2027. Per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Dawa na lang kita makabinan sa panahon na ito, sa atong din ang pangalagad sa headshot. By the way, ang rason makabinan sa Department of Justice kung ang gindismiss nila ang kaso ng inciting to sedition kay Vice President Sara Duterte makabinan bangod sa wala kuno makabanan DOJ stated that the evidence for inciting sedition charges did not reach the threshold of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So wala rason makabanan kung nga again dismiss ang inciting to sedition, pero ang gipasaka makabanan sang Department of Justice amo iya man katropa ang kaso naman nga grave threats. May ara makabanan nga probable cause o sufficient evidence sa kasong nga grave threats batok ya kay Vice President Sara Duterte kag na-file na inikaina sa Department of Justice. Standby mga kabinet sa masarap programa ang phone palapod kay Troy Tisoy. Para sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: X.
3: X.
4: FM.
3: X. FM.

0: isa ka professional boxer sa edad na 30, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: symptoms persist, consult
1: your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
3: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Welcome na sa phone. Bala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Kita mag-dope na until 12 midnight. Subong agab isang.
1: August 11, it's a Tuesday.
0: Wow. May ano siya subong, may brain siya subong. kanami pa lang sa plano ta, no?
1: Oh, correct.
0: Gige, magsiga karon gi mga pasado lang sa bigi. Hindi na lang tama gunner.
1: Okay. Wala kita na palibba.
0: 10 minutes before 9 o'clock lang siga.
1: Siga siya.
0: Oh my goodness, pajutihon kita yaya.
1: Correct. Hindi masyaguro, gusto nga mapaslawan na nga ito yung mga listeners. Eh.
0: Ang akong panawagan sa, ano, sa Nuneco, nga, asa lang alas 9, asa na lang tayo mag-aga.
1: Teka, kundi may ngawan na nga ito yung mga listeners, eh.
0: Tingala naman itong ipanagtagan ta radyo. Ay, wala niya gandar niya man. Ang gagaras na niya man. Nag-brown out kami, diriya, ah. Ang ibanda iya, kung wala ka mo kaagi brown out, edi wow!
1: Gani man.
0: Maano na ta, masolar na ta sa sunod.
1: Wow, sosyalan.
0: Kaya para wala na brown out.
1: Correct,
0: tapos,
1: Jaya.
0: Ipa-zero bill na ito. Nangarang matingala bala ang, ano, ang electric company. Hula! Na-broadcast ka mo, tapos wala kang mabalairan sa kuryente.
1: Ang balong ko man sa layang power na isang kinky ginagamit. Oh, mano ka ta.
0: Welcome ta na ang aton ng mga kapuhon, ng mga tech on duty subong gabi, ang aton ng mga partner broadcast tech sa tanan ng XFM Radio Station, sa NIR ng sa Panay, sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7, upunta si Katropang
1: Alex
0: Bongya Favorite.
1: Yes.
0: Nakachakto kita subong gabi ba? Sa Rojas, mabatian kita sa Capiz 106.5 XFM with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Jeteray.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5, upunta Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1, upunta Katropang
1: Paparodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7, with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9, with Katropang Juan
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, 87.5, XFM Sagay. Kag makitaan magita malantawan, mabatian sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Victorious Manaplaka, di Sagay kag Escalante. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique. 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Pile mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala.
0: No, almost perfect ka subong, no?
1: Isa lang sala.
0: Oh, isa lang sala mo, no? Pero dako, ijajapon mo sala, no?
1: Oo, eh.
0: Hindi mo ginaya mabawi ang imo kasalanan sa sinikalibutan.
1: Ang mga sila nila, sa akong dako nga sala.
0: XFM call and text line, dial nyo na
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong si iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Aww.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is kalon na senior citizen burn skin ko forearms hindi ma kuha try Instant Plus Herbal Soap nakuha your skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit mahamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: tanan na ginawa ko.
1: Gusto ko ganyan nga, makuyapan ka ganyan mga gabi. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa-gwapo mga kapi ka na healthy ka pa.
0: Ka, ginadulong man sa aton sang Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. I would like to say good evening kay Joy Konghe Dalida sang Lunoy sa Pian Capiz, kay RV Hungko sang Lawanan Tike, Hinalinan Lawanan Tike, mayong gabi kay Joms Atero, New Washington, Kalibo Aklan, solid katropa, Famela Parsha, Sikor Sikor, present sa buong gabi, Solomon Antonio, buhi man subong gabi. Erlinda Osel, good evening. Dologes Dobria JM, Jan Juanites, and Toto De Los Santos, Alan Habiliana, Warlita Kalandingan, Valdez Febrero 25, good evening to you.
0: Sa mga bakers da ni Tita Sweet ha, mayong gabin da sinyo tanan-tanan.
1: Nung alan sang yang bakery? Nung alan siya bakery?
0: Sweet Francisco's Bake Shop.
1: Wow! May nag-ano pa? May nag-hurma pa sing mga tinapay subong gabi?
0: Nila-hurma nila subong pag-aaga mo pagluto.
1: Wow! Tinamit man ang tinapay
0: of
1: ni Tita
0: course.
1: Sweet. Of course! Natilawan mo ang kay Tita Sweet.
0: Ang iya ginaluto?
1: Ang tinapay ya.
0: Of course!
1: Oh, wow! Basta, hindi ka magkadlaw, kaya wala na yung kaladlawan sa ginpamangkot ko.
0: Gayuhom lang ko ah.
1: Nagambal man lang ko gani nga ang kay Tita Sweet, dahil mo kakadlaw.
0: Kadlaw ka gani, ako pa.
1: Mayang gabi man sa mga taga, ay, Balokadol, labot kita sa Kamang-Kamang, Barangay Kamang-Kamang, Isabela.
0: Sino ginakamang da nila?
1: Ambot kay Pastor Winson,

0: ginakamang yato. Ginalabot to siya pa nagtagradyo. Nagapamati sila subong ang mga kalahi niya. Nakabato na kuno to. Si Cardo Dalisay, gabi-gabi gapamati. Kaga Maricudo, mga lahi sa Maricudo gapamati. Tamyaw si Cardo Dalisay, pati iya mga lahi sa Maricudo gapamati. Good evening.
1: Lahi na kamunsang si Gabo, ah.
0: Oh, si Gabo na ni sa subong.
1: Oo,
0: oh.
1: Si Gabo.
0: Nantaw ka na wala?
1: Oo, sa YouTube lang.
0: Ano na bing episode bi kung nantaw ka sa YouTube? Episode.
1: Wala pa ko kaya balaw kay ang Pamiro pa lang diyan ginantaw ko guys.
0: Sino mga artista da be?
1: Sila gani kanday sar si Emmanuel.
0: No, ara. And, sino pagid?
1: Kanday may Ramanibo.
0: Okay. Ang mga nadulaan na sing karir ipang kwaliwat no.
1: Before.
0: Tapos sino pagid?
1: Si Coca Nicola sabi.
0: Oh, ang mga si... mga dinumaan gid yang imoya kilala yan no.
1: Sila man lang kilala.
0: Ang bag-o be ang sexy be nga uyabi sino na be?
1: Yo,
0: Julia Montes ara syempre. Dining lady na iya si Julia.
1: Yo, eh.
0: Ang isa pa gid taga Negros gani na siya.
1: Si Ki, si Ramirez.
0: Si Su.
1: Si Su Ramirez gani.
0: Diba? Ang ayan man si Su Ramirez no. Wala ba na yan na ginursol si ano?
1: Si bata niya no. Literal pa mention ah.
0: Galing kay ti passes pass ko no yan mo.
1: Gani man.
0: Oo. Isa kay isa kinang lang mag-move on kay ti at least may ara sing maayo closure ang ilang
1: correct,
0: relationship.
1: Ah.
0: Kaga sang sila pa nagpalanggaan na naman sila.
1: Hmm.
0: Hmm. Unlike sa imo ya maging palangga ka sang una sang ibulagan ka hindi ka na dai manapak.
1: Ni bulag na.
0: At tapos mo tilawan hindi mo dai magsapakon.
1: Ako yang gintilawan niya.
0: Ang ako kaya ipagtilawan sa una. Siyempre, why naman eh. Pagtilawan bala, friend. Mamo na.
1: Correct. Yeah.
0: Oy, dial ka mo. Ara naman.
1: Panawag na ka mo.
0: Gakalingaw naman siya sa awin. Soriana, eh. Mo na ang problema. Kay kakalingaw sila, ya. Gusto nila, makata lang tayo, makata. Sila, ya, mamati. Lagi ako mamati.
1: Makapoy, man, makata-kata. Ay.
0: Dial nyo ang mo number. XFM call and text line. Pwede yun na matawagan.
1: O, 0912-0076-793.
0: Ang globe na mon 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tapos, kung wala ka mo da pang tawag, gusto nyo tawagan, i-direct PM nyo na lang na o kung personal message ang inyong mga numero sa akon nga Facebook page. Kitaan nyo lang ang Troy Tisoy XFM. Hari ay, matugnaon nga kagabihon sa inyo nga duha. Permigid ako gapamati sang inyo programa nga Phone Pal. Makadula sang stress kag problema. Ginatamyaw ko ang mga taga-Paraiso kag taga-Columbia nga magapamati sang exciting nga programa nga Phone Pal. Gina midnight snack ko ni nga programa. I love you guys, halong sa mga chicks from your loving supporter Merlin Ponce of Barangay Paraiso.
1: Wow!
0: Halong Kami. Halong sa mga chicks ko no. Dumayara sa meaning sa iya ginambalaw.
1: Ikaw na yung guro.
0: Ay wala kuya ka pang chicks ya.
1: At ya mas nagid ko
0: eh. Nagliwat na kuya ang nagbago na kuya.
1: Oh, member ka na.
0: Lalaki na subo akong gusto.
1: Talaga
0: lang. Kaya ikaw ay man nga maling ka sa babae. Kaya dudahan ka dayon. Lalaki na lang imo grupuhon.
1: Para hindi ka pagdudahan.
0: Para hindi ka pagdudahan. Lalaki na lang imo i-friend. Sa sining mga tinion, hindi na kinanglan sa mga babae. Hi, hello na lang, gid.
1: Batood ka. Pero, ito na ka namin na pamatian nga hasta Colombia. Batiun ta, no?
0: Oo, oh, sa Colombia. Hindi yan, sa Colombia nga Mexico, ha?
1: Ang gani.
0: Sa Colombia, sa Sagayla na iya,
1: ha? Nagaw mo dahil.
0: Hindi, wala ka nakapansya. Hindi. Hela, i-check ko ako ng inbox ha, kung may ari, di may nag-send sang numero kay tawagan ko. Pwede man ka mo ka-message sa itong mga number, yung pang-plug namon mga katropa, para madasig yung atong transaksyon subong gabi. Ay, ambot, si Ricardo Dalisa, gadyaya. Sir yes. Troy, 60 naman kabilog radyo, panghatag namon ni Pastor Winston sa Maricudo, Isabela. Te,
1: chato.
0: Grabe ba, baka makasbaka sa kay Ricardo Dalisay.
1: Wow, 60, Gajaya.
0: 60.
1: Oh, ako yakwan.
0: 20?
1: No.
0: 20?
1: No.
0: Ano man?
1: Sex me.
0: Sex me.
1: Kaysa yung 60?
0: Oo.
1: Ako yung sex me.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Dali lang, Gid. Arena. May tawagan ko subong agab, eh. Kung hinay ang tingog, cancel na yun na.
1: Oo, correct yan.
0: Wala na damo istorya, ganiya.
1: Amo good ya.
0: Riktahanay niya da yun. Dahil lang, paano ko na gano'y i-change ang akong tawagan sa SIM number 2 man? Dahil lagi da.
1: Kay, sige ya.
0: Kay dual SIM, abi ang akong nga, ano mo, na dual SIM ko bala. Ti wala sing confirmation kung magi sa Globe. Duha na kabilog ginagamit ko mo. Dito, kag doon.
1: Kung sa bagay na ako, managid man nga,
0: nga?
1: Ano, duwa lang yung mga SIM, di ba?
0: Anong, oo, SIM. Oo, ang SIM lang niya?
1: Hindi, ikaw dual ka naman subong.
0: Dual?
1: Personality.
0: Hindi, dual-walan. Ayang gabi.
2: Ayang gabi, Troy.
0: Ay, mayang gabi. Pangalan, sang amon nga kilala subong nga gabi.
2: Ang gabi po, si John Troy, tagantike, Troy.
0: Hi, John. Kamusta?
2: Okay lang, Troy. Kay nagutotong ligan ng nagtawa ko pa ako.
0: Oo, ginungutog yung man tuutog. Gidaway ka man klaro, istorya ho na binaligan.
1: Di subong nang bawan ka na.
0: Kaya nang wala bulong mo dyan?
2: Nakaano ako. Doon man, Troy.
0: Hindi ah, ginapamanggot ka naman kung nakainom ko na sa bulong mo.
2: Diway nga ko sakit, Troy.
0: Away ka rin sakit.
1: Eh, Martes nga daan subong.
0: Sigurado ka wala ka sakit?
1: Oo.
2: Troy, sakit
0: ulo yung ano, sakit?
2: Sakit sa ulo, mayara
0: eh. Oh, sakit sa ulo.
1: Sa baba ko sa dalong.
2: Dato, Troy.
0: Ha?
2: Sa baba ko sa dalong.
0: Ah, tuon.
1: Ah, tuon.
0: Tido, nasadyahan ka pa? Nga sakit ang iyong ulo sa babaw? Kaya, ano may, okay. May bulig namon si mo sa bunga gabi? Ano napangita mo? Tawo, sapat, name it.
2: Tao, Troy, eh.
0: Ah, tao, mo. Ay, oh. Ginaklaro mo lang namon.
1: Oo, oh, man.
0: Eh, basi, ya, sa subong daan, mabudlay na yung daan nga ano mo. Nga, hindi na itong paglaruhon na itong istorya. Kay, ti, lain naman na iya ang lagan sinasang itong istorya kung wala sing klaruhay. Dapat may paglaro, Gidolp, no?
1: Oo, oh, siyempre.
0: Kay, balaan mo, ka mga, you know, dirty minded ang akong upod nga daan, ti.
1: Yan.
0: Basic pa lang ya, di ba? Magaan kasing ano, lain nga paghangop tapos ma-offend ka. Wala ka man ka ka-offend?
2: Wala man, Troy.
0: Oh, sige ah.
2: Kabala... Tutunay, Facebook, wala, Troy.
0: Ano?
2: Tutunay sa Facebook, may ara pa.
0: Ano ko, no?
1: Pwede Facebook, man to ako na batian.
0: Amuman ang ako, namuman. Hindi ka na lang abi maghambalawig, abi dyan. Kaya wala yung may naintindihan. Di ka sa Antique?
2: Eh, direkta sa San Jose, Troy.
0: Ah, sa San Jose. Ano work mo to gani?
2: Aray, sa scrapan, Troy.
0: Ay, oo, sa scrapan siya. At yung mamanggot naman kung tagpilang kilos ang saway subong.
2: Oo, oh, Troy.
0: Oo, oh, te, okay man. Goods ka lang da sa imong, ano, sa imong, trabaho.
2: Okay man, Troy, ah.
0: No, te, kung matigayon tani, hindi naman ni mag-goodman ang uyab, mabuhi mo man.
2: Ay, sure kita na rin. Hindi, nagit mo, Guzman, Troy.
0: Oh, mabuhi mo.
2: Oh, mabuhi, Troy.
0: Niwang lang galing.
2: Hindi na, Troy,
0: ah. Patambukon mo, Gid.
2: Troy.
0: Para hindi ka kabati istorya sa imong ugangan. Kay, ang una mong mabatian, tuga-tuga, kay imo yaya pangasawa, kag fight-fight sa akong bata, tapos niwangon mo malang galing.
1: Mabuhi, eh.
0: May ara ka daan babae, Dol, kung hindi bala makasaho. Hmm. Ga-as-as. Oo. Oh. Dapat tarungan mo gid na, hindi mo ipagpasobrahan dyan, ha?
2: Oo, Troy.
0: Okay, na-try mo na bala yung Dulpos ang una, si Chay Roqueto.
1: Bukay.
0: Ah, si Bukay gali. Winaswasan niya. Baw, sa itong hugada, sang sila pa yan nag-updanay, grabe man pag-as-as ni Bukay. May edad na sa nga daan, nag-as-as pag ito, ilaw-ilaw. Ay, ganyan, wasak-wasak yun sa Dulp, no? Gamay mo lang na gani imo, nga nawasak mo gid sa Dulp, no?
1: Ha?
0: Nga nawasak mo gid sa bisang gamay lang imo.
1: Ay, bisang kusog mo niya.
0: Pero nakanubya kami ko dyan.
2: O, Troy.
0: Wala bilog nubya mo?
2: Ay, mga ano, Troy, ang istorya ko kasi balikat.
0: Ay, istorya, liwat ah. Kaya ka pamangkot kami.
1: Oo.
0: Wala bilog nubya mo gani?
2: Tamad ako mag-liwat, Troy.
0: Ate, natamad kami karon magatang number.
1: Natamad
0: kami mamating si Imo. Manaan mo nga, hindi ta mabalaan ato mga tagpalamati.
1: Oo.
0: Kung nanday sino, may kung hanggang pamati sa ato, mamulang permikay. May ara, gina-recap na gina yung istorya mo yan nagligad kaya para may idea man ato ng mga listeners. O, pinatuloy, abilagyan mo na nubya?
2: Na, pito, Troy, ah.
1: Ah. Bo, grabe ba?
0: Pero, ano na yan, hindi na yan tao, no?
2: Ay,
0: tao, gali, okay. Ah, hindi man na mga minor?
2: Hindi man, Troy, mga kaibigan ko naman, Troy, ah.
0: Oo, normal to o con AB normal?
2: Normal lang, Troy.
0: Ah, normal lang? Grabe, no?
1: Grabe, hindi.
0: Kaya nga baka siya manginto, no?
1: Oo, di, nakapito ka. Wala kang isa manadayunan.
2: May araw man, Troy, pero ano, Troy, nagbulagay kami, Troy.
0: Kaya nga, ang nagbulagay ka mo?
2: Kaya may, ano, Troy, ba? Kaya may, siyempre, na may iba na iba, Troy.
0: Ah, ginbaylo ka, in short. Oo, oh,
2: hindi. Ginbaylo ko sa ano, Troy? Troy, ginbaylo ko sa security guard, Troy.
0: O, te? Kaya hindi ka kabalo mag ano mo, hindi ka kabalo mag pasuok sang imong asaway. Kaya kung ginbakit mo, kagimpanitan mo saway mo, asang nalabot mong iyang asapay-sapay, laban-laban guro, wala gito nagbulag sa imo ba?
1: Amo gidya eh.
0: Na, sa sunod, may ara ka nasing ano, experience. Muna na diskartihon mo nga dapat labuton mo gid ang sapay-sapay para hindi kapag
1: bulagan.
0: O biyaan. Ano pangita mo sa isa ka babae?
2: O kung tre ko saan, single ma'am tre, kung single tre ah.
0: Single ma'am o kung single, pwede.
2: Ang ikita ko lang tre.
0: Ha?
2: Ang ikita di edad ko lang tre.
0: Di wala ka pa man nagambal kung pila edad mo.
2: 20 tre.
0: Ha? Bata pa sila, no?
1: 20 ka pa lang?
0: Grabe, no? Maru-maru na si Imo, no? 20 pa lang edad mo, no?
1: Ang tingog mo daw, kwan na?
0: Daw 51.
1: No, something.
0: No, daw 51. Oh, sige, ano number mo? 09?
2: 75. Darwa ka, 75, Troy, kag 40813. Ito mo, Troy, ha?
0: Hinahinaya bala?
1: Oo.
2: 09-75-75-40813. Muna na, Troy.
0: O, isa pa, hindi magdali.
2: Isa pa, Troy, 09-75-75-40813. Muna na, Troy.
0: Di okay ka na?
2: Pwede na, Troy, kag sa request ko sa ano, Troy, kang kanta, Troy, ako.
0: Ba, grabe, doon yung pasubrahan mo, ganyan yung imuyang discarte sa amon ba? Title?
2: Troy?
0: Anong title?
2: Ang muna, Troy, ang kwan ng...
0: Naghihinayang Jerry Manyak. Jerry Maya Jerry Maya Dulpi gito nga gutik-gutik Jerry Manyak uno Jerry Maya
1: Jerry Maya gitman.
0: Oh, salamat dyan, mayong gabi. 5 minutes after 10, and once again, sa mga katropa naton nga nagapangita, sing ka phone pal, dial nyo lang amo number sa smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal, upon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dofilang ka.
0: Ining XFM, katropa mo?
1: Excited!

0: Aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo?
6: Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
5: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
6: Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 24 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Wow. Mapos nga pala kung gani. Dula ka na. Balik na sa phone. Palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor. Magtumar ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Vitamin C. Pabas guga ang imo immune system. Pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo ka-dial. Now na, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Diwa't 0915-8311-431. Ara sa amon nga FB Live Subong sa Troy Tisoy XFM ang mga numero nga dapat nyo tawagan kag textan. Kag mayong gabi anay sa kay Melrose Balasa sa Roa City, Capiz. Mayong gabi man kay RV Hungko. Nagapamati sa amon, nagpamana di taga Kamangkamang Isabela si Rachel Espartero Apeliedo niya. Kay Bonbon Acosta, mayong gabi kay Inday Ivy Alvarez ang Purok, Paho, Barangay Dulao, Bago City. Kag mayong gabi man kay Ronald Mides Andonilia, okay kayo, sana alls.
1: Wow, mayong gabi man sa kay Vivian Dacula sa May Silay City, kay Mark Nepomuceno mayong gabi man.
0: Kaga, para ka makakwarta ka mo, matag simana, intra ka mo sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo kung sa diin 3,000 pesos every Friday ang inyo madaugan. All you have to do, bakala ka mo sa mga Yes 12 products sa bilog nga Panay Island kag Negros Island. Ang kinanglan namon sa amon nga paraffle kag sa promo namon, isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope kag isulat ang inyo ang complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyong 50,000, 30,000, 20,000 pesos, kag pulo, katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Bakal na ka mo sa mga Yes 12 products sa inyong masuking butika malapit sa inyong lugar.
1: Oh, kag mag-intra man ka mo eh.
0: Mabakal sila tapos yes. Maintragid sila dapat.
1: Dapat lang.
0: Binayaan, Katropang Troy, shout out gali sa family Aguado de los Reyes, Soriano, Abilada, watching from Barangay Mabini, Cadiz City, salamat.
1: Kag mayong kapilanda sa aton nga mga tagpalamati sa may handumanan, labi na gid sa mga lakang family.
0: BF Gustilo, Cadiz, nagamonitor lang kami, salamat gid. Kag... mayong gabi diri sa among tanan na sa VF Gustilo, Cadiz City. Always naka-tune in sa XFM.
1: Wow.
0: Wala na sing ibang nga istasyon pamatian kundi XFM gid lamang. Yede. Grado ka mo ah. Lagawan ka muna namon basi kung hindi na XFM pamatian nyo. Basi Spotify na. Balda po sa akin kami daan subong sa Spotify mo, no?
1: Oh, bala.
0: Kay siyempre ang ilang tanan nga favorite songs pwede na lang nila ma-type kaga
1: pamatian
0: pag gwa sang artist kag title sang kanta automatic ma-play wala na.
1: Yes.
0: Di na nila kinanglan nga ma-request pa sila sa DJ nga kung kaisa request wala man gina-play. Wala gina-play.
1: Sa una ganyan, ayawan ka pa dial para lang makalusot.
0: Oo, kay puno-puno kiniyaton niya nga ano niya. Mm-hmm. Ang aton nga linya sa una, landline to.
1: Gani.
0: Daw mabuka ulo mo ka pinaminsar. Paano makasulod man? Daw mo na. Melrose Balasa. Roy Tani, makabisita man ka muna nga duwa ni Dolphy sa Roa City para makita man namon inyo kagwapa sa personal.
1: Wow, gwapa gadya. Yeah. Wala tama December.
0: December ara kami daa. ihambala namon kung sa diin ang amon location nga mapilian ni manager da sa Ruas kay dira kita ya ma'am meet and greet basta dala kamo ya pasalubong ya sa amon na
1: meet and greet imin kas nga nga pirma kami abisang autograph para sa inyo may regalo feeling artista ganun.
0: Sige na kay may ara manaya kabaylo
1: oo
0: bilog gabi imong imo kami
1: wow te wow. Hindi ka pa na
0: lain lain lang kwarto. Lain yung kadaan kong idungan mo na si Dolphy sa kwarto niya kay video niya kay kaniya.
1: Correct ya.
0: Ayawan sa kay Rodel sa Kalibo ah.
1: Ipos ah.
0: Rislingon sa dula ka man lagi.
1: Ipos lang may tuhi pa kubla kay Alex.
0: Zay Cross, good evening. Kag pila ka lalaki nyo gusto? Ba?
1: Ba to? Oh?
0: Lalaki?
1: Oo. Oh?
0: Ah, sige na lang, mabato na lang ko gani kay matapungulay kami. Kay Dolphy, siguro pilang sarangan mo, Dolph?
1: Tatlo lang, anay, ah.
0: Tatlo lang?
1: Oo.
0: Dunga na?
1: Sa isa kagab, sa isa kadlaw.
0: Ah, lain-lain lang oras. Oo, Tagpila-pila ka oras.
1: Umaga, tanghali, gabi.
0: Wow, pamao, panyaga, panyapon.
1: Yes, PPP.
0: Pungko, pamati.
1: Tag,
0: papi sweet.
1: Oh, correct.
0: Oh,
1: wala mati lang talaya.
0: XFM ang gapamayagpag sa bilog ng Negros kag Panay or ano ni man Negros White.
1: Wow. Tawag na kamo di.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-007-6793.
0: Abi mo, Dolph, diri lang na sa Negros ang naga-brownout. Hindi, lapnago niyang brownout. Subong kay ara sa critical stage ang atong
1: power.
0: Bali, mandato to ya sa NGCP. Hindi inaya siling ginapatay-siga mm-hmm. sa mga local electric companies. Tungod kay ambot ano nang ilagi na pang sugnod sa ilang mga sa ilang adlagko ang mga generator nga makasupply sing kuryente sa matag balay man
1: kag more power pa kamo
0: ha
1: more pa ang inyong gindala nga ngalan
0: ma more power man na o kun ano man ang ngalan sa mga electric mukit company eh. At the end of the day negosyo man na Japon nan negosyo man na Japon wala sing perpekto nga mga power or electric company nga nag-supply sa aton kay tungod nga syempre business is business.
1: Correct.
0: So amo na gani mas maayo gid kay ti ara naman na discover na gid man ang solar tani pabaratuho na lang nila ang mga materyales ang solar kay para tanan-tanan masolar na lang kita kag hindi pa mag ano hindi pa mga ngapa-ngapa ang mga electric power company sang gina-supply nilang electricidad sa tagsa ka pa ni Malay kay ma-lesser ang paggamit sang kuryente kay tungod nga nag-solar na ang iban. Agri ka man da Dolph mga solar?
1: Brigyan ako kinky.
0: Kuya ma-solar kuya.
1: Sa una kinky mo lang buwi man kami.
0: Oh, sa bagay pero tilain tuya sa una kag subong.
1: Sa bagay man.
0: Kikita mo ang mga lugar gani nga wala gina agyan kabuhawi, ginabuhawi na isubong. Tungod sang
1: climate change.
0: Correct. Eh. My caller sa line number 1. Good evening. Lebron ko sir kakasang charger sa imo cellphone sir kay ano
1: gabagrong kami
0: gabagrong na te balaan ko hindi naka-charge mayong gabi eh
2: hindi naka-airpon mo try
0: oo ngalan
2: Imaka
0: taga diin
2: yaka din ka buhayin try tawag mo si mo try
1: tawag mo do akig ka ho
0: mar
2: hindi man
0: din ka subong sa kadis ka.
2: Oo.
0: Oh. Hindi ka sa Cadiz?
2: Sa Barangay Mabini.
0: Barangay Mabini. Wala ka pa Japon Nubia until now?
2: Why try?
0: Ginambalan ka na gid. Ginambalan ka na gid. Kamang agi ka na lang. Hindi ka gid mo.
2: Nag-block na lang yung number. Wala mo. Wala mo may nag-text.
0: May nag-text to ya. Wala ka lang yan nanugid sa amon. O kung hindi mo lang yung type ang nag-text.
1: Gani.
0: Muna tong kalawig sa nilawagay mo.
2: 49 na ito yung edad, Jeroy.
0: O, te. Hindi ka magambal na wala may nag-text. May Ganit nag-text. Man. Galing kay pilang edad?
2: 49.
0: Ikaw, ya, ikaw ya, pila na edad mo ya?
2: 29.
0: Oh,
1: 29 ka pala.
0: 20 years ang ginanggap. Hindi ka pa. Gusto mo dalaga? Gusto mo dalaga?
2: Isang single mom lang, Troy.
0: Iwat na ginsubo ang single mom kag dalaga.
1: Galing man.
0: Balaan mo, mga single mom subong, hindi nila gusto sing lalaki. Ang gusto lang nila, ya, ang bata nga ara sa ila subong, tapos, oh, tapos na kontento na sila nga sululawas na sila padukun la bata. Oo, no?
1: Correct, eh.
0: Ngita pa sila lalaki, balbalon pa sila, maugtas pa sila. Tikundi, eh, masululawas na sila, Dolph.
1: Amugid.
0: Amo lang, tawa bala si Dolph, kaya mo nang iaginimo siya ko galingon. Nag-ano na lang siya, nag-single gay.
1: Inan.
0: Kaya wala man siya inugasto sa lalaki.
1: Kung may mabira, ya.
0: Mapababira ka gidya?
1: Mapabira man lang ko
0: yan. Mapabira man sa Japon. Ti ano man, Mark? Pila na ganyan mo tinipunan ganyan, Dolph?
1: Ha?
0: Pila niyo mo tinipunan sa
1: secret po? Lang ano eh. Ah.
0: Igay siya sang ano lang, sang gamay lang clue kung pila ang mo tinipunan.
1: Eh kung pa kung pila ang iyang
0: pila ka digit kali, pila ka digit.
1: Mga 4 pa lang.
0: Wow. Before 1 2 3 4. Ay, grabe. 10,000.
1: 10,000 kundi 5 na ka digit.
0: 5,000.
1: Ang mga dira.
0: Sobra 5. 9,000.
1: Wala pa gid man.
0: 8,000.
1: Mga drop lang sa 5.
0: Te, Mark. Ano sa imo?
2: Sinuptan mo ko, bro.
0: Ha?
1: Ano?
2: Sinuptan naman ko.
1: May sinuptan man sa kono.
0: Mga pila imo sinuptan, subong?
2: 4-5 lang, bro.
0: Oh! Te? Hindi, tahong kong i-combine ang inyo sinuptan.
1: Man 9 ta da yun.
0: Na.
1: Ikaw ang 6, ako ang 9.
0: 69 na. Nga wala ka pa din nagkantong yung claim mo radyo. Hindi ka gusto mapakita sa amon.
1: No, kapilama kami mag... Ano?
2: Busy pa sa obra, bro.
0: Ano obra mo gani, Mark?
2: Construction.
0: Ah, babay, ilan na may day off man na. Nga, hindi ka gadya, pwede ka guwa-guwa sa imo nga trabaho.
1: Sa din sa kanya, sa Cadiz lang.
0: Oh, pero sa Bacolod, sa Gobra, construction worker.
1: Di ba pwede ka man lang kabalik pagkahapon?
0: Or hindi gani, maano na lang ka mo, makitanay na lang ka mo one way, magpabakulod ka doon.
1: Pwede,
0: Lalabyan mo malang naman silingan, di ba?
1: Mm-hmm. Oo.
0: Te?
2: Oo.
0: Hoy!
1: Naarap mo lang gali.
0: Itapik nyo ang inyong sinuptan.
2: Sinuptan na.
0: Oo, sinuptan ang imo hinuptan naton, ya kaptan.
1: Di gusto mo tapi kontang hinuptan tanga duwa.
0: Ambal ko gitaw. May lagi siya ka plano. Te, pasugot ka Mark at tapi ko ng inyo hinuptan nga duwa.
2: Hindi ko troy.
0: Nga aman.
1: Ah.
0: Wala man na mali siya pre, kay lalaki sa lalaki mala na ya pre.
2: Lain-lain
0: jawab Dolph, lalaki ka, Dolph?
1: Lalaki, kuya, pre.
0: Lalaki na saya. Kung anong nga, Razi, mumumanang iya, Dolph, no?
1: Pero, pre, mag-iri ko bala, pre. Ibag-id mo, pre, hindi. Pre.
2: Dolph, lalaki, mag-alugay, ay, mbato na.
0: Wala, pre. Ewan na ako, natingaw mo, Dolph, no? Pre.
1: Eh.
0: Ah, wala lang mali siya, nay pre, kay lalaki man ko pre.
1: Mga pakibot siya mo no. Ay pre.
0: Ibagin na sa akong pre.
1: Ang mga sekreto sa mga closet queen mo. Kiboton mo sila.
0: Tapos pagkibot,
1: kasi pwede ka gamit siya. Ay pre, kamusta pre? Pagkibot mo. Ay pre.
0: Kuha-kuha mo gid ba? Ano na napakita mo sa isa ka babae wala labot single ma'am? Anong gusto mo pagid?
2: Ano lang bro, yung pwede nga magkuha sa number ko ah.
0: Ba? No, sige ah, plug number ah.
1: Mga mamasang bala?
0: Oo, mga muna. Daw hindi naman guru. Oo. Gusto mamasang subong no?
1: Ha?
0: Tula naman guru mamasang.
1: Ba, may harap aman guru ah.
0: Okay, doon nalikop. Doon nalikop na sila sa mga kalalakinhan subong.
1: Kung sa bagay.
0: Yung mga lalaki ka daan subong, nag-arrange sila tag 2-3 nga daan sa kalalaki mo.
1: Ba?
0: Ba?
1: Ano?
0: Oh, number mo, Mark?
2: 09-6605-3690.
0: What?
2: Sabi din na magwa. 09-6605-3690.
0: Thank you, Mark. Wala ka na may griton? Kanta.
2: Nandito lang ako.
1: Hoy, nandito ako.
0: Oge.
2: Hello.
0: Oge Alcacent na version?
2: Ay, Daniel.
0: Ah, amo mo naging request mo ng ligat, na nagasgas, ano yung amo di city. Islin na lang na, ado, amo mo na dyan po ng kanta. Balik.
2: Sigaw ng puso, baigisan sa Ragusa.
0: Na, pwede pa na, sigaw ng puso. Ah. Oh, sige, thank you, bye. Ang oras, 40 minutes after 10, nagapaday ng phone pal. Si Jessa gin man ang kakantas ng Sigaw ng Puso.
1: May version si Jessa.
0: Are you sure? Though Father and Son man ha?
1: Sigaw ng Puso. Ang original eh.
0: Dali lang gita. Wala ah. Wala kanta nga Sigaw ng Puso si...
1: Si Jessa.
0: Wala ah.
1: Pati, sige, Father and Sons na lang
0: Father,
1: eh.
0: Ano ganun ang tuno gani?
1: Sigaw ng Puso ko. Amo na bala.
0: Ah. Doon iya pa kuya yung pangabudla. Hindi na ito pag-i-play yan yung request. Naka-plasaran yung playlist ha. Gupunta git para sa iya. Muta. Wala man sa may ipadala nga Gcash.
1: Correct.
0: 10:41, mabalik pang phone pala. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Pain. Fast and safe. Systopain. Symptoms present. Consult your doctor. Sama buti ka.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamig it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manamig man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
6: Lahat ng problema ay nasa solusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Eh, patas?
2: Oo.
0: Oh, ah. Oh, wala. Lagpat.
1: Ikaw mo lang yung nagambal.
0: Ang mo nang kapaluya ka nang kapaluya.
1: Naman.
0: Ha? Mamangkot ka pa? Ano ambal ko gani?
2: Katugnaw
0: gani. Hindi ha, pamangkot ko gani. Gapaluya, gapaluya.
1: Gapaloy gani.
0: Hindi pamangkot daw. Sige ha, adjust mo na lang sa buhas. Obrahan ko na lang ano, obrahan ko na lang 20.
2: Gawa ha, nung sobra pa
0: ano ang gusto mong temperature sa aton aircon now?
2: Ati, hindi man nila para sa ato.
0: Amo gani, para niya sa gamit, hindi sa tao. May nakabutang na gani, ang aircon, hindi ini para sa tao. Kung bago-bagoon ka, dala ka jacket. Amo nagali ang mga signs nga nagkakaedad ng isa ka tao. Dasig na matugnawan.
2: Correct.
0: So, kinangnan mo gin mamanyos ang...
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Wow! Sulod ang endorsement. Santon Plus Herbal Oil ang para sa mga pangidaron mo. Para hindi ka maghinulsol, mangin masulhay ang imo nga pamatsyaga.
2: Correct.
0: Kung mamanyos ka sang?
2: Amo na.
1: Liwaton pag-in.
0: Nalipat na natin.
1: Santon Plus Herbal Oil gani.
0: Kag ang aton nga Santon Tea bala, no? Ara na, may available na sa ato, no?
2: Yes.
0: Santon Tea, ang pinaka-the best para sa mga bloated ang tiyan. Pagkatapos, hindi dasig matunawan. Inom ka mo sang amon nga Santon Tea kay para the best sa inyo nga ikayong lawas. Available na sa tanan ng mga butika, sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Wala ka pa man nakapoy.
2: Yeah.
0: Pero nakibot kay Jaggy na yan.
1: Oo eh.
0: Nga arang ito nagtulog kay ti brownout mo may naga. Wala ka makamatsyag.
1: Hindi.
0: Mga 3 minutes ka pa atis makamatsyag.
1: Nabatian ko. Bawala lang ko di ina sa man. Sa huliang mo ito eh, pagbalikin ko, nakibot ito.
0: Sigabal ka. Uy, yan, pangbatsang, muok tulog yung guro ay.
1: Abi ko yan, eh, kung dinilang sa sulod, amin na, oh.
0: No.
1: Babasin pala gaw niya, mga. Kawala lang, kuya, eh.
0: Dulong-dulong, mga daan ng building, may ga.
1: Kaya, kuya, anad naman ko niya sa mga mamot.
0: Anad, pero nagkakakulbaan pa.
1: Hindi, pero ito, siyempre, anad na ko ganit, mga mamot, sina. Ganyan kasi, gay panilagan ko din sa galin, ma. Nabi.
0: Pero may mabatian ka naging mga liing ang mga tingog. May nagkakabatian ka ng mga tingog.
1: Dere?
0: Halimbas ang una, bala?
1: Dere?
0: Hindi ah. Sa iban pag hindi ah.
1: Nasa iban niya
0: eh. Oo, may nagkakabatian ka ng mga tingog. Ah, kinanglan mo naging magpa-psych. Di ba mga psychiatrist? Yes. Kapamangkot, anong imo nga mga nabati? May nagahotik sa imo.
1: Nah.
0: Kung mag-uo ka na gani, o confirm.
1: Dahil pag may mga kuwit sa imo.
0: Hindi ko ganyan ma-imagine yung reaction na ginaya. May gambal na. May katingol. Tapos gana palapit, gana palapit, gana gulpit tulok. Kapag niya, whoo! Sa lahon nga agi. Ang bala naging nga hagan-haganon mo ng imo nga ano, imo pang lutgot. Kay ga epekto ginaya sa imo yung nga lawas.
1: Yan mo naging tawag na sex appetite.
0: Ama nag-enjoy ko yung mag-brown out ya. Kaya kung magsaka ko yung ma-lay-lay nung no, ko naman tingog ko sunod. Ako ni Tingog, gina. Oo, oh, amuna. Ang ako naman sunod nga boys. Amo naman yun.
1: Why ka nagit sa minaisipan? Handing gidya.
0: Ang lain da kay abots mo tagali nga ma-change voice na ko. Ang imo isabat sa mi ay ikaw yaya pagbugtaw mo. Mo!
1: Ang sala.
0: Ano?
1: Hindi. Mi. Gamo ka na. Mi. Tapos naman lang kaya agi.
0: Yun na pang ikbato mo kasi yung bandera. Yaya sa nga kagi aja no?
1: Agi.
0: Dial lang mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 kag gambal ni Mel Rose Balasa. Mga gwapuhon kuno ang mga naga-duty sa XFM Roha City.
1: Wow!
0: Sino tong imo na sino to gani imo man nga ginadumtan-dumtan sa Rojas gani?
1: Ambot ah.
0: Si sino to gani ang duty? Ang ga-duty gani subong hindi ka kay Neil?
1: Okay man.
0: Okay man.
1: Oh, una akong kuha na si Alex.
0: Uy, yung brown. So, bali, year by year, gali na yan. Isa-isahon mo lang.
1: Oo, depende eh.
0: Sang una-una tapag-aten sa Christmas party, ang yung mong Gideon Dayon niya nakilala si Rodel Gideon.
1: Si Papa Rodel Gideon Dayon.
0: So, sa sini naman nga tuig, si Alex.
1: Papirmahan kuha na yung kontrata.
0: Ay, pwede ka mukha ano, direct message sa akon nga official page Troy Tisoy XFM. Pakitaon nyo lang da sa Facebook. Kaga mayong gabi gali sa kay sino ni man dahil lang da ang last four digits siya number 3723. Good evening, take text mate.
1: Takes kaya.
0: Amo lang hindi ko yung magbasa-basa sa ilang ina. Ikaw kabalo kung kita ni na i-pronounce. Galing kayo kung basa madaranan ka magbasa gani. Ma-text mate kaya. Ay na, ano mo na good evening, text mate Bijan. Number ko 0930-418-3723. 0930-418-3723. Na, amo na ang ita ko no, text mate ko no. Hindi ikaw yan, hindi kaya man. Hindi, ang imo number ang kinaplag-plag sa una. Pila to ka bilog, ang imo nga nakuha itong color nga nangilala sa imo.
1: Ang pila to?
0: Pero may araw yung mga panawag.
1: Oh, may nag-text it man.
0: Anong offer? Anong offer? Anong offer?
1: Mangilala, amula na.
0: Kabalo na sila nga si Dolphy ka.
1: Amula gani, kung sa bagay.
0: Nga, mangilala po yung sila, Pi. Miara bala iban bala nga babae nga tripan ka nga arang anon kagidya akiton kay nila para mga lalaki kaya hindi kagidya insakto na to kay ano kay. Lukay
1: ha
0: siya to kay Lukay to no
1: Lukay
0: mo siya to ni
1: Lukay
0: di Bukay ali. Pero okay ka na kay Bukay ka na kay experience ka man.
1: Oo, at least ano tila umako ah.
0: No, pero galing kay wala kasi mo panimuot eh no.
1: Ano galing?
0: Paano bi kung ara kasi mong panimuot tapos si Bukay mahagad si Muliwat.
1: Hindi lang kay Bukay ah.
0: Sino naman?
1: Ganit naman ito.
0: Ah, sino man ang imo gusto? Mga pilahon ng edad?
1: Mga more or less ng kung magano gid man binga malalaki na gid man ko. Mga 30 kabi sa paano makakita man kulay ko eh.
0: Ah. Daw subong pala ang dugaduda nang igo sa imo.
1: Yeah. Di ba? Kung naglang man, total, maamo ka naglang man na.
0: Nagligad, kasuka-suka ka pa, subong daw mapilitan ka naging daya.
1: Tilawanta naman ah.
0: Dali lang. Sino to gani nga aton kakaon to sa aton kantin sa dalom gani?
1: Sa din nga, din nga kantin.
0: Ato ba lang nagkaon sing chicken macaroni gani?
1: Sa din nga kantin?
0: Ay, sa dalom naton bala building.
1: Adali ah?
0: Oo.
1: Originally?
0: Hindi ah, ang atong ginlibre ko gani pa mao, ginbaklan ko sing chicken macaroni gani. Si nanay.
1: di pa English, English pa to sa...
0: Oo gani! Hindi ka to sa iya? Hindi ka to sa iya?
1: Hindi agani ako pa.
0: Ay, daw ang yabing ipon, the windows. Oh, the computer, gali damo windows.
1: Gani.
0: Ha?
2: Daw kuan ko sa mga ano pa.
0: Ay si ano gali si si Clement, Clement ang ada niya no, Clement.
2: Si Clement din nato.
0: Si Clement san lang kay ano balo patay naman siya.
2: Well, istoryahan naman niya duwa.
0: Ay kay Saudin Salem, shout out sa Barangay Tangob. Ang oras 12 minutes after 11 o'clock. Hindi makaw magkalipat sa Biyernes man, 5,000 pesos ang inyo madaugan sa nagapadayon man nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Millions worth of prizes ang inyo maangkon. Baka lang kamo sang Gold Eagle King o kon ang Gold Eagle 320 ml, ang Tansan isulod nyo sa puti nga sobre kag isulat ang kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyong contact number kag ang suking tindahan nga ginbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Ara dirang available nga drop box, then hulaton nyo pagka Friday kay i-announce kag i-post sa tanan nga FB pages ng XFM kung sino ang ika week 2 winner sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. So what are you waiting for? Join na kay kada semana 8,000 pesos ang ginapanagtag ni Boss Remy Lito Uy kag sang XFM Philippines. Mabalik pang phone palo po nyo si Katropa Troy Tisoy.
2: Katropa ang Dofi lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Hadin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kapapapasok sa atong lutuan. Pampagkana sang uto. Kagpampaimprove sa atong immunity. May santo nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.

0: It's 11:34. Thank you so much for listening sa Pon Pala programa. Mabalik naman kami bukas, 9 to 12. Sige po na ako, si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Troy Filangka.
0: Thank you so much sa mga tech on duty. Kag sa tanang station manager sa tanang XFM station sa Negros, kag Panay Island. Sa ngalan sa ngamon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos! The most continuous music. Exciting! XFM! XFM!

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee
1: Mix. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Unmamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Unmamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
10: Patroba mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pe ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali na.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminorea.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Chronic pain,
6: ang sakit.
5: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, karang pain, fast and safe. Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain,
7: bibili sa mga butika.
8: Ed,

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaglipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sultan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sultan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sultan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa iyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Legale

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Kanton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Kanton Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Kanton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Kanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at muri na oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil si Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
3: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay,

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking tutulpan ni Lilo. Sa aking call center agent.
4: Pero may hindi ako nagawa pang migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Iba ganyan po ito siya ako sa Sister Pain.
4: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: Double Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maklaswakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
2: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Yes, ma'am.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasamayang lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba dyan, nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda.
3: Yun nga.
4: So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
3: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, no? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang ating po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
4: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
3: Tama,
4: dahil
3: Doc.
4: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
3: Saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila, instant yung gamutan.
4: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga akong naririnig, yung mga taong, kumbaga eh, dati, akala nila, simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong punta na pangarami natin mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay, for example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
3: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
4: Batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? So, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
3: Chabacano. Oh, broken Spanish.
4: Buenas noches, tama ba?
3: Ayan, tama.
4: Tumama din.
3: No, magandang pakikinig po ha, sa lahat ng mga Zamboanganyan na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan mo nakakabutang atin pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
3: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So, sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So, atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
4: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So, pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas o sugat. Sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So, merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So, yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba diyan parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, 'di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, "Thank you, Lord." Eh, hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi kang nagbe-burp, burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, mayroong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
3: Yung iba, Dok, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
4: Sa almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. No? Parang lalaki pero parang naglilin sa umaga. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga, kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan, naipalatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat na hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? O para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
3: Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasur Clinic o pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar.
4: So ano ba mga dahilan niyan, partner? Usually ang ating sikmura protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin made up of protein yan. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan or any kind of ulcer kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistant dito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami siya sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-resetan ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito resetan ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
3: Sa mga kababayan po natin, na mayroong ganitong uri ng karamdaman o nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga, may guidelines ka dapat na susundin, especially to your food.
4: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-uopisina, office workers. wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas.
3: Mm-hmm.
4: So nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
3: Mm-hmm.
4: Sorry ha, pero yung spicy food healthy naman yan, kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na lining ng mm-hmm. ano mo eh. So para kang naglagay ng sili sa ano
3: sa
4: balat mo
3: na may sugat.
4: Talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although it can help pero matindi yung pain.
3: Nakaka-irritate.
4: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan ha, pag lumalala yan, daming complication ha. Mm. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. sugat. Yung minsan yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
3: Mm, yun nga.
4: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi natin ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nanilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
3: Mm-hmm. Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
4: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
3: Nako.
4: Oo, may mga
3: kasi
4: tao
3: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
4: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap nga. Kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila eh. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
3: Naku.
4: So hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
3: Akala natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
4: Mm-hmm. Eh, yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
3: In the long run pala.
4: Napapatindi eh.
3: Nako.
4: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito eh, mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
3: Oo.
4: O yung supply ng fuel mo. Eh, talagang malaki ang discomfort mo dito.
3: Ayan na. Sa mga kababayan po na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, no, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, eh, hindi po basta-basta makaka-recover ang ating pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
4: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi, lagi mo nga sinasabi,
3: yes,
4: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have our set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sikmura. Especially, yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So, you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
3: Mm-hmm. Okay, yan. Sa mga kabayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, yes, the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napaganda ang ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong ultimate trio. So bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: So mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
5: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoa ako. Tapos, nandito ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
3: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
5: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na, ano ko, na na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh, katakos si the long breast ko eh. Tapos ngayon pagka nag-check up ako, time na lang check up ko, pagkatapos ng tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. Kasi nataranta ako, na-stress ako lalo dahil tinanong mo, sabi niya I don't know, maybe cancer, maybe not. So kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, eh wala naman, wala na, wala sa sign, walang sign eh. Basta nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So, hindi niya ako masagot ng direct.
3: Tapos nagtake kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
5: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
3: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom na mga produkto natin?
5: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
3: Apo.
5: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initiltake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol na yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. O ang lambot na nandudo ko. Di ba pag maano, kasi dati matigas eh. Ngayon ang lambot kaya nandudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman, eh. Mararamdaman ko, syempre, sarili mo, di ba? Dati, laki-laki, nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
3: So ngayon, ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Parang normal.
5: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos. Wow.
3: So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
5: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C, at saka D3. Kasi talaga yun. Ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
3: Okay.
5: Para ano, para ako kahit nawala naman bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Ngayon, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap na tulog ko. Okay.
3: Maraming salamat, ma'am, sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila, ma'am? Edad at saan po nakatera?
5: Norlin Reyes Oruta ko, taga Molino Bacoor. Tapos, 60 years old na ako ngayon.
2: Sample Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na lang Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, breathing malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang call center agent na naka-taker shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong iti-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lunch Pharmacy. The Secret of Health.
3: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
4: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
3: Ayun.
4: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa terminong iba, naadi ka sa kape. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try niyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito eh. Itong kape natin one of the best seller na lagi nauubos. So ang dahilan marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka sustansyang coffee.
3: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa, no? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
4: Yeah.
3: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para matiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
3: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga sugil butika.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpupit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Makalage na ko.
8: XFM. Patropa mo.
7: Exciting.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 48, kung 38 minutos na ang nakaligat, sa tak na ang alas 4 sa aga. Nagapalayag mga katrupang para tuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Merkoles, gerisyon sa atong pagpangalagat pit sa 12 na subong mga katrupa sa bulan sang Agosto. Pila na lang ka, Laob? 19 dias na lang. Aton nga talaklaron maabyan sa iro na kita sa bulan sang Setyembre. May 31 dias ang bulan sang Agosto eh. Pitsa 12 na subong maabyan sa bulan sang Agosto at law kita nga Merkoles. Medyo maulano na nga aton nga kagahon subong diri sa siyudad sang Iloilo. Bangod sang hangin habagat sa gihapon. Kahapon, sang gabi, tubtub sa tungang gabi, magatupa ang manipis nga pag-ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Sa iban nga bahin sang probinsya kag sa isla sang Panay, amo man ini ang naeksperyensyahan. Ining wala untat nga pag-ulan, kung kaysa nagauntat, kung kaysa nagabugso-bugso ang hangin kag nagatupa ang ulan. Halong kita gihapon sa maulanon nga panahon, dapat mga katrupa sa mga nagamaniyo sa ilang salakyan subong dapat masanag ang inyong pananawan ang mga mata nakatutok sa karsada. Pero agud tong malikawan ng disgrasya, dapat masanag ang aton nga pananawan. Magtumar sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga abyan, nagadugang pasanag sa ato nga pananawan. Ilabi na kung nagaidad ka na kag nagamaniho ka pa sang salakyan. Ragod mapahinay-hinay o kung mapadelay ang eyesight deterioration naton, ugaliyon gid ang pag-inom sang Vision X Plus. May beta-carotene, may lutein kag vitamin E Plus. Agud to mga abyan, nga malayo kita sa disgrasya. May araabi nga nagamaniho nga nagakadisgrasya kaya hindi makakita sa mga concrete barriers bala sa tunga sang karsada. Diri sa siyudad sang Iloilo, makapila ka beses na nga ginasalakay sang aton nga mga motorista, mga drivers na sang four-wheel vehicle. Ang center barriers nga konkreto diri sa Tabok Suba, malapit lang di bala sa may Jollibee, no? Dito sa may LTO, ulunhan pa to sa LTO bala, na? Dira masami man ina nga ginakasalakay sang aton nga mga motorista ang konkreto nga barrier sa tunga sang karsada. Diri sa dalan halandon eh, no? Diri mabiyan sa city proper, ang intersection dabla sang flyover General Luna kag flyover kag General Luna Street kag Halandoni Street. Ang kalye dabla sa tubang sang University of San Agustin J, masami man ina ginasalakay. Isa pa gid ka lugar nga masami ginasalakay ang center barrier nga konkreto diri sa E. Lopez Street. Sa tubang lang dabalas ang kolehiyo di San Jose. Pirmi man ay ginasalakay ang mga konkreto nga mga center barriers. Ina maabyan resulta nga kun magtupa ang ulan, nagatupa bala sa windshield sa aton salakyan, naga-double vision ka, no? Siyempre normal man na. Pero malikawan ta na eh, no? Dapat mangin masanag ang aton nga pananawan, ilabi na. Kung kita iban sa aton senior citizen na nagamaniho pa sang salakyan. So agud to nga mapadelay-delay ang pagkurap-kurap, pagharapon sa aton nga pananawan o galiyon ang pagtumar sang Vision X Plus, no? May lutein, may beta-carotene, kag may vitamin E Plus. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo sining nga mga lugar. Kag bangod subong nga kagahon nga medyo matugdaw ang aton nga panahon, bangod sang dapya sang hangin. Hangin habagat nga may dala nga pag-ulan. Uso man ang sipon ubo kag trangkaso subong. So likawan nato ini nga mga pamalatian, dapat protektado kita aga pa magtumar na kita sang Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C mga abyan, alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa kita makapamahaw sa aga, pero mahimo na kita makatumar sang vitamin C. Malikawan nato na ang mga pamalatian katulad sang ubo, trangkaso kag sipon, ilabi na ang pagbaylo-baylo sang aton nga panahon subong. Sa matugnaw nga panahon, sa sining nga mga tinilmabyan, nagatupa ang manipis nga ulan sa kagahon. Ang pinakamanamit nga kape nga ato limnon, amo ang Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, ining nakakapi ka na, pero may vitamins ka pa. Nakakapi ka na, naka-food supplement ka pa. Kaya ang Santone Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag may soya powder mga katrupa. Iban sa aton luyag na magpangapi kun aga, pero daw ginapulupunggan o kung nagapangalang-alang sa kape. Kapin pa kung regular coffee drinker ka. Luyag mo man tani magpangapisaga o galing nagapangalang-alang ka kay daw nagahilab na sulok-sulok mo bala. But silingon, nagtaas ng acid level mo. Kikita mo na sang caffeine nga nakuha mo nagikan sa regular nga kape. So kung namo na nagani ang nabatsyagan ninyo o kung na-experiensyahan ninyo, tiuna, agud nga magkambyo kamo sang inyo nga kape halin sa regular nga kape. Padulong mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang caffeine. Mahimo nato ni imnon, ay labi na ang mga acidic ng mga tao. Kaya ang caffeine abi, may ara ina mga efekto nga nagapataas ang acid level ta. So ang mga regular nga kape, may caffeine. Tiko nagataas ng acid level mo, untatan mo na mag-inom sang mga regular nga kape, kambyo ka na sa Santon Plus Coffee Mix kay wala ininya sang caffeine. Bisan pila ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon sa isa ka adlaw, wala chance nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. Sa mga diabetic, mahimo na kamo makainom sang kape nga medyo matulotamis puro wala sang kalamay. Ang nagapatamis sa Santon Plus Coffee Mix amo ang natural sweetener nga stevia. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede man sa mga kababaihan nga nagahana na nga magmenopause o kunyara na sa ilang menopausal stage nga nagasufrir mga biyansang hormonal imbalances. Ang hormonal imbalances kung gina-experience na sa mga kababaihan nga nagamenopause, ang efekto sini nagasingki ang ilang ulo. Ining mainit, maininining arabuton bala, tagpirmila nagapaningal, ining hindi mo mabalan, dugay-dugay maayuman. Dugay-dugay daw nagalalain naman. No? Pero amo inagali mga katrupa ang ginabatyag sa mga kababayanhan nga nagaminopause na. May mga hormonal imbalances. Agot nga mapaganagan ang efekto sa hormonal imbalances sa ilang alawas. Paim na ninyo sila sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may mga ingredients ini nga may mga medicinal properties. Katulad sang pagpahuluhagan-hagan sang hormonal imbalances sa mga kababayanhan nga nag-iedad 40 o 50 pataas. Ang mga DC, bla, nagkalabot na sa DC. D50, D60, kag D70. Natural ang ina para sa ila. So, intindihon ta sila. Dapat, kung aga o kung sa gabi, kay man nag-asufrir man sila sing insomnia, hindi gila yun makatulog bla sa gabi. So, antes magtulog, before going to bed, tagain ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix para sa mahamuok nga katulugon. Katropang Alex, ang upod ko diri sa technical side, mga pyan. Liyog ko sa monitor, taga-tropang Alex, di ko makita daw ang talamyawon ta. Pauara na sa aton nga attendance sheet, mga pyan, si katropang Mike Prabanardo, nga nagpamati sa aton sumong. Pinagi sa aton nga Facebook page nga XFM Iloilo 100.7, kag XFM Radio Patrol Iloilo, sa Kairinante, Chanova. Nag-upod na sa aton sa sining nga mga tinion. Babatian ninyo kami, mga pyan, mga katropa, sa 100.7 MHz. Sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Sa Haro Plaza, kita ta ang aton nga mga street sweepers. Ginabantayan lang paghulaw sang ulan, kagdayo nila tira limpyuhan ang dalan. So, mayong aga, good morning sa mga street sweepers ta nga na-assign. Diri mabiyan sa palibot sang Haro Plaza. Hindi pa maayo lilalagawan ng Haro Plaza rin kahapon, no? Pero subong, hopefully, kung mag-untat ang ulan, mabalik na sa katahum. Sa kinaandan nga katahum ang Haro Plaza, lugar sa mga naga-jogging, lugar sa mga naga-walking, lugar sa mga naga-brisking, kag lugar sa mga naga-sumba. Ang Haro Plaza. Kaya kebal ka mo, nagligad nga doak adlaw, medyo may ko ang Haro Plaza, kaya nagkaladagdag. May mga kahoy nga nagkalatumba bala sa Haro Plaza, kag ang mga sangas ng ibang nga kahoy nga madlago, nagkalahulog, nagkalabali. So, giningaga man inilimpyohan sa mga taga General Services Office, agot nga mapabalik sa katahom niya ang Haro Plaza. Kaya man bangon sang pagmadlos-madlos ang hangin, paglabay sang buhawi nga nagpapas ang mga puluyan. Sa pila naton ka mapumuloy sa Barangay Cubay Haro, ilabi na sa Sitwan Iway, kag sa pila kabahin sang Manduriaw, kasi din mga unexpectedly, ginagyan sila sang buhawi. Sa siningakang tanan, nangayo sila bulig sa kay Mayor Isa Trenya. Sagot nga maka bisan pa ano bala makabalik sa ila sining normal nga pagpangabuhi, no? Kay dito mabiyan sa Cubay, distrito sa Ngaro, pila ka pamilya dito ang na-displace bangod mabiyan sang sang buhawi bilang naglabay sa ilang lugar. Ti sa sininga kang tanan, nagpangayo ang ining mga biktima mabiyan sang financial aid, no? Sa kay Mayor Reza Treñas o kung sa Iloilo City Government, pinagi sa kay Mayor Reza Treñas, saguto nga mapaganhagan ang efekto sang pagkaladula sa ina sininga mapuloyan. Mayarang atag 10,000 pesos nga ginhatag ang alkalde o kung ng Iloilo City Government para yadto sa mga totally damaged nga mga puloyan. Mayarang 5,000 para sa mga partially damaged nga mga puloyan pagkatapos nga ginlabihan sila mga katrupa sang mabaskog buhawi, no? Kaya balo ka mo may ara 101 ka mga pamilya nga apektado sang buhawi nga ini sa siyudad sang Iloilo sa itong nagligad nga Sabado. Ang ining 101 ka pamilya mga binapektado gini ni guba gini balay nila. Actually, hindi man gini ni mga konkreto nga puloyan made of light material. Satisfied na kapangayos sila sang bisan paano replacement, no? Sa ila sining nga mga puloyan. Apat ka mga pamilya mga biyan with totally damaged homes mga biyan nakabaton sang tag 10,000 pesos each, no? Ang 97 families naman nga may partial damage lang ang ila puloyan, nagbaton man sang tag 5,000 each. Ang assistance ngayon ni financial gamiton sa pagpamakal sa mga materials para sa pagtukon sa ila sining nga mga hayob-hayob ba, no? Para lang nga makasugod balaliwat, no? Kay amugid man niya bulan sa Agosto. Hopefully wala na kita sang mga weather disturbance. Pero kumusta ka, tropa nga Alex? May gas pasulod nga weather disturbance? Wala man, oh. Abi, check ta dugay-dugay. Kaya daw pila na kadlaw nga gina-suspend ang face-to-face classes mga abyan diri sa siyudad sang Iloilo kag pila ka mga kabanuhanan sa probinsya bangon sang epekto sang malain nga panahon. Gina-suspend ang face-to-face classes. Pero subong, adlaw nga Miyerkules, wala man kita sa may nabaton pang informasyon. Nagikan sa atong city government kun bala, normal ang klase subong. Sa mga nakabugtaw na, bangon na kamo. Bangon na kag maga. Team Plus ang Santon Plus Coffee Mix. Hikot kita sa ato normal ng helikoton as of today, August 12 mga katrupa, adlaw nga Miyerkules.

Pagkatapos naton sa pagpangabuhi, ilabi na subong pila naman ang kadlaw. 19 days to go. 19 kadlaw na lang nabilin, kag magano na. Magatakop na ang bulan sa puraot. So, ang Gold Eagle Beer, kag ang XFM Radio Patrol Iloilo, magapanagtagsang tag 5,000 ka pesos kada semana sa aton sa ninga weekly raffle draw sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo 2026. Nakamamam ka na, naka-wawarts ka pa. Ang mechanics, magbaka lamang sang Gold Eagle Beer na 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo suki ng mga tsindahan. Siyempre, may tansan ina. Isulod. Buksan nyo ana yung butilya. Kuhaon nyo tansan. Isulod ang tansan sa puti nga envelope o kung sobre bala, no? Kag isulat ang pangalan, edad, address, mobile number o kung cellphone number ninyo, kag pangalan sang tsindahan nga inyo ginbaklan. Kay tagaan tama na sila premyo, guro. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga malapit sa inyong mga lugar. O kung hindi gani, kung wala ka mo sa may makita nga drop boxes sa inyong lugar, dagundagon ka mo diri sa XFM 100.7 Iloilo Station. Sa Barangay Tabuk Suba, ha? Haro, sa Villa Consolacion lang kami. Barangay Tabuk Suba, distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. May-ari kita dire nga drop box nga mahimo ninyo hulugan. Pero may-ari man dire sa Tabuk Suba, Haro. May isa kita dire ka drop box nga ginbutang sa Vilma Store sa Barangay Tabuk Suba, Iloilo. O kun sa distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. May-ari man pagit kita dire sa San Isidro, Haro. Nagapangita pa kita sa dugang pa nga mga drop box center agunto nga mahapos sa inyo paghulog sa inyo sini nga mga entry sa BCS store sa Barangay San Isidro Haro, siyudad sang Iloilo. May isa man dira ka drop box nga gin pahamtang. Kay bala kamo kada Huwebes ginakolekta ang ining mga entries, ha? Dapat pagka Miyerkules pa lang daan sang hapon, kumpleto na, nahulog na ninyo ang inyo sini nga mga entries. Kay kada Huwebes ginatipon ina mga katropa kag dalon diri sa istasyon para sa weekly raffle draw. Kada Biyernes ginapatigayon ang weekly raffle draw. Kag dira kun magabutan ang inyo pangalan, automatic 5,000 ka pesos or 5,000 ay hatag naton sa tagdaog sang weekly raffle draw sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. May arapagin kita ba nga mga prices, ah? May grocery items, may cellphone, may cash prices sa grand draw. Sa grand draw na. Pero samtang ginapatigayon ang weekly raffle draw, tag 5,000 ka pesos ang aton ipanagdag sa lucky winner sa raffle draw kada semana. 5,000 ka pesos, ha? Katulog pag Alex, iya kay ibang tag 500 lang ganit. Iya kay ibang tag 500 lang. Ginaisip pa sa kahanginan. 100, 200, 300, 400, 500. Ariya 5,000. Patukar gani na sa nga aton nga 500 miles nga katagatrapang Alex. Kay makapiyan-piyan eh, isipa bla. Kung wala, gainom ikaw. Basi gainom si tatay mo bla. Ang balong mo sa tatay mo. Sa mga kabataan, pwede ka mo magkapadala sa inyo sa nga entries. Basi si airpads ninyo, gamamam bla sa Gold Eagle Beer. Ling mo tayo, di pagkaboy, tansan tayo. Yadi pa na. Tansan nga mangin 5,000 ka pesos. Patukar bina katropang Alex, 500 miles. 500 miles, 500 miles. Brato niya, 5,000. 5,000 miles, 5,000 miles. Mga maayo, ano yung balita? Tagtablas inyo, ano yung kay kabalo ka mo? Hasta pa man kita alas 6, eh, no? Pizza do sina sa bulan sang Agosto, mga biyan, Jisirebe Diaz na lang. Magatakop na ang bulan sang Agosto kag magasalo kita sa Bear Month. September, October, November, December. Bebe, 500 miles. Peter, Paul, and Mary na eh. Bebe. 5,000 na to niya, 5,000 pa nagtagta. Ano nga ba, hindi na doon sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Medyo matugnaw ang panahon sa buong. Karoon lang kong paligo, ah.
Maligo ka mo karon gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapaputi sang panit, nagapa

misang kutis basta gamiton mo lang adlaw sa pagpanghilamos kag pagpaligo. Sa mga kabataan, sa mga dalaga pwede gid. Sa mga laon-laon, mga dalaga binayaan balo kag mga kasal na anal na pwede gid. Base pa lang sa ikaduha kabes, makapamana o kung makaangkon sang juwa. Love is sweeter the second time around siling nila. Maggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Agudto nga mahaghamis ang kutis, magputi ang panit, kag mag 10 years younger looking kamo. Luyag nyo ba lang nga makabujuwa? Luyag nyo ba lang nga makapamana sa ikaduha? Kag makaangkon sang manami nga relasyon? Maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Adlaw-adlaw to make you 10 years younger looking. Maingaga sa kay Rowena Espilio Manuel. Nagapamati. Nagapatamyaw sa Manuel and Espilio family. Good morning sa kay Maria Crespo dira sa pagalagon sa Pabia Iloilo, sa kay punong barangay Noel Groy nga nagapamis aksang kahoy. Sa baka-baka vlog sa RN Frozen Food. Ara na ka trabaho Alex. Abe, ang ilaya 500 miles, ato niya 5,000 miles, so be.

0: Alas 5. So, kanami, no? Do 500, no? So, amo na, ha? 5,000. Ato niya, 5,000 pa nagtagtag. Kada si Bana, sa aton sini mga katrupa, ang Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo. Manami ni kay kada si Managid, wala ni Paltos, ha? Do timing man, no? Exacto, alas 5. Grabe ang motif, ta subong ba? 500 ba? Mga bian, i-check na ito ang pinakauli nga sitwasyon sa panahon dugay-dugay. Pero sana monitor na ito, mga katrupa, para mabala ninyo. Kung bala dayon ninyo ang mga natalanan ninyo nga mga eran, subong kung mga aktibidades, bala, no? Kay sa report nga nabato na ito, mga bian, may isa ka LPA, low pressure area, sa Guapa, sa Philippine Area of Responsibility. Nangin isa na ini ka tropical depression, pero wala pa rin makasulod sa PAR, ha? Wala pa rin makasulod sa PAR. That's why dugay-dugay ka tropang Alex, kung makatsamba ikaw, makatawag kita sa PAG-ASA, gusto ma-confirm natin kung ano ang hulag sang sining isa ka low pressure area. Nangin tropical depression, pero wala pa makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Nangin isa na ka tropical depression, mga abyan, o kung tropical cyclone sa Guapa ini sang Philippine Area of Responsibility ang uli. Nga nakitaan nga 1,900 kilometers ang distansya niya sini, nagikan sa norte nga bahin sang Northern Luzon. Nga may kabaskogon nga hangin, hindi man gito man kabaskog, pero sige lang, importante may baluan ta. 55 kilometers ang kadasigon o kun kabaskogon sang iya nga hangin kada oras. Kag may pagmadlo sini nga nagalabot sa 70 kilometers per hora. Ara pa ini mabiyan sa gwa sang Pilipinas. Sa piyak na bahin, apektado naman sang ginatawag na localized thunderstorm ang Visayas region. Lakip na diri ang Western Visayas, rason sang magalumo naton nga panahon. May lapta-lapta nga pag-ulan sa kahaponanon kag kagabihon, may pagmadlo sa hangin, sa tion sang kagahon kag ginapahalong naton nga aton sining mga mangingisda. That is why subong nga mga panahon, basta may mga tropical depression, may mga low pressure area, bisan pa wala pa makasulod sa PAR, lauman ninyo nga medyo mataas ang presyo sang mga isda. I-check taman na karun kay Katrupang Romel Paklibar. Subong nga ingagaw ka mo sa mga nag-operate sang eatery, karinderya o kung restaurant. Kay subong, may night market dito sa Iloilo Terminal Market. Meaning, haling kagabi la sa is sang kasisidmon, tub-tub, dugay-dugay, la sa is, sininga kagahon. May tsansa ka mo nga makabakal sa mga ulutanon, mga prutas, kagiban pa nga mga panakot, sa manubo nga presyo, nagikan sa mga bulantero, kay ara sila subong sa guwa sang merkado. Amo na tsansa naton nga makabakal kita, medyo bahado nga presyo, kung may night market. Kay ini sila gahumlad sing ilang nga mga baligya sa karsada, pero hasta lang sila ya takna alas 6 subong aga, kay nagsugod sila kagabi alas 6 man sa gabi, bali 12 oras lang, no, nga paglatag nila sing ila sining nga mabaligya. Sa tsansa naton ini sa mga magagmay naton nga mga negosyante, mga small businessmen bala, no, kapin pa ko nagabaligya pagkaon ko nag-operate sang karinderya, itiri, no, restaurant nga luyag Manila nga makasave bisan paano. Maing aga da sa kay Mr. and Mrs. Joven Caballero sang Lunok Eatery nga nagapamati sa aton. Laban-laban at tutus paring Joven to sa super subong. Idira na siya nagabakal siya sining ano na, ning mga barbecuehon la. No? Kaya agaw ka mo kay may ara pa ka mo nga 56 minutos, more or less an hour, nga makapamakal sang mga kinanglanon ninyo sa mga adlaw sa inyo sining mga restaurant, karinderya o itiri sa medyo bahado nga presyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Morning sa kay Ma'am Mary Ricabar, nagigan sa Florida, USA. Kumusta na Ma'am Mary Ricabar? Dili sa Pilipinas, medyo maulano ng panahon namon dili. Ay dira sa Amerika, no, sumong August ba? O peak gid, sumong peak sang summer gid, no? Ma'am Mary Ricabar, no? Dira sa inyo? Sa Amerika, kapin pa sa Florida, medyo, ano sabong, tig-ilinit dito eh. Galing ka sa southern part sang Amerika, kaysa east coast ka, medyo init sabong. Hasta ina sa bulan sa Agosto, tatlo rin ka bulan, June, July, August, ang pinaka-summer season nila dito sa Amerika. Samta nag-aulan din eh, kagmasaming nga ginabisita kita sang low pressure area, sa ibang nga parte sang kalibutan, may init. Sa Italy, subong katropang Alex, gatagiti ang init dito sa Italy. Amo na sa Europa, sa pila kabayan sa Europe, mga abyan, medyo mainit ang panahon. 5 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. I-check tabi si katrupang Phoebe Bols Morales. May report siya nagikan sa ESN ng Anamtangan. Mga senior citizens nga wala pa sang national ID, mahimo gyapon makabaton sang social pension gamit ang OSCA ID. Sa probinsya ni, report ni katrupang Phoebe. I-check tabi katrupang Phoebe Bols Morales. A report, please come in.
2: Department of Social Welfare and Development Region 6 patag nga pwede gihapon makabaton sang social pension ang mga senior citizen bisan wala pa sang national ID. Ginpalabot ni Marien Grace Tamunan sang social pension unit sang Department of Social Welfare Development Region 6 sa mga opisyalis sang Senior Citizens Federated Association of Iloilo Incorporated Iloilo Chapter nga mahimo gihapon nga makabaton sang ila social pension ang mga senior citizen nga wala pasang national ID. Ginpahibalo ini ni Tamunan sang maghibat sang meeting ang ECFEI sa papunguna ni Nurses Portuno ang ila presidente Agosto 10 sang aga sa Kasarial di Iloilo. Ginpahayag ni Tamunan nga nakabaton sang impormasyon ng ila opisina nga may ginapalapta sang pila ka mga barangay opisyal nga hindi na makabaton sang ila social pension ang mga senior citizen nga wala pa sang national ID. Sino kay Tamunan nga pwede gihapon magamit ang OSCA ID.
3: National ID, but for those nga wala pa national ID, nakabaton kita niya ang OSCA ID. Especially ang mga bedridden na ito, kaya wala pa na sila national ID. So,
2: ang ini nga balita gidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako sa tupang Phoebe Bols Tibur Morales sa XFM News.
0: Exciting Philip. Ang mga senior citizen nga wala pa sang national ID, kun may mga driver's license kamo valid gid ina, no? Kay bal kamo mabudlaga ni magkuha sang driver's license eh, no? Bisan wala kamo sang national ID, basta may driver's license kamo, i-honor ina. Kun wala kamo driver's license, kun may passport kamo, mas bugat pagid gani na. Kay may ara iba nga mga barangay officials nga kag sa iban nga mga ginakliman sang pension sang mga senior citizen porque wala sang barangay ID, national ID, ni sila magatag. Why bala dalis ang isa to ka birth certificate niya alin sa Philippine Statistics Authority? Malapad ni ba? Lingsang nag-release, tuod gid man senior citizen ka na. Ang driver's license valid na nga magapamatuod nga ikaw amuni edad mo, either senior ka man o junior ka. O kung wala ka mo driver's license, pwede man passport, bisan expire na. Amo ning mga government issued nga mga identification nga budlay niya applyan mo, di ba? Roberto Laroan, may ngaga. Welcome sa atong palatuntunan. Ang ini nga bahin mga abyan ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini mga katrupa ang solusyon sa aton problema nga masami nga pagduko ni Junjun kag nangin mahuloyon. Kun mahuloyon na si Junjun kag masami na nga nagaduko kag wala na nagatambong sang flag raising ceremony. Butsilingon, may problema na. Basi tamara na sa blak kag na malipato na. Nalipat na sa sang isa niya ka function. Pangihi kag ang isa pagin ka function lipatan niya na. Wala na siya gana mag-attend pa sa flag raising ceremony. Kung naman na problema ni Junjun, laban-laban. Ha? Laban-laban, kinahanglan niya na ang pangpabakod sang panindugan, ang pagpalawig sang standing ovation. Hindi pag-surrender ang bandira, patinduga liwat sa ikaduhanga kay Gainan. Pukawa si Junjun, ipahanumdum sa iya nga may isa pa siya ka-function. Magluwas sa pagpangihi. Kinuluyag nyo nga magbalik ang nagkakayabang performance sa kama. pukawon si Junjun. Dali lang si Ma'am Mary Recabar nagatugda pa. Diri ko sa Florida, 97 Fahrenheit kung 36 degrees Celsius. Ba, medyo init. Get 36 degrees Celsius. Magbutang ka siguro ni isang ano, katropang Alex, ang itlog ba? Sa hood sang salakyan mo. Ang guwa niya ni, sunny side up. Dito sa ibang nga lugar, sa Europa, sa Amerika, nga nag-experience siya sang summer season subong. Butangan mo lang itlog, ang hood sang salakyan mo, sunny side up guwa niya. I-salot mo sa tinapay nga loaf o kon sa pandilit si hamburger niya ang guwa niya. Balik tato kay Turbo Bla. Di na tato gani. Amo ni nga material maabyan, kung magtumar ka mo Turbo, pagka la 5:40, amo na ng pagtirada. Ha? Kay si Turbo, dietary supplement for men, 30 minutos ninyo imnon, kag amo na mabatsagan ang iya efekto sa kwarto ninyo. Sa pirtahan pa lang kamo sa kwarto ninyo, mabatsagan nyo na ang buol ninyo nga nagalukso-lukso. Meaning, ara na, gapangayag na, nagapanikad na ang tiil nyo. Efekto na si Turbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe. Kagwala sang side effects, only frontal effects. Kung kaysa nagaburubunggod-bunggod, nagasurusunggod-sunggod si Mrs. nyo, bila si partner ninyo. Kaya kung kaysa malipatan nyo na nga huluwa-pluson, malipatan nyo bala nga bulubunyagan, ti, iya kay nahanglan man ang isa, dapat nyo mga intindihon. Hindi na kamo kinanglan pa nga kuhiton, hindi na kamo kinanglan pa nga hutikan, ah. Medyo voluntaryo na lang, Black, at lupang Alex, Black. Hindi na kamo hulat, hindi na kamo magulat nga hutikan kamo ni partner ninyo. Nga, aga. pwede. Hindi na kamo magulat nga kuhiton pa na for delicadeza reason, Black, no? Kamo na lang binag-binag, ah. Hing mo, daw. Wala pa minsaro nyo daw isa na kabulan na o daw duha kabulan na nga nag-plug-tick na o. Aring solusyon na ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos antes ang championship bout. Nang taon ta, kung magpanghampol si Mrs. nyo pagkaaga, sang lapunaya o nagani oregano. Basta, kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, basta nagkakinanglan lang, Bla. Kung nagkakinanglan lang. Kung gina-challenge ka ba ni partner mo, tumaris ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before the loving-loving kaya mabatsagan ang efekto. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa! Sakay katropang Larry Faliera Dula, may aga sir, 3 a.m. pa lang, nag-sigabog na ang Ila Radio dito sa pagpamati sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Sa Cairo, Derek Villagracia, good morning, katrupang Dennis, exciting Pilipinas, good morning, God bless you, all XM Iloilo personnel, good morning. Ang aton galing ang mga radio, katrupang Alex, gaan mo ko na karon, dugay-dugay, ay sus. Kaya nagapangayo itong migo ko tubla sa corner itong atyangge. Sige lang, makachimpo ta karon. Good morning and happy listening man sa kay Elmo Castaneda, also known as Nano, sa kay Papangrey Tanyo, sa kay Incheck Oro, sa kay Mike Ardenio, sa kay Tutong Uga, kag kay Tutong Castrasyon, dira sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City, sumaman sa mga membro sang Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association, kag sa Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Kaya man naman yung pirmi magyanta, daw gasako sila, Bla. Daw 24 hours ni katropang alis, biyahin nila mo. Oo, 24 hours. Kung medyo maiwat ang taxi, sa mga membro ka mo sang Batuda, kag Butuda, padulong, pasuki-suki man na, kuhaon nyo ila cellphone numbers, kaya kung malang-alang ka mo sa taxi, ara, tricycle, basta gab-ilang. Okay na sila. Medyo maka-minus-minus ka bala sa plete, no? Batuda, kagbutuda, drivers, sa mga tricycle, may aga sa inyo. Ang ining abahin mga pinay na dunong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3 amo ining mabakod nga dagpatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas. Ang Premium D3 may virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 with 200 IU. Ang vitamin D3 amo ning bitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Pero sa masunsun nga pagtupas ng ulan, wala naton makita ang silak sang adlaw sa sulod sang pila ka adlaw na. Pero hindi man kinahanglan gid nga magpasila kita sa adlaw, agudto maangko naton ang vitamin D3. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang Premium D3 nga dili na nasulod ang vitamin D3. Ha? May moringa oil extract, may virgin coconut oil kag may vitamin D3 with 200 IU. Para nga hindi na kita magpainit pa sa adlaw, para maangko naton ang vitamin D3. Ang vitamin D3 mga bien, amuning vitamin nga nagapa-delay sang pagyukot-yukot pagka-kolorinot sang aton nga panit. Kaya bala ko mo ang Premium D3, may kapasidad ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga mga lawas, kag may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa Premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 kasahi sang antioxidant nga nagapa-delay mga biyansang pagkolorinot, pagkolorisong, pagpikot-yukot, pagkuris-kuris sang aton nga panit. Para bala nga ma-delay ang aton nga skin aging, nga bisan senior citizen na kamo, daw junior citizen gihapon. Sixteen minutes after 5 o'clock ang aton nga oras. Sa pagpanumbalik naton mga katrupa, pasiplata naton ang pila ka mga nagapanguna nga mga balita lokal. Mga balita nasyonal mga abyan, lakip na din ang pagpasiplat naton sa mainit nga balita nasyonal. Ining pagpresentar na sang prosecution team sa isa nila ka-witness nagikan sa Commission on Audit ng inin auditor kag diligin patpat mga abyan kung kandaisin o nagbaton sa mga acknowledgement receipt ang mga nagbaton sang gingastos nga confidential fund sang aton nga vice presidente sang siya pa ang DepEd secretary and at the same time vice president sang Republika sang Pilipinas. Ginplastar sang prosecution, ginpamtang sa witness stand ang ilang nga witness agudto ipatpat ang mga pangalan sang nagbaton sang confidential fund kun bala legal o kun illegal kag kun bala nag-exist ining mga tawo nga ginpasuni nagbaton sang mga amount of money nga ginakabig nga confidential fund nga sa paglantaw sang mga taga-kuwa hindi pwede.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Pero tanan-tanan ini mga abyan nagadepende ni gihapon na sa pagusgar sang aton nga mga senator judges. Pero without prejudice ah, kung ano man ang main decision sang mga senador nato ng mga judges, dapat nakahibalo ang publiko. Kaya kita mismo nga publiko, nga taxpayer, mga bian, makahimo man sang aton nga desisyon. Kaya balo ka mo kung senador judges ka, hindi ba na manigar, may mga political affiliation man na sila. Kung kaysa may mga reservation sang ila paghahimoon nga desisyon. Political line-up mo, political organization, political affiliation, blah. Pero ba namin ining impeachment trial kay hayag sa publiko, no? Hindi man kita makausgar as of now, kay hindi man kita mga senator judges, pero ara sa aton sa palabuton ng eleksyon, kung bala, ang ining mga tao nga involved mga bian sa impeachment trial nga ini, dapat pa bala nato ni butang sa pisto kung hindi na, no? Amo na ang purpose mga bian sang pagpalayag naton sa kanginan kag pag-cover naton sang ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kamo na yabi nagbinag, no? Ang aton ginaplastar ta lang sa inyo ang nagakalanabo mabian sa Senado. As much as possible gina-simplify naton para bala ang bisan ordinaryo nga tawo nga taxpayer, no, nga nagakayod sikad, nagakayod drive sa tricycle, nagabaka-baka maniho sang ila sa lakyan, pero ginagastos ka ginapatuyangan ng gastos ang iban. 19 minutos na nakaligad sa technology. Kung pasi platanta na dugay-dugay, dugangan ta na. Pagkaligad lamang mga katrupas ang mga importante naton nga mga pahanumdom.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laindi dyan sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
6: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, shh, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manamigis!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Epa, Lira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, koy sa ako na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
22: Oh.
21: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ang oras, mga katropa, 23 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dere sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Ngayong aga sa mga tagpalamatita, dire mga abyan sa Dikamay Store sa or Itiri. Dire sa may barangay Rizal, Lapas, Iloilo, sa Kainday Reyna, nagapamati man sa aton. Sa mga tagpalamati naton dire sa Nunong Itire, dire sa Kainday May, sa Tubalang sang Shopee. Kagsiban naton nga mga katrupa dire sa Petron, kag sa Caltex Gas Station. Nagapamati sa aton sa sining mga tinuon. Pero sa Transistor Radio, ara kita sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong nga mga radio on FM band. Amoy na ang 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Sa pihak nga bahin mga abyan, pasiplata naton. Ang pila ka mga development kahapon sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Actually, hasta lang ni Sumong Bala katrupang Alex mo kay Buas may mga committee hearings ang Senado, no? Kag sa Biyernes siya, ti kinanda nag-visit na sila sa mga constituents nila, no? Hindi magid bilog na simana, hindi magid adlaw-adlaw, da Lunes, Martes, Merkoles lang. Di kahapon, maabiyan sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginpatawag ang witness bala, ining auditor, no? Ang Commission on Audit Auditor nga si Sailin Del Campo. Padugay naman nga eksperyensyado naman nga auditor, no? Kag na-assign sa Commission on Audit, no? Nagpahayag mga kabiyanan sa ginpatawag sa witness na nagpahayag nga may pila ka mga aktibidades nga ginsight siya, aktibidades ng Vice Presidente, no? Kag ang mga ginpanggastuhan sa confidential funds, nagalakip ini mga abyan ang pila lamang sa mga gintumod ng mga gingastuhan sa confidential funds sa Vice Presidente, mga katrupa. Amo ang mga tree planting activities, ang pagpamakal sa mga wheelchairs nga wala man resibo, kagbisan pa ang mga Christmas parties. Iniya suno sa kay Sailin Del Campo, ang auditor sang kuwa. Amuni ang iba nga mga aktibidades nga gingastuhan sang Vice Presidente sang iya confidential funds. Tree planting, magtanim ay di biro. Pagpamakal sang wheelchairs, kag pagtambong sang mga Christmas party. Ang Pasko ay sumapit. Ano pag-ide ibang mga ginagastusan? Ginasummarize talang ini sa inyo, kaginasimplify talang. Kaya kalawig-lawig, manabi mo. Ang ginapanguha talang din ang mga punto lang maintindihan ninyo, no? Si Sailin Del Campo, mga abyan, nagsiling, ngang ining mga aktividades, hindi ini eksakto kag wala ini ginapanugutan sa idalom sang joint circular sang Commission on Audit o kung guidelines bala mga katrupa nga nagagiya kung paano gastoson ang confidential funds. Siring ni Sailin Del Campo, ini mga tree planting ni, mga Christmas party ni, ini pagpamakal sang mga wheelchairs ni, hindi niya dala. Wala niya madala sa listahan nga pwede gastuhan sang confidential fund sang Vice Presidente. Inaya si Sailin Del Campo ang nagsiling sina mga katrupa, auditor sang Commission on Audit. Alright? Naging patawag sa Senado kahapon kag mag-witness. Kaya damo-damo resibo na pangdala, na pangusisa sang mga prosecutors mo, no? Sang prosecution team, gali, no? Are pagid, siling ni Del Campo. Si Dalom sang December 13, 2022, ang Department of Education, no? Nagiwat mga abyan sang Partners Appreciation Night sa Mandaluyong City, Metro Manila. Tisiling ni Del Campo ina, ya, hindi pagit pwede na nga pagagastuhan sang confidential fund. Appreciation Night, paano ni man? Ano ni mag-appreciate man? He would like to appreciate the presence of Amonia, muna mo to. Kaya bala ka mong confidential funds. Wala man ang problema. Bisan sino may confidential funds, ipakita lang sakto ang paggastos ng kwarta. Bisan lain-lain pa nga pangalan, bisan mga aliases pa, pero nag-exist man blas kalibutan. Ining may alias na, ghost pa. Doa mo na ang gagawa. Dari pagi do. Kaya ang abogada, nga miyembro sa prosecution panel, nga si Atty. Lorna Capunan, medyo gung-anan ni nga klase sa abogada. Litigation lawyer ni. In other words, anad niya sa korte. Actually, ang mga abogado sa piyak nga bahin, ang mga defense panel counsel, mga batid man, mga bataon pa, no? Muna manami, maglantaw kita sa muna nga mga trial, mga impeachment trial, kami kita natong kung sino nga mga abogado, mga bataon ka mga batid. Pero kay balo ka mo, sa experience ako, sa observation, kulain ginman niya ang experienciado nga abogado, and at the same time, mga katrupa batid. Ining anad bala sa court hearing, sa mga court trial, blah. Bamo may mga abogado man katrupang Alex, nga ang ubra nila, pang notaryo lang. Oo, pang notaryo lang. O kung nagatudlo lang sang kasuguan sa mga bulutuan, sa mga universidad, pero lain gijagali ang litigation lawyer. Ining nagapakigbato gidlas ang kliyente nila sa korte. Kay makita mo da kung paano sila magdipinsa sa ilang kliyente, kagka-articulate sila. O nami giman kung articulate ka, no? Tapos sakto pa grammar mo, blaw. May matunan ka na sa ila sininga mga ideas, may matunan ka pa sa correct grammar nila. Kaya muna, pamati ka mo. Daton diri ginasummarize naton ini para ma-simplify naton, maintindihan tabla. Amo nang ginasimplify ta, medyo budlay man ni klase obra kay ti para bala nga bisan man ugbaligya manis karsada, manugbaligya balot, manugbaligya sang buko Dios nga nagapamati sa aton, maintindihan nila bisan paano, no? Siling ni Del Campo, base po doon sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund. Hindi po nakasama ito. Ang Christmas party, ang mga appreciation nights, hindi galit pwede ni. Ang iba ang pagid ng mga aktibidades, mga abyan, nga gingastuhan sa confidential funds sa idalom sa Office of the Vice President. Amo pagid ang mga masunod nga suno sa kuwa auditor, hindi tani pwede, pero ginhimo ni Vice President ka pwede. December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 68th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Pero malayang sinidiribala, may mga aktibidades katrupang Alex na isa lang kapitsa mo. Ambot yun paano nila nilagariun man. Mayroon din, nga ginpanggastusan sila ng lain-lain activities. Pero isa lang kapitsa. Do si Superman. Ano galupad? Oo, panagtag sila, panggasto sila sa naglain-lain ng mga ano, ng okasyon kag aktibidades, pero nakita di sa prosecution nga isa lang ka pizza. Terrible. Kamo na lang da binag-binag, ha. Ari pagido. Iban pagid ng mga aktibidades nga ginhambal ni Del Campo, nga gingastosan sa Office of the Vice President at the same time, no? Damo nga okasyon gintambungan sang Vice President, gingastosan niya sang confidential funds niya, pero lain-lain activities, pero natuon lang sa isa ka pizza. Natuon lang sa isa ka pizza, oh, ari. Ano ang balsing iba? Ano ka, Superman? Oh, ari, oh. December 15, amo to. 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. December 17, 2022, Christmas activity sa Happy Land, Tondo, Manila. Wow, sana all. Mag-attend ka Christmas party, tagaan ka pagid guru raok. Halin sa confidential funds ang Vice President. Ari pagid, December 17, na pareho lang pizza. Pareho lang ang pizza, mga katrupa. Pero depende ni sa defense counsel ha, kung paano nila ni balion. Basta amo palang ning nakita ta sa presentasyon sa prosecution panel. Alright? December 17, Christmas activity sa Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office, Barangay 101, Tondo, Manila. Aha. Isa lang ka pizza ha. Ari pagid. Pasasalamat and update meeting sang tuda. Aba, madala pagli ang tuda. Ang batuda wa ni madala. Ano ning tuda laban-laban? Tricycle Owners and Drivers Association eh. Oh, ginagastusan man sang confidential funds sang Vice President ha. Baha. Pasasalamat and update meeting tuda in Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ari pagid. Pasasalamat and consultation meeting with TNVS, Angkas and Food Delivery in Quezon City. Ari pagid. Pasasalamat and update meeting with PWD Sector in Quezon City. Take note, isa lang ka fitsa ini December 17. Pila ka activities ni? Isa, duha, tatlo, apat, lima, anum. Isa lang ka fitsa ini mga katrupa. Anum ka mga activities. Nagkalain-lain nga binyo. Damo to gani nakamuno si Attorney Lorna Kapunan. Ano ni man? Superman ka mo? Paano nyo ni lagarion mga lugar nyo? Nga ginpangkadtoan ka ginpanggastusan nyo sa isa lang kadlaw. Para lang bala mabalaan na ito na. Kamu na lang ya binag-binag sang sini nga mga update ha. Pay why kita sa may ginakilingan eh. Another why kita sa may ginadampigan bala. Ginaplasta lang naton sa inyo para kamu mismo ang makabinag-binag ah. Sang nagapadayon ng impeachment trial mga katrupa sa kay Vice President Sara Duterte. Sa piyak nga bahin, medyo mahal ang mga isda subong kay mabalod ang kadagatan. May risgo sa mga mangingisda tabala magpanguha sang isda. Ano pa ang iban mga byan tamara na magrisgo, tamara na pagpatunga dito sa kadagatan nagunto makakuha isda, iba nag illegal fishing na lang. Oo, illegal fishing, pero may nagkaladakpan. May mga nagkaladakpan. Oh, basta illegal gani ginahimo mo, dayon mo puloplagyo. At the end of the day, madakpan ka dayon mo hibi-hibi. Apat ka mga individual ginarestar mabyan sa tatlo ka mga illegal fishing activities diri sa Iloilo. Ahay, hingaga mong tani sila. Kaya kawalo ka mo kung legal ka ganyan nga manging isda subong, risgo ba lang kabuhi mo katropang Alexao, no? Hindi ka gin makapatunga. Kag, kung makapatunga ka man delikado, basi ampakon ka sa mabaskog hangin. Malumos ka. That is why basta malain ang panahon, nagmadlos-madlos ang hangin, mahal ang isda. Common sense, mahal ang isda. Pero ang iban, nga tamara na magpangabudlay, magrisgo sang kabuhi nila, nagakuha sang option nga magpatigayan sa illegal fishing. Ti may nagkaladakpan, may ara nga ginabulabanta, 409,000 pesos. Ang balor sang mga gamit sa pagpangisda ang nakonfiska sang aton nga mga kapulisan. Hindi lang illegal drugs ang ginabantayan sang aton nga mga kapulisan, lakip na diri mga byan ang illegal fishing. Ginpayag sa ngaton nga Police Regional Office 6 Director nga ang mga operasyon nga ini mabiyan ginhimo sa sulod lamang sang 24 oras bilang kabahin sang padayon naton nga kampanya batok sa mga ilegal nga nagapangisda sa Western Visayas. Lakip mga byan sa ginhimo ng operasyon sa mga lokasyon amo ang mga kadagatan sang Batad kag Istansya Iloilo. Dira gimana parmi. Kay bala kamo ang isda dira sa Istansya Iloilo kag sa Batad kag sa iban pa nga bahin sang ang norte nga bahin sang Iloilo daw dira naman nami nga klase sang isda mo. Lain man niya ang sabor sang isda nga dira sa Antique kitro pang Alex no. Lain ang sabor sang isda nga dira sa eastern part sang Panay sang sa isda nga magahalin sa southern part sang Panay. Kita niyo maghahambal ka gani nga tuna basta General Santos City namit. Kung maghambal ka nga tuna halin sa Palawan daw hindi namit. No? Diri sa isla sang Panay ang mga manamit nga isda halin sa Istansya, halin sa Batan, halin sa Ahoy, ha? Amo na mga bin mga manamit nga mga isda. Ti dira ginatutukan sa aton nga mga awtoridad ang rampant nga pagpatigayon sa illegal fishing. Ining illegal fishing nagagamit iban sang dinamita, iba nagagamit lasang ano ni nang tam-an kaikit lang nga fishnet. Inang bisan mga apo, bisan si Milya pa lang sang isda, masikop na nila. Wala na, way pa mabunyaga ng isda, dakop na mo. Bangon sa mga tam-an kaikit pa lang fishnet, no? Bulunyagan pa lang ang isda, dakop na nila. Wala na chance makakadto sa preschool o kindergarten. Why pa mamud? Why pa mamud jagan ang isda? Mga abyan, ginadakop na sa iban ng mga illegal fishers. No? Didri sa Western Visayas, sige-sige ang kampanya sa ating mga kapulisan batok sa mga illegal fishers. Lakip din mga binang pagbantay sa kadagatan naton sa norte nga bayan sa Iloilo, Batad, Istansya, Ahoy, kagiban pa. Suno sa atong regional director sa PNP nga si Brigadier General Randolph Tuanyo. Importante ang pag-amlig sa aton nga katubigan ukon kadagatan sa Western Visayas, bangod ini ang may direktang efekto sa pagpangabuhi sa mga pumuluyo kag mga mangista nga nagasalig lang sa ila sini nga palang abuyan sa kadagatan naton. No? Nara na sa kustodi sa mga kapulisan ang apat kami individual nga nagpakig ukon para sa nagakaigo nga investigasyon. So, hindi kita magpatigan sa illegal logging kasi gisigi ang kampanya sa mga kapulisan ta. Kagkahibalo ka mo, ang illegal logging, ang illegal fishing yun, ha? Tambahan ka halit. Kay ang mga apo, mga anak sang isda, nga hindi pa kuntani pwede madakop, bala. Hindi pa pwede lutoon. Sige na pang dakop ng sing iban. Di wala na sang sundon pa, wala na sang sublion pa ang mga masunod ng henerasyon sang yaman dagat naton, mga isda naton bla. So pangisda lang kamo sa legal nga pamaagi, no? Kay man ang illegal fishing mga byan dako na halit eh. Dinamita, bumbahan mo da karon ng mga ang party sang isa ka dagat nga ginapatihan yung may mga isda pati mga apo, sang mga isda patay. To whom it may concern ang dinamita mo. Tapos ang tamaan kaikit pagid bala nga mga fishnet ni nga may pamugat sa dalom nga pati ang mga coral reefs naton ang mga coral sa dalom sang kadagatan magkala tiphag pala ini mga corals mga bin sa dalom sang kadagatan sang seabed amo ning ginahimo ginaisaran ginahimo nga apartment kag boarding house sa mga isda sa dalom sang kadagatan. So hindi nato ni na paggubon kay dira na sila nagapamugad, dira na sila nagamuad, dira na sila nagamultiply. Wala tanyo na magdalag ko kag magpatigayon sang legal fishing. Kay kung magpatigayon ko sang illegal fishing, dakpan ka man gyapon, ginalitan mo pang isda, ay ginalitan mo na ang mga apo kag ang isda para sa palabuton ng henerasyon, dakop ka pa. Ha? Natural na kung mga medyo mabalod kag maulanon, pahuway ka na kung hadlok ka magrisgo sang kabuhi mo. Intindihan mo na sa mga customer nga palakaon isda nga kung may bagyo, may low pressure area, medyo mahal ang isda. Subong ang bangros, 220 ang kilo. Oo, dalag ko na. Oo. Dugay, dugay, check tas ka trupang Ramel Paklibar para sa situation report, anay. No? Maying aga sa Kaironi, Cortuna, Lupera na nag-upod sa aton sa sininga mga tinion. I-check ta. O kung pag-asabi ka trupang, ano, ka trupang Lex, i-check ta na pinakauling na sitwasyon sa atong panahon kaya may low pressure area, mga abyan. Nga ningin, tropical depression na pero mga isa pa kalibo ka kilometros ang distansya niya sa Northern Luzon. In other words, wala pa ini makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang nabatyagan naton sa mga pagtupa sang ulan kada adlaw, kada hapon, kada gabihon, resulta gihapon ini sang hangin habagat or southwest monsoon na 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, din sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong maradyo. Pagkatapos natin kuha sa report na gikan sa pag-asa sa pinakauli nga sitwasyon sa panahon, i-check naman ang atong nga patrol sa situation report sa aton nga madalanon din sa siyudad sa Iloilo. I-check ta ang low pressure area ng naging tropical depression. Kung bala may tsansa ini nga makasulod sa par kay masubre sa kalibo pa ang distansya sini dito sa pinaka-norte nga bayan sang Luzon. Si Sir John Baron sa linya sang pag-asa maghatag sa aton sang pinakauling sitwasyon sang panahon. Sir John, upod mo si Katrupang Alvin Dennis Sarabang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Maying aga, Sir John.
2: Hello, sir. Maying aga. Ang sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update aton sa adlaw sang Wednesday, August 12, 2026. Atong update ang southwest monsoon tagayon gyapon ang iyang epekto sa may Luzon. Well, may bago naman kita nga na monitor no nga bagyo naman tropical depression sa guwa sa aton nga par. Wala man siya direktang epekto and good news man kay ang nakita nato na ding dalagan is sa pakalayo man siya no sa aton nga landmass so wala man siya kinanglanggit nga kabalakahan. Adro naman sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero may mga chance na gapon sa mga isolated na mapagulan, pangilat kag paraguob. Dalas ang mga localized thunderstorms, ang hangin, at saka ang tugtog mabaskog sa direksyon na bagatan na atundan, na muli ang magandalas ang kasarangan, ang tugtog mabalod na kadagatan. Forecast temperature na ito is 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:30 kaya sa aga, magatunod din yung 6:10 karon sa hapon. Ang nato nga latest weather update, ako si John Baron. Madam, again, nga salam.
0: Thank you so much, Sir John Baron. Nagkikan sa pag-asa mga abyan. Wala kita problema. Although nga may tropical depression kita, nag-tropical depression na ang low pressure area, pero outside Philippine area of responsibility ni mga sobra pa isa kalibo. Pero ni 1,900 kilometers east of extreme northern Luzon. Wala niya sang direktang efekto ang tropical depression nga sagwa sang par, no? And besides, mabing daw lahat sansa nga maghanot siya sa Pilipinas. Ang mabatsaga nato nga pagtupa sang ulan, dalagi hapon sang hangin habagat kag southwest monsoon. Ginalauman ang maulanon nga panahon sa karong adlaw. May aga sa kay Ma'am Hermite, nagupod sa aton sa Sining Matinon, of course sa kay Ronnie Cortuna Lupera, kay Madam Cecil Mendoza, kay Sir Dixon Ligayada. Dix! Kasi manu ako ni, fiesta na sa sunod nga bulan sa Lambunaw. Matira tatong katrapang Alex. Lapit man lang, mga 48 kilometers man lang, maybe an hour. More or less 1 hour nga biyahe, ano? From the city of Iloilo, palkadto dito sa Lambunaw. Isa man sa pinakadako nga banwa sa central nga bahin sa Iloilo. First class ang classification sa municipality. Tutuod gini nga first class, hindi lang sila nga uring-uring. Hindi lang niyang ticket ang first class. Ang classification sa banwa, first class, oh. Dako ang income, dako ang ira, dako ang sweldo sang mayor, vice mayor, kag mga konsyal kay first class ang classification. Hindi lang first class ang ticket, pati ang classification first class na. It's 45 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga katropa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas, Miyerkules nga edisyon, August 12, 19 days to go. Mataklad na nato ng bulan sa Agosto, the last month sa ginakabig nga lean month season. Medyo bakasyon pa subong si ano, si Jose Marichan, bakasyon pa, no? Nagapanglugayawan pa. Mga a week before, a few days before September, makita mo na si Jose Marichan nagadayan-dayan sa kalye, nagajogging-jogging, nagawalking-walking, nagabrisk-walking. Pero a day before, katropang Alex, nagapamintana na, nagabutwa-butwa, tamwa-tamwa na sa sapirtahan kag bintana mo. Bantayan ninyo a day before, mga few days before sang September, magpakita-kita na si Jose Marichan sa karsada. Ang Pilipinas, ang ginakabig nga nasyon nga may pinakamalaba nga Christmas season. Korinta 46 minutos na nakaligat sa takna ng 5 saga. E-check tabi sa Sininga Matineon si Katrupang Romel Paclibar. Aga pa to. Nagsakay sa patrol, bit-bit niya ang iyang Santon Plus Coffee Mix kag ang iyang Santon Vitamin C para sa pagbabakod sa iyang sininga immune system. Ginasulay ang ulan, ginasulay ang taliti, agud maka-deliver sa iyang report subong nga aga. Sa patrol, Katrupang Romel, sa report please come in.
3: Good morning, Katrupang Alvin. Medyo masanag-sanag na Katrupang Alvin ang kahawaan. Pero ang sa nakatungdan, nagapugok ang ano, ang panganod ba? May tom nga panganod. May tendency dumaulan naman liwat Katrupang Alvin. Di mo paktan subong adlaw nga dumaulan gidya. Pero sa subong Katrupang Alvin do hindi gid ba ara nagtupa na ulan.
0: Ah, nagtupa na ara na ara na.
3: Bag-uang muno.
0: Bagingin mo no muno pa bi mo.
3: Oo.
0: Agabot ko di kina wala ulan eh, pero basa ang dalan.
3: Oo. Gusto ko nga nag-ulan kay Ina. Ito subong Katrupang Alvin, nagtupa naman ang madamol, pero hindi. Gawin tatugtat lang bala nga pag-ulan dari sa syudad.
0: Pero amuning delikado, Katrupang Romel, nga ulan, ining guntat-untat la, dugay-dugay, malaka, tapos saling mo, malakat ka naman, dugay-dugay, tuluan ka naman sa ulan.
3: Yes.
0: That is why, sa sining nga mga pagbaylo-baylo sang panahon, dapat gid, ang Santon Vitamin C. Ining alkaline base nato nga vitamin C bla nga aga pa dapat tumaro na ninyo. Kapin pa kung may mga errand ka, may mga activities ka subong aga pa. Hindi na ka mapangalangalang pa santon vitamin C. Nantawan nyo ang panahon nagabaylo-baylo.
3: Oo, te mainit sa kunadlaw tapos ulanan ka naman pagkahapon kay Pang Alvin. Subong nagdamol naman ang ulan no dari sa siyudad sang Iloilo. May mga portion sa probinsya sang Iloilo nga damol man ulan kagabi pero may araman nga nipis lang kay Pang Alvin. Tapos do medyo baskog ang pagpabugso-bugso para sa hangin dari sa siyudad sang Iloilo Katropang Alvin. Yung mga kautoran natin nga nagabulante sa Iloilo Terminal Public Market ay kaluluoy lang iti
0: ano pastada nila sa bungto?
3: Iti pagtupas ang ulan
0: pamunpun nila
3: palikin dayon, eh.
0: Wow.
3: Ang mga mayara yung mga personal kung tanaw ni mo Barigya Katropang Alvin ginapilo lang nila ang trapal nga ginahumlad nila sa karsada bala tapos itabon lang nila pero ang mga wala iya ti lagan ka sa kilid na isang building kay magpasilong
0: ang una gid mapiktuan ka tropa Romel nagabiligyasin ka kalamay
3: oo
0: basi matunaw
3: tilaban-laban eh galing kinuway ko dikita may nagabaligya kalamay kalamay kang kasin dito sa babaw yan may ara eh pero sa guaya ka tropa Alvin wala
0: sa una kabalo ka sa una bata pa ko ginadala ko ni nanay ko Blamaninda kabalo ka ko na nung una makapatrack sa ako nining mga kalamay nga pula nga may bilog-bilog bala
3: Oh, bilog-bilog.
0: No, oh, ginabutan ko na sa bulsa ko, nimbalanon mo.
3: Tapos napa, ano pa na, umugom mo pa na dulce ba?
0: Oo, okay, kiti aman mo. Oh. Napagustuhan ka man sa manugbaliga, gusto mo may mga inumol nga bilog na kalamay, ti, hindi ko mo man madala. Ama daw malaulin lang nga bilog na kalamay mo na ginatira eh.
3: Tapos sunuganay ko mo sa mga classmate mo lang.
0: Oo. Oh.
3: Ang kaugas ang bilog to, kwanto?
0: Ang dupla. Hindi. Sige, magaling ka lang tira sang bilog na kalamay nga pula. Nagano ka? Gabitukon.
3: Tapos nagasakit na tunlan mo. Doon ginatunsel.
0: Gosga to tunlan mo eh.
3: Oo.
0: Oo. Ti, amo na, makapatrack sa mga kabataan. Dalon ni nanay nila si tindahan. Dahil nila to, daw hato sang bilog na kalamay nga pula.
3: Eh, damo na nasunod na sa sako mo. Tapos kinadispil na sa kilid.
0: Oo.
3: Eh, kung may nag-aibang migaw kayo, okay. Tapos kinabi ang bilog ng butang sa kilid. Paglabay sa kabataan ng pudyotan nila.
0: Oo, amo na nga post nga pudyotan mo.
3: Oo.
0: Alang-alang ka malamang. Daw ka lang alang man ng pamangkot na nagbaligya kalamay. Ano niya ang kalamay mo? Tamis dyan eh. Sa mamangkot ka bla. Magpakal ka mga prutas, di bla? Bilid-bilidon mo. Oo. Oo, kagpamangkot na tamis na eh. Siyempre, ang nagbaligya na hindi niya magambal nga hindi tamis.
3: Oo. Doon ako sa una, sangga gadagsagib lang lansunis na sa may... Jimba sa kag ano katapangan Ben
0: snart.
3: Ang snart

0: ining may tendency nga bala nga mga maslom, paho, lansones, magbakal ka. Kung paman kuton mo manong baligya, nang manong matamis ni, ano bi ay sabat sa imo sa manong baligya? Alam lang mo sabat sa maslom, hindi nakapagbaklan. Kamu na lang binagbinag. Basta paho, gani na. Duha lang nakabagay, kung hindi magtamis, aslom.
1: Aslom.
0: Ang salansones, duha man kabagay, kung hindi magtamis, upload.
1: Upload. Upload.
0: Oo. Ano pagid nga mga prutas ang pwede mo mapamangkuton kung hindi mo mapiho kung tamis o lasay? Sandiya, upakwan.
1: Sandiya.
0: Oo. Duha man nakabagay, either matamis or malasay. Kung mapula-pula ang unod sang sandiya, amo na ginapabuksan. Pero hindi bang gali garantiya katulpang normal nga kung mapula ang sandiya, tamis siya?
1: Oo.
0: Hindi gali garantiya. Bisan may mapula pa siya, pero daw lang alang ang tamis niya.
1: Nagdepende abi sa season kag sa panahon katulpang albin mo.
0: Oo.
1: Ang sandiya, abi, once nga ang gintamnan mo patag, tapos naulanan na siya bala?
0: Oo.
1: Dami
0: tendency maglasay. Pero kung
1: maglasay,
0: mag-harvest ka, mga maybe 3 days or a week before ka mag-harvest, gatagiti ang init, abaw. Nagagawa ang pagkapula niya kag pagkatamis niya.
1: Yes.
0: Manami ni. Subong-subong gawa, uso pa. May mga obliga pa man nga sandiya, subong. Pero daway na ko gawa, gana, kahit balaan ko man nga hindi tamis eh.
1: Oh.
0: In fairness, hindi man tanan nga na-experiencean ko. Basi may araman ka muna na-experiencean, observan nga bisan hindi pa, bisan tigululan, may sandiya nga matamis.
1: May basi, ano katrupan, Ben, may nagatanom sang sandiya nga ang iban, ga, ginaharvest nila, medyo alang-alang, bala?
0: Oh.
1: Tapos ginapatulo na nila, amo pa na pagluto. Amo na medyo tamis na ya. Pero kung luto na nga daan halin sa pungango, may tendency tulas ay gidyak ra pangalbi.
0: Oo, oh. May ara iban nga ginahagay pa nila mo.
1: Ginahagay nila. Oh. Oh.
0: Basta may initan siya pag harvest mo, hindi man kinahanglan nga buksan mo dahil kay medyo lang halang pangtamis niya. Maybe one day or 2 days, no?
1: Oo, oh, mga tatlo ka adlaw.
0: Yes, oo. Oh, oh.
1: Basta sa isa ka semana ang lawig niya, pag hindi man siya mano gid kun hindi pa man sigid luto gid katama mo, kag wala lang siya damage, hindi na siya maglain o kung hindi siya
0: hindi lang magguba ang pungango niya ba?
1: Lupok, tawag nila doon, lupok. May term siya doon, naglupok, tawag nila.
0: Pero ang iba niya nga sandiya, planteria, all year long na sila katulapang
1: romero.
0: Wala na sila gakatingala, tigululan, o kung ano man. Kaya babo, matanda nga manugga tanom sa sandiya. Hindi man git sa patag, sa balubang lid man sila gatanom.
1: Kapin pa kung ang lugar nga ginatamnan nila, katrapang albin, hindi siya bahaon. All year gina sila yung nagatanom sa sandiya, katrapang albin.
0: Ang ining bayan sa ato nga pagpanglagat, ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture. Mangunguman. Pero kay balukan, mami ba nimo? Mga tips blakon paano magtanom.
1: Oo.
0: Para nga mangin self-reliant kita, no? Ilabi digit subong mahalang balaklon. Actually, kung may mga galagardin kamo sa likod bala nyo, i-utilize nyo.
1: Oo.
0: Kay magtanom ka ulo tanon, hindi man kinanglang gali katulog pang rumilang iniktarya.
1: Oo.
0: May aragani nga sa flower pot lang, sa paso lang nagatanom.
1: Sako lang ganis ng
0: siminto. Lang. Hanging garden niya ganis ng iban.
1: Oo. Basta bakas, kalinga ka pang albin, hindi posible nga makatalam kaya diya ka pang albin.
0: Oo. Iba nabi, tanan nga kinanglano na lang, isalig to sa merkado, bisan ako kamuti, alugbati. Ang alugbati kamuti, butang mo na sa ugsaran mo, sa imo nga lababo, mamuhi siya mo.
1: Magbakal ka mo sa alugbati kay kamuti, dala steam.
0: Itibsok. Oo.
1: Dala steam. May arabing nga bakal ka pang albin kinilo, nang nakuha na bala sa steam.
0: Oo.
1: Na kilo na, ti paabot sa balay nila, maluto
0: na luto lang sila. Luto na lang, oo.
1: So wala na,
0: wala chance.
1: Wala sila may mapuslan.
0: Wala chance nga mamuhi.
1: Pero kung may steam kaya nga nabakal, bakal ka alugbati na binugkos na siya, tapos dahon kamuti, binugkos man. Mm-hmm. Pag-abot sa balan nyo, papangwa mo sang dahon, sang alugbate, tibsok mo sa sako da, o kung dako nga plastik.
0: Kagwisik-wisikan ka daaga sa tubig.
1: Mamuhi, kinasaya, oo.
0: Ti, mabakal ka pa imo. Ay, hindi, ang subong, magbakal ka sa una, binugkos-bugkos, alugbate, mga kamote, talong. Subong niya, ay, pirang bato na lang, ginaisip ma? Ginaisip pa. Subong sa mga retailers bala? Sa mga bangga-bangga da, sa mga corner-corner da.
1: Mga doon talay papanip
0: na. Binilog, inisip na. Maabot ang chimpong, magbakal ka tugo abang, bay panid na mo, bay pinanid na. Do pariblas ng tabako, bla magbakal ka pinanid na. Tiyan mo na nga ginatuloan ito sila nga mangin self-reliant. Di, ini nga programa natin, bakanti pa rin slot para sa Department of Agriculture, guro, no?
1: Pwede.
0: Adaga.

0: Tagan to sila to nga sa oras.
1: Oy, propose mo ba?
0: Pwede ah. Pwede at least sa... Mamaglala ko. Pano may pulos man taga Diib lang?
1: Oo. Ara pa sila ako? Ara pa sila guro ah.
0: Oh, yara, kaya kabal kayo sa kilala ko, nagtag sila binhi, expire.
1: Ang taga din, hindi sila tabok sa Tasaro?
0: Oo.
1: Kintin Salas?
0: Naano sila na nagtag sila binhi, expire?
1: Oo.
0: Oh. Uy, namuhi.
1: Kaya mo na yung mabudlay.
0: Tapos, silingas niya, alos kalabanan na mga binhi nga nag-abot sa kagina... May ngalan nga, for sale na. Ah, not for sale,
1: not for sale.
0: Na parang pangalben, oo. Oh. Oh. Ah, ang iba ng empleyado sa taga di napagaling.
1: Di ba sige na kuha bla ang NOT bla ang not for sale tapos na nabili na lang for sale.
0: Oo.
1: Oh. Ano budlay?
0: Oo. Oh.
1: Pero ara pa gid man nag-exist pang DA.
0: Ara pa.
1: Ah, ti mabalala nang ilang existence kung magkuha ni sila guro sa aton sa airtime.
0: Mo isa ko sa benepisaryo sa DA.
1: Ah, wow. Ano nga binhi? Ano na binhi na kuha mo?
0: Ah?
1: Ano nga binhi?
0: May hybrid, may ano man. May
1: ang yellow. Ang palay?
0: Oo, oh, palay.
1: Ay, ara, subong nga tag 90 days na lang mo?
0: Oo.
1: Short term bala?
0: May tag 87 days, tiga niya ka itong album.
1: Ah, may ara ko to, tag 85 days na lang?
0: Oo.
1: Panubo-nubo yung pag-indi mo na black, ay off the air ta ka. Hindi na pagpanubo, 85 days lang pinakanubo. Oo, oh. Oh, nga ba maka-harvest ka sa ngumayte? Oh, 58 minutes after 5 o'clock. Tira ha?
0: Nakalala ko sa taga DE.
1: Beneficiaryo ka?
0: Sa mga nakapangunang doon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang bisogo, tag 280 pesos ang kilo. Mangros, 180 to 220 pesos ang kilo. Tangigi, 400 pesos ang kilo. Pasayan, 320 pesos ang kilo. Gurayan, 160 pesos ang kilo. Lison, 220 pesos ang kilo. Salmon, 210 pesos ang kilo. Hipon, 120 pesos ang kilo. Ang tuna, 280 pesos ang kilo. Tamudyos, 160 pesos ang kilo. Karaho, 160 pesos ang kilo. Ang kasag, tag 340 to 350 pesos ang kilo. Ang itlog, may ara size, may pulo, may 11 pesos. Depende sa kalagoon sang itlog at malbin. Ang manok, 45 days, 175 to 180 pesos ang kilo. May ara man, 160. Depende sa supplier sang 45 days dire sa Iloilo Terminal Public Market. Ang baboy, ang unod, tag 320 pesos ang kilo. Ang limpo, tag 360 to 370 pesos ang kilo. Kung ulo, gusto mo, bagol ba? Tag 270 pesos ang kilo. Ang tiil, panguna o kung pangulihi, tag 260 pesos ang kilo. Good morning kay Kapbots Purinten sa Barangay Katrupa, Katrupang Albin. Kay Nung Nunong, saralan niya. Dari sa Nunong, itere, good morning man. Sa Batakan Boys, tag good morning. Sa kay Nanay Toto, kay Nung Boy. Kay Security Guard Bungbong Echanova, good morning man. Kay Luderos, kag Budot Turalba, good morning man. Kag aga pang nagpamati, dari sa aton sa XFM 127 Radio Patrol, Iloilo, Katrupang Albin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Mga aga, salamat kay Katropang Romel Paclibar, nagikan sa patrol. Good morning and happy viewing sa kay Tristan Wyatt Gulay. Sa kay Madam Cecil Mendoza sa siyudad sang Bacolod, atanan nyo nga mga jersey da, mga uniforme sa eskwelahan, sa inyo sining nga mga basketball league, sa naglainay nga mga sport events, school uniform, ha? Sport events uniform, dira sa kay Madam Cecil Mendoza sa Bacolod City. Kantuin nyo da, kay tanan nga klase sa uniforme, tayo niya para sa inyo. Basta sakto lang ang yadba. Untay na nga yadba, ang bayad. Migo Dixon Ligayada, happy viewing. Mga byan, magtakop ang atong pagpangalagad. We will be back sa Express Balita Saga. Upod ko si Katrupang Era Espinosa sa nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, negosyo kag entertainment sa Express Balita Saga. Upod ko diri si Katrupang Alex Aspa sa technical side. Para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo, ini si Katrupang Alvin Dennis Saramang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas.
3: Mga katropa, exciting

0: XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropomo Station, Lisais, Jess.
1: At lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Miyerkules, Agosto 12, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal. Supply kag demand sa kuryente sa Visayas Grid ginakulang pag-import gikan Mindanao hindi na mahimo bangod sa pag-collapse sa mga mayor nga planta.
1: Mga konsumidor sa More Power nga apektado sa manual load dropping sa Agosto 10 naglabot na sa 45,309.
0: NGCP wala gilayon nga naka-inform sa More Power sa megawatts nga kinahanglan i-deload sa Agosto 10 nga nagresulta sa madugay nga brownout sa syudad.
1: 17 kapamilya sa sityo Banglid, Barangay Balabag, Papiya, apektado sang baha tungod sa padayon nga pag-ulan.
0: Grocery store sa Balasan, Iloilo, partially damaged sa sunog.
1: Lalaki nga natirohan sa Barangay Bubon, Banate, estable na ang kondisyon.
0: Alias Rene, ang lalaki nga mangumpra lang kunta niya pang natirohan sa Banate, Nagapati, nga siyang nasalaan sa mga sospetsado.
1: Lalaki nga mangumpra lang kunta niya pang natirohan sa Banate, nagpanindugan nga wala siya sang sala sa mga sospetsado.
0: Pag-a sa Iloilo, gina-verify pa kung buhawi ang nagpanalasa sa Iloilo City sa Agosto 8 sang gabi. Thunderstorm o kung downburst pila sa mga ginatanaw nga rason sang natabo.
1: Thunderstorm nga nagatuga sang mga hazards katulad sang mabaskog nga paghangin kag pag-ulan. Suno sa pag-a sa Iloilo, nagapanugyan nga seryosohon ang mga thunderstorm advisories.
0: DSWD Region 6 ginklaro nga pwede sa gihapon makabaton sa social pension ang mga senior citizen bisan wala pa sang national ID. Headlines sa Balita National, prosecution gin Indian sang defense team sunok kay House Prosecution o sunok kay House Prosecutor Lorna at Kapunan.
1: Attorney Christine Ferrer sang defense nagpanindugan nga hindi kinahanglan ang pagkumpara sang exhibit sagud nga mapadasig ang proceedings.
0: Witness ang prosecution nagpahayag nga wala nagapakita sang OVP o kung na nagpahayag nga wala napakita sang OVP nga ang ebidensya sang success sa information gathering awit sa paggamit sang confidential funds.
1: Pila ka mga pangalan nga lakip sa mga nagpirma sa acknowledgement receipt sang Office of the Vice President ginpahayag ng Attorney Lorna Kapunan nga daw kaangay nga naghimo sang fruit salad.
0: Draft sang disallowance o kung drafts ang notice of disallowance yung sumeter sa COA State Auditor sa Eileen May del Campo sa iya Division Chief makaligad ang ginpatigayan ng committee hearing kag evaluation.
1: Vice President Duterte lakip sa posibleng liable sa 73.28 million pesos nga disallowance sang Office of the Vice President.
0: 375 million pesos nga confidential funds sang OVP gin disallow sang COA.
1: Address nga nakabutang sa acknowledgement receipt sang OVP nagatumod sa lugar kundiin ginhatag ang kuwarta.
0: Patay sa landslide sa Baguio City naglabot sa pulo as of August 11.
1: DepEd may pinakadako ang alokasyon sa 2027 national budget.
0: Sa ikaduhang ation, Batangas First District Representative Leandro Leviste wala nag-appear sa pagsabpina sang NBI.
1: 107.4 billion pesos para sa flood control projects kinaduso sa dalom sang 2027 national budget.
0: Headlines naman, Balita International, 7.4 magnitude galinog nagluntad sa Western Colombia.
1: U.S. President Donald Trump nagademand nga pabayro ng Iran sa pagpatay sang mga sibilyan kag U.S. forces sa piyaksang nagapadayong atensyon sa Strait of Hormuz.
0: Entertainment News, Vice Ganda nagperma isang bagong kontrata sa ABS-CBN.
1: Sa sports naman, Alex Iala, ika-17 nga seed o kung 17th seed sa Cincinnati Open.
0: Kag 7 Extra Wow Balita, Anay Siman nagdaog sang 20 million pesos sa loto sa open sa 642 ups loto sang PCSO.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Yeah. Las 6:16 oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, yung si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa atin ika yung lawas. Ilagi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes 12th Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, atubang sang Midtown Hotel. Lasa is 17 sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita lokal. Ginakulang ang supply kag demand sa kuryente sa Visayas Grid. Hinihingin kumpirmar ni Ms. Angel Tan, spokesperson sa More Electric and Power Corporation. Pagkakulang sa kakulangan sa supply sa Visayas Grid, nag-import kontani sa kuryente gikan sa Mindanao apang bangod sa pag-collapse ng pila ka mga major plants, wala na sang kuhaan. Hinihingin natan ang rason sa pagsaka sa red alert status sa Visayas Grid sa Gusto Ches. Hinihingin rason man sa madugay nga pag-brownout. Bilang solusyon sa mga sitwasyon, ang Visayas Grid kontani ang mag-i-import gikan Luzon apang mayara sa mga transmission constraint, bangod limitado lang ang masarangan nga i-travel sang linya gikan Leyte pagkadto sa Cebu, Negros kag Panay. Ginpagnitan nga base sa ila data ang unavailable nga base load gikan sa mga planta sa Visayas amo ang mga masunod: Therma Visayas Unit 1 and 2 169 megawatts individually, KSPC Unit 1 100 megawatts, CEDC Unit 1 82 megawatts. Sunod kay tan nga ini among pila ka mga rason na ginapatigayon ang manual load dropping nga gin-coordinate sang NGCP kag isa pagid ang mga kwangkabi ang output gikan sa solar ang manubo bangod sa malain nga panahon, samtang ila ginatan-aw nga dako nga factor amo ang indi mahimo nga pag-import sang supply gikan sa Mindanao.

0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 na. Sa iban pa nga mga balita lokal, naglabot naman sa 45,309 ka mga konsumidor sang More Power ang apektado sang manual load dropping sang Agosto 10 ano sa kay Miss Angel Tan. Ginpayag ni Angel Tan nga dako ang megawatts ang ginaayo sa More Power agud nga i-drop halin sa alauna 25 sang hapon tubtob las 9 sa isa gabi sang amuman nga fetsa o kun amuman nga adlaw. Ginklaro man ni Angel Tan nga ang tanan nila nga suppliers katulad sang PEDSI kag PCPC ang nagaagi sa grid sa diin ang duha nga ini ka mga power plant ang sa karon functional na. Apang sang Sabado ang PEDSI unit 1, 2 kag 3 ang unavailable kag unavailable man ang base sa load generation nga yara sa 834 megawatts sa karon yara na ini sa masumbra sa 500 megawatts. Ang problema payag pa ni Ms. Angel Tan nga hindi maka-import sa Mindanao ang o kung sa Mindanao sang Agosto 10 sa diin, wala sang emergency backup nga kuhaan sang kuryente. Ginpakigbahin man itan nga ang More Power ang nagakonsumo sang 129 megawatts nga average kag ang peak sang consumer season. Ngayara naman ini sa 140 to 150 megawatts. Samtang wala naman sang kailabtanan ang mga power distribution utilities katulad sa ila sa More Power sa concern angon sa mga ginaagyan sang supply sang kuryente. Kung sa diin man ini nga grid magahal alin ila lamang nga ginamanage amo ang lugar nga makasulod sa ila sini nga franchise sa area.
1: Eleven feeders ni sa to be specific from 2 p.m. di ganit 2 p.m. eh exactly 1:25 kahapon early as 1:25 p.m. naka-execute na kita sa manual load dropping as sa 9:06 p.m. amuna ang pag-restore sa MLD. Kahapon ni adlaw Sir Josel Gadamang no naglabot sa 45,309 consumers naton ang apektuhan sa manual load dropping. And ako o megawatts ang ginayo sa aton para i-drop 11 feeders ni sa to be specific.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni Ms. Angel Tan, ang spokesperson sang More Electric and Power Corporation. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Nasa is binding do samtang wala gilayon na naka-inform ang National Grid Corporation of the Philippines sa More Power sang kinahanglan ni i-deload nga megawatts sa Agosto 10. Ginpag ni Ms. Angel Tan nga sa nakaandan. Alas 8 sang aga, nagaanan siya na ang NGCP sa alert status ng kada grid. Kagsakon ano oras ini mag-take effect. Sa amuman nga oras, ekspektaran ang pagpatuman sang manual load dropping. Kung kaisa, pakigbahin ni Tan nga may mga status ng ina-expektar. Nga alas 2 sang hapon apang nakita sa NGCP nga antes ang oras ginatala na tuman na kataas ang demand kumpara sa supply ganit gilayon nga ginapadiload ang mga distributor kagun pila ang idiload. Ining ang natabo sang Lunes rin para kaitan nga kun sila ang nahatagan sang numero kun pila ang ila idiload nakapangita sila sang areas nga nakaagi na nga ginpailalom sa manual load dropping. Paigbahin ni Tan nga kun sila ang maulihi sa pagdiload ini ang mag-apekto sa kabugusan sa nga monitoring sang NGCP sa rin ang goals ng ila partners sa transmission amo ang ma-stabilize ang demand kag supply margin sa Visayas. Ining mananangin rason nga ulihi nga nakapagwa sa advisory ang More Power apang ilaman nga ginakonsiderar ang hitabo ilabi na kung mayara sa mga dako nga planta nga nagtaas ang load mo sa reproduction. Ang mga hitabo man ang halin sa solar nag-convert sa electricity ang factor man sa pagsaka sa consumption sa kuryente. Kung kaisa, ini ang namamonitor sa NGCP nga malayo pa kung tani sa ginatalanak nga oras rason sa gulpi nga pagmando sa MLD kaya niyang kinahanglan nga sundan doon para sa reliability sang grid.
1: Execute nakita Sir Joseph sang manual load dropping. As long as More Power is concerned, kung nahatagan kita Sir Joseph earlier based on time na amuni nga megawatts need ni i-load, we can strategically find areas nga kung magamit sempo kami Sir Joseph to find sa areas kung diin no maka-deload kita sa mga areas man nga which is we are doing no ginaga-deload kita sa mga areas nga nakaagi na manual load drop the last time but may mga times kay Insigida, da si Guy Sir Jusel. So, amo nang ato niya ginaubra, madati kita mag-hook up. Kaya ang problema, Sir Jusel, hindi laki more power, no? But if mag-late kita or mali-late kita sa pag-deload, this will affect the whole monitoring sa LGCP. Kahit makita nila, Sir Jusel, nga hindi niya po, or wala sa giyak po, nagapanakog at demand compared sa supply. So, they really need to do an action immediately because that is the real goal of our partners on the transmission nga ma-stabilize in the demand and supply margin.
2: Nabatian si Ms. Angel Tan, ang spokesperson sa More Electric and Power Corporation.
0: Sa ibang pang mga balita lokal, temporaryo nga nagatiner sa evacuation center sa Barangay Balabag, Pabia, ang mga pamilyang apektado sang baha tungod sa sige-sige nga pagtupas ng ulan sang nagligad nga Agosto 10 sang gabi. Sunod sa kay punong Barangay Helen Makiling, as of 8 o'clock sang aga Agosto 11, may 17 ka mga pamilya o kung 72 ka mga individual halin sa sityo Banglid ang yara nagapabilin sa ilang evacuation center sang barangay. Nakahatag naman sang bulig ang Pabia LGU sang food packs, mga folding beds, kagiban pa ang mga kinahanglanon sa mga evacuees. Sa karon, amat-amat naman nga nag-subside ang tubig baha, dugang pa ni punong barangay Makiling.
2: Sa 6.6, grocery stores sa Balasan, Iloilo partially damaged sang nasunog. May dugang detalye si Katropang Mario Hilongo.
3: Partially damaged sa sunog ang grocery store nga ginapanagiyahan sang DSD Multi Ventures Incorporated sa Del Rosario Street, Barangay Poblacion Norte, Balasan, last 10:32 Lunes ang gabi, Agosto 10. Sunog kay Senior Fire Officer 3 Jovena Lopez, Acting Municipal Fire Marshal sang BFP Balasan, nagdangas sa third alarm ang sunog sa din ginresponderan sa mga fire truck sa lin sa Kaiping nga fire station sa Quinto Distrito.
4: So bali sir, ginration naton sa Quanser sa third alarm kag ang mga nag-ibuli sa aton responde, ang mga nearby fire station naton, Estancia, Batad, Pilar, Carles, Sara, kaga San Dionisio.
3: Base sa imbisigasyon sang BFP Balasan, nag-umpisa ang kalayo sa second floor nga nagaserbi bodega sang grocery store. Gindeklarar nga under control ang sunog launa Jess na sang kaagahon, Agosto 11, samtang lasays uno naman sang aga, gindeklarar nga fire out.
4: Karon sir, nag-indeclare siya naton nga fire under control, mga kwan na sir, alauna Jess na, August 11, 2026. Kagin declare siya naton nga fire out, alasize uno na sir sang aga. Sa inidyo challenging bala sir, ang aton nga pag-firefighting naton ay ang more sa mga plastic bala sir. Grocery, plastic, amuna sa sir. So medyo challenging sa part sang aton Bureau of Fire.
3: Hindi pa makahatag sang estimated damage, lakip na ang ginhalinan sang sunog, si SFO3 Lopez, sa tungod padayon pa ang ila investigasyon.
4: Sa first floor yan na ang grocery sir. Ang storage sir, ka mga ginabaligya nila sir.
3: May estimate the damage kita sir?
4: Sa subong sir, ang mga personnel naton nagasigi pang kandak nila sang ano, sang further investigation naton.
3: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3, Kagtor Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Ora sa Pilipinas, last 6:28, ining abahingin na dulong sinyo sang Santone Plus Coffee Mix. Estable na ang kondisyon sang 48 anyos nga lalaki nga natirohan sa Barangay Bubon, Banati, Iloilo, Agosto 11 sang udto. Sa informasyon sang XFM News Team nga nagamaneho sang motorsiklo ang biktima, nga agud nga magbakal kuntani sang grocery sang hinalilang ini nga natirohan sang wala pa makilalaan nga mga suspitsado nga nagatindog sa igad sang dalan. Nakaagom sang akon nakaangkon ang biktima sang pilas sa abaga apang mahimo pa sini nga magmaneho sang motorsiklo pagkadto sa grocery store kag didto na nga nagpangayo sang bulig. Gilayon nga gindala ang lalaki sa pinakamalapit nga ospital ug nga mabulong, samtang ang suspitsado naman ang nakapalagyo. Padayon pa ang hot pursuit operation sa mga kapulisan agud madakop ang mga suspitsado. Express,
2: 6:29 sa kaangot nga balita lokal, ginsaysay ni alias Rene ang natabong nga pagtiro sa iya sa barangay Bubuan Banate, Agosto 11 sang udto. Ginpaing ni Rene nga siya nagamaneho sa motorsiklo kag mangompra kun tani kag sa iya nga pag-abot sa crossing sa mga lugar. Iya na nakita ang lalaki nga nagatindog sa higad sang dalan apang ini ang iya ginabaliwala. Ginkakibot na lang niya nga nabatian ukon ang nabatian nga lupok kag pagbinod sang iya lumos sa nakalampuas siya sa lalaki. Sa iya pagbalikid nakita niya nga may ginauyatan nga pusil ang suspetsado. Wala naguntad sa pagmaneho sa motorsiklo si Rene sa tinutuyo nga magpangayo sang bulig. Samtang nagamaneho nakita pa sini ang upod sang suspect sa punta nga pwesto sa nakatiro sa iya. Para sa biktima nga posible nasalan siya bangod wala man siya sang kontra kag wala man niya nakilala ang mga suspetsado. Duha ang pilas nga naagom ni Rene kag lunsay ining sa iyang abaga.
5: Pag-abot ko sa may cruising, may nakita ko nga sa katawo. Di bali wala man lang to sa akong kahit di mangumpra ko yan. Di paglangkuha ko sa iya, matihan ko may naglupok. Paglupok, ginakibot ako, ginbalikid ko siya, may napatkan nga pusil. Sinin ko, ay katunto nga tao, gintiro ko yan. Ay nagbinod ya, lumo ko mo. Pagkakuan, sige dalagan ng motor ko, ay kugibinkuan na ng motor ko, ay mangayok ko bulig mo. Nakita ko ang upot niya pa. Sa porpunta.
0: So bali duwa sila?
5: Duwa sila.
0: Ano sir ang kilala mo to sir ang mga tao?
5: Huwag mong kukilala. Gidahin malayo-layo sa mo.
0: May na dumduman ka abing kontra sa inyo barangay or may nakabais?
5: Huwag man.
0: Huwag man. Sa imo pagbanta sir, ano ay han ang motibo nila sa pagtiro sa imo?
5: Siling ko ba si nasalaan nila ako? At huwag mong kukontra mo?
0: Di nangigong sir.
5: Sa likod?
0: Pila kabilaw.
5: Tua.
0: O, kamusta sa muli mo pumatsyag?
5: No, okay man lang. Gabi no, hindi ko lang na makuha ng kamot ko nga na ito.
0: Pila kabilo lang ito?
5: Tua.
0: Ano nga po sale ang nakita mo nga?
5: Ang kwan? Dog, anong didose? Bedhead, ano na?
0: Ang laba?
5: Ang po, single?
0: Single.
2: Nabatian si alias Rene ang lalaki nga natiruhan sa Banate kahapon sang udto.
0: Angot sa nasambit nga balita, ang panindugan si Rene nga wala siya sang sala sa mga suspitsado nga nakatiro sa Barangay Bubon, Banati, Iloilo. Minsay ni Rene sa nakatiro sa iya nga magpasalamat lang ini kung hindi siya madakpan. Pakigbahin dugang sang biktima nga nakaplastar na ang suspect sa higad sang dalan, sang siya ang naglabay samtang nagamaneho sang iya nga motorsiklo ugod nga magpangumpra. Suno pa sa kay Rene nga iya nakita ang motorsiklo nga gamit sang suspitsado kag ini ang duag pula nga may tangke. Apang hindi niya ma-identify ang suspect sa iya lamang nga pagbulbanta nga nagapangidaron ini sang masobra 40 anyos. Samtang ang upod naman sininga nagamaneho sang motor, ang wala niyan makita bangod malayo sa iya apang iya matandaan ang panglason sang mga ini.
6: So may mensahe ka abi sa suspek nagtiro si imo?
5: Ang nahambal ko lang siya nga pasalamat lang siya kung hindi siya madakpan. Mula nga mambal ko. Eh may mapasala sa iyo na?
0: Ang pahayag ng alias Rene nga nasalaan nga natiruhan sa Banate sang nagligad nga adlaw.
2: Sa 6:33 sa iban pang mga balita lokal, padayon nga gina-verify sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa Iloilo kon matawag nga buhawi ang tuman ka kusog nga hangin nga nagpanalasa sa Iloilo City sa Agosto 8 sang gabi. Sa interview sa XFM News team kay Engineer Ronaldo Butch Naragdao, ang Chief Meteorological Officer sang pag-asa Iloilo, iyagin klaro nga wala sila sang available nga equipment ukon instrumento nga makukumpirmar kon buhawi ang natabo ukon epektibo lang sa ini natabo nga thunderstorm. Ginkumpirmar ni Naragdao nga may na-monitor sila nga thunderstorm sa baybayon sa Oton padulong sa southwest area sang Iloilo, rason nga nag-issue sila sa advisory pila ka minutos antes na nga nabatigan ini sa syudad. Ginako ni Naragdao nga mahimo nila ma-monitor ang mga thunderstorms apan nagkakinahanglan naman sa dugang nga mga equipment agud nga ma-monitor man na nagkatabo nga buhawi o kon tornado. Mahimo sunod kay engineer Naragdao nga ma-determine sa mga residente o kon ang mga nakakita sa natabo kon buhawi kon hindi ang ila na eksperyensyahan. Apang sabayin sa pag-asa, kinahanglan pa nilang i-verify agud nga makumpirmar. Samtang magluwas sa thunderstorm, ginatanaw man sa pag-asa ang posibilidad ng downburst na tabo. Ilabi na kung mayara sa gulping na pagbubo sa ulan, dala sa tuman kabaskog nga hangin. Naibaluan nga sa Estados Unidos kag Canada, may ginagamit ang National Weather Service kag Environment and Climate Change Canada ng equipments o kung instruments nga mahimo magka-track sa buhawi kag mapaandam ang mga pumuluyo.
7: Mahambal na mga thunderstorm, pero kung buhawi, pagambalan ta, i-verify pa natin kung ano man ang agi kang hangin ato, kung gatuyob o kung nag-busdak lang sa halin sa babaw pa'y dalam. I think kung nag-busdak lang halin sa ibabaw pa'y dalam, ang uran nga may darangang mga mapuros ng hangin, sila yung dumaran nga term ang ginagamit karan. Downburst, dumaran ang term nga dyan at katrupang yusin.
8: Mm-hmm. So with that, nagkaintindihan tayo as far as ang iyasang pag-asa is concerned, hindi kag beyond your capacity to say nga ang tabo is buhawi because ara lang sa inyo sining scope power kag sa inyo sining kapasidad sang equipment to determine ang thunderstorm lang iya, Engineer Naragdao.
7: Yes, katropan Jusil, siguro sa damo palaran ang mataon namon nga ano no nga conclusion. Although nga may maghahambal tuya sa site nga may hangin nga nagatuyob, may gahambal man nga may daw ng postdak lang nga uran nga may darang mapuras nga hangin. So hindi natin din ma-identify ko sa tulad kung thunderstorm ato or downburst.
2: Nabatian si Engineer Rolando Naragdao, ang Chief Meteorological Officer isang pag-asa, Iloilo.
0: Angot sa nasambit nga balita, apat ka mga major hazards ang posibleng matabok kadungan sang pagluntad sang mga thunderstorms. Suno sa kay Engineer Ronaldo Butz Naragdao, ang Chief Meteorological Officer sang pag-asa Iloilo, ini ang intense rainfall o kung mamudog na pag-ulan, lightning strikes o kung pagpangilat, strong winds o kung mabaskog hangin, kag hail storm o kung pag-ulan sang yelo. Apang mahimo ini nga mapriparahan bangod man mamonitor ini sang pag-asa kung sa diin galayon sila nga nag-issue sang advisories. Nagpanugyan si Naragdao nga seryosohon ang mga ginapagawa nila nga mga advisories, ilabi na kun malapit ang thunderstorm sa ila sining nga mga lugar. Nauna na nga ginpayag ni Naragdao nga ang ginaligar nga buhawi nga nagpanalasa sa Iloilo City ang posible tugas ang ilang na monitor nga thunderstorm sa tung Agosto 8 sang gabi. Hindi magdubo sa 97 ka mga pamalay ang nagkalaguba kag masubra sa 500 naman ka mga individual sa 12 tanan ka mga kabarangayan sa syudad ang napiktuhan. Sa karon suno sa kay Engineer Naragdao, hindi pa nila makonfirmar kung buhawi ang nagpanalasa sa syudad o kung dala lang ini sang nagluntad nga thunderstorm. Naibaluan nga nagbase ang pag-asa Iloilo sa ilang Doppler radar nga makitaan lang ang mga thunderstorms nga nag-develop kag indi ang mga buhawi. Kinahanglan sunod sa kay Engineer Naragdao sang dugang pa nga mga equipment o kung instrumento agud nga matrack o kung mamonitor ang buhawi.
7: Actually, katropang Jusel, ang amon giya nga ginasarigan lang amon yung radar natin, no? Ang Doppler radar. Kung sa diin makita namon ang image lang, no? Kang isa ka thunderstorm. So kung makita namon ang thunderstorm, butang balon karan may mga kaakibat ran nga darang hazard. Isa ka ra dyan amurang tornado, strong wind, heavy rainfall, kaga kung kisa may daranga hailstorm. So amura ng mga apat na mga major nga hazard nga daraka thunderstorm. Actually, pag makabati kasi kita kang thunderstorm advisories na dyan alin sa pag-ata o kung makabasa kita, i-take natin seriously na mo ay hindi natin masiguro nga may madara dyan ng mga tornado or mga heavy rainfall or strong winds or ang mga pag-uran ka yelo or pagpangilak ka tropang Jose na mo delikado gito.
0: Isang pagpahayag ni Engineer Ronaldo Bosnaragdao, Chief Meteorological Officer sa Pag-asa, Iloilo.

0: Sa dugang balita lokal, ginklaro ni Marian Grace Tamonan o kung Tamonan, isang social pension unit ng Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga opisyalis ng Senior Citizens Federated Association of Iliila Incorporated Iliila Chapter nga mahimo gihapon nga makabaton ang ila sang ilang social pension ang mga senior citizens nga wala pa sang national ID. Ini ang kabahin sang statement ni Tamonan kadungan sang ginhiwat nga monthly meeting sang SCFAII sa pagpanguna ni Nerces Fortuno ang ilang presidente sa Calle Real. Ang pagpaatag ni Tamonan ang kasunod sa impormasyon nga nabaton sa ila opisina nga ginaprapta sa pilak mga barangay officials. Ini makabaton sa ila social pension ang mga senior citizens.
1: National ID. But for those na wala pa national ID, nagkabaton kita niya ako ng OSCA ID. Especially ang mga bedridden na ito kaya wala pa na sila national ID. So kindly disseminate lang sa information sa mga barangay presidente may maharap pagkit niya nagkakalabot sa office. Kindly nila pagparilis sa nila ang pension kung wala po no national ID. So nagkabaton kita niya ako sa OSCA ID. Sana wala pa sa national ID na especially sa mga bedridden na ito.
0: Nabatian si Marian Grace Tamonan ng Social Pension Unit sa Social Pension Unit sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Nabatian mga katropang detalye sa mga balita lokal sa ilo kita sa detalye sa ating balita nasyonal.
2: National News.
0: Naiindihan sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang prosecution sunod kay Attorney Lorna Kapunan. Kuntani magapakikita ang magtimang mga kampo o istoryahan ang kasugtanan sa pagpresentar sa prosecution sa mga dokumento sa impeachment court ang sa 612.5 million pesos ng confidential funds idalam sa Article 1. Matandaan nga sa nagligan ng impeachment trial, nagatag direktiba si Presiding Judge Cheese E. Escudero sa paghimo sa ila kaugalingon nga available sa pagpakikita. Miyerkules, Agosto 5 sa nagpadala sa minsayang prosecution sa defense sa pagpamangkot kung saan sila magamit apang wala ang defense nag-reply. Pagsaysay ni Kapunan ng Webes pagkatapos ng office hours, nag-reply ang defense nga mahimo sila nga makipagkita sa Agosto 14. Pagibato ni Kapunan nga klaro sa direktiba ni Escudero ang mga natungod sini nga petsa among sa nagdigad nga simana. Disturbing man para kay Kapunan ang ilan na baton nga text message sa inikambal ang defense nga wala man sa may ginhambal ang presiding officer angod sa petsa. Magluwas sa pagset sa oras kag date aging kasugdan sa magtimbang partido. Ang bad faith para kay Kapunan bangod ginhambal ni Escudero ang specific dates. Sila ang naghimo sa last attempt kag nag-approach sa kahapon sa aga o kung Agosto 11. Kung mahimo sila nga magkaumpisa sa isa ka oras antes sa impeachment trial apang nagpamalibad ang defense. Tugan ni Kapunan nga ang among nga paminatasan sa respondent ang hindi na bag-o bangod. Pareho na ang attitude ang inanakita sa pre-trial sa diin hindi ang defense mag-stipulate sa rason nga hindi faithful reproduction ang kopya sa dokumento.
3: I understand that the parties were not able to meet the last 2 days of last week, perhaps given the inclement weather, but the fact remains is you were not able to meet.
4: May I make manifestation, Shiro?
3: Yes.
4: First of all, Your Honor, we, this honorable court, presiding officer, will note that when we broke off last Wednesday, it was very clear that prosecution through this representation made a motion, in fact, modified the motion, that we be allowed to present the documents, 4,492 documents, before the Honorable Clerk of Court. And for purposes of comparison, Your Honor, and this Honorable Presiding Judge will recall that it did issue a directive to the parties to make themselves available on Thursday and Friday of last week, just mutually agreeing on a common time, Your Honor. Also, the Clerk of Court was directed to make themselves available either on Tuesday or Friday or both days, subject to a time agreed upon by both counsels for the petitioner and the respondent. Ito po ang nangyari, naindyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message, and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo mag-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday. At the end of Thursday, at the end of office hours, Thursday, Your Honor, and we have the evidence here, at 5:38 in the afternoon of Thursday, they texted, counsel for the respondent texted to say, we are available on August 14. This coming
0: Friday. Nabatian na si Attorney Lorna Capunay na isang prosecution.
5: Nagpanidugan si Attorney Christine Ferrer sang defense nga hindi kinahanglan na ang pagkumparar sang exhibit sa good nga mapadasig ang proceedings bago din ang desisyonan pa sang impeachment court. Ini naman ang nadesisyonan sang korte matapos nga ang prosecution ang makasubmit sang ila sila nga offer of evidence kagini ang mangin subject man sa ilang komento. Sunod sa kay Ferrer nga hindi nila kinahanglan nga ikumparar ang exhibit sa good lamang nga makaabot sa stipulation. Angot naman sa identification sang witness exhibits, ini ang nagadepende pa sa kompetensang testigo. Wala sila nag-stoplay sa open court bangod hindi man nila kilala ang taga-commission on audit. Wala man nila naibaluan ang extent sang examination sini sang dokumento kag ini ang nag-assume lamang sa trabaho sang unang witness nga siya anay kuwa State Auditor Roderick Wamil. Ginpahayag ni Ferrer nga iya ginhambal sa abogado sang prosecution nga hindi sila mag-object sa kunanan man kadamo ng exhibit sa ang iga ila identify sa idalom sang rule number 130 o kung section 7, wala man gina-require nga sila ang mag-stipulate sa exhibits. Dugang pa ni Ferrer nga hindi man sila mag-object sa manner sang pagpresentar sang prosecution diri. Sa ruling ni Presiding Officer Escudero, iyagin pabutyaga si Attorney Lorna Capunan sang prosecution ang wala gin-indyan sang defense kundi siya ang gin-ghost. Bangod nga wala nakamit ang defense kag ang prosecution para sa agreement, naghingyo si Escudero sa defense sa paghatag sang kopya sang marked pieces of evidence sa tiyon sang pre-trial. Agud nga sila mismo nga mga senator judges ang makahimo nga makakumparar.
3: Manifestation of Attorney Christine is noted. Chair will make a ruling so that we can move on.
4: May I just respond to this, Your Honor?
3: Ako na mag-respond. Ako na mag-respond para sa kanya. Para sa kanya. Asayo, Attorney Capunan. The chair did make a ruling, make issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair, would just like to correct. Hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh.
4: Inignore.
3: Ghost na nga eh. Ghost ginost, na bago ngayon. Wag, ghost? Hindi na. Ghost na yung bago ngayon.
4: Ghosting.
3: But having said that, the chair notes, because the chair also inquired, that given what happened in the pre-trial, wherein the copies of the exhibits marked by the respondent, no copies were retained by the court. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked evidence, pieces of evidence during pre-trial. Kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution, but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges.
5: Ang kabahayan sang pagpayag ni Presiding Officer Tis Escudero kag Attorney Capunan.
0: Samtang ginpahayag sa ikapat nga witness ng prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment when I was confidential funds, wala napakita sa Office of the Vice President ang ebidensya sa success sa information gathering sa ilang letter of kung letter response sa notice of suspension sa Commission on Audit. Kung ibaluan nga ang ikapat nga witness ng prosecution para sa Article 1, hamon sa State Auditor Sailene Del Campo sa Commission of Audit. Ginpahayag ni Del Ocampo nga sa idalom sa Joint Circular 2015-01 kung ginagamit ang ng confidential funds sa payment of rewards. Iniyang subject pa sa tatlo ka mga kondisyon. Una, among ini ang kinahanglan nga maaprubahan sang head sang ahensya. Ikaduha, kinahanglan nga ini ang inasuportahan sang dokumento nga nagapamatuod sang success sang ginpatigan nga surveillance activities. Kaya katatlo ang mga kinahanglan direkta ini nga may kaangtanan sa confidential activities sang ahensya.
5: Pila ka mga pangalan nga lakip sa mga nagpirma sa acknowledgement receipt sa Office of the Vice President, ginpayag ni Attorney Lorna Capunan nga daw katulad nga naghimo sang fruit salad. Gumawa yata ng fruit salad ito. Ini ang nangin payag ni House Private Prosecutor Lorna Capunan sa mga tumalagsahon nga pangalan nga lakip sa mga nagpirma sa acknowledgement receipt sa Office of the Vice President. Ini matapos nga ini ang ginpakita sa ika-14 adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Lakip sa mga pangalan amo ang mga masunod: Matthew Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mengo. Ginambalan ni Kapunan si Presiding Officer Chis Escudero nga with the names Applegate, Queso, Mengo, kagiban pa, yara sa iya nga oras na agud nga magpaniyaga.
4: P-1-8-2107 Queso naman ito. Queso. Please read.
6: Acknowledgement.
4: Cheese. In English, cheese. Matthew N. Queso. 7-15-23. Magkano to, Madam Witness?
6: 250,000 po at na-receive ni Matthew N. Queso noong July 15, 2023.
4: Ginamit for payment of supplies.
6: Apo.
4: Susunod, Nova Santos, 50,000 pesos, P-1-8-2147. Payment on for the purchase of supplies. At another one, P-1-8-2195, sa isang Sala Kasim, 8-11-2023 for 180,000 pesos. Itong payment of supplies na pinakita natin, ito ba ay allowable expense ng confidential funds?
6: Yes po, under

0: 2024 sa dinini nagasakop sa 69.7 million pesos ng reward payments kag 3.5 million pesos para sa lamesa, pulungkuan kag computers. Ginpaig sa testigo nga wala sang resibo kung sales invoice, maginpasang OVP agad nga i-liquidate ang mga ini. Wala man sa dokumento nga nagapakita ang mga item ang inbakal para sa confidential activity.
1: Based sa iyong audit, sino-sino ang liable persons dito sa connection? In connection with this notice of disallowance na binasa mo, sino-sino ang mga persons na responsible or accountable dyan sa pinakita mo?
2: Ang mga persons po na liable or responsible is first po, the head of agency, Vice President Sara Duterte, the special disbursing officer, si Ms. Gina Acosta, at ang chief accountant po na si Ms. Julieta Villa de la Rey.
1: Okay. Sa document na yan, pwede bang pakita mo yung mga pangalan na sinabi mo?
2: Nasa page 2 po.
1: Showing to you page 2, Madam Witness, and being flashed on the screen. Please tell us if these are the very same persons na sinabi mo na accountable.
2: Yes po.
1: Bakit sila accountable?
2: Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance.
1: Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve?
2: Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Ms. Gina Acosta naman po, dahil siya ang special disbursing officer and she disbursed po the cash advance.
1: Ito namang Villa de la Rey. Bakit
0: nabatian ang direct examination kay State Auditor Celine May del Campo.
3: Pagkatapos ang committee hearing kagsang evaluation sa mga dokumento nga gisubmiter sang Office of the Vice President, nagdraft man sang notice of disallowance si COA State Auditor Celine May del Campo sa diin iya ini nga ginsubmit sa Division Chief para sa pag-review. Sunod sa witness nga ang basihan sini sa pagdraft sang notice of disallowance amo ang direktiba ni Vice President Sara Duterte nga ihatag ni Ms. Gina Acosta ang cash advance kay Colonel Dante Lachica sa diin ini ang nagalapas sa 6.11 sang joint circular. Dugang pa ni Del Campo nga pagkatapos ng evaluation sa mga sabat sang Office of the Vice President, wala man ginatugutan ang kantidad nga 261,300 pesos. Agud lamang sa payment of rewards nga 62 million pesos ang hindi suportado sa mga dokumento nga nagapamatuod sang success sang among activity. Magluwas diri ang ilang purchase sang supply kag provision sang medical kag food aid nga nagabalor sang 199 million pesos base sa acknowledgement receipts. Hindi man masiguro nga ini ang paragid man sa pagbakal sang supplies, rason nga nagapangayo ini sang dugang pa nga mga dokumento. Ikaapat, base sa evaluation sa mga acknowledgement receipts sa third quarter, may disbursement diri para sa purchase of information nga nabayaran antes pa man ma-release ang cash advance nga 300,000 pesos.
2: The committee hearing together after din po na ma-evaluate yung mga liquidation documents and yung mga responses, I drafted po a notice of disallowance and sinabit ko po ito sa aking division chief for her review.
1: Okay. So ikaw mismo ang nag-draft ng notice of disallowance?
2: Yes po.
1: Anong basis nito? Itong notice of disallowance?
2: Ang una po is yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Ms. Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel Lachica, which is a violation of under 6.1.1 of the joint circular. And after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success. And yung purchases po nila ng supplies and provision of medical and food aid in a total amount of 199 million, based on the acknowledgement receipts po, hindi ma-ascertain na these are for purchase of supplies. Kaya po nanghingi ako ng additional documents po. And yung pang-apat po is based sa evaluation ng mga acknowledgement receipts

0: It's for the third quarter. May disbursement po doon for purchase of information na nabayaran before ma-release yung cash advance na nagkakahalaga ng 300,000 pesos.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni COA State Auditor Sailin May Del Campo.
2: Lesa 6:58, samtang magluwas sa acknowledgement receipts na ka-attach sa sabat sa Office of the Vice President ang certification, gigan ni Colonel Dante Pilachica kag ang Protective Intelligence Operations Report para sa third quarter sa 2023 ug suportahan ang payments of rewards sunod kay COA State Auditor Sailin May Del Campo. Sangin pa mangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capuna ng testigo nga kun ipakita ini sa iya ang dokumento. Sarang balas ni nga ma-identify, diri kag gin-confirm ni Del Campo nga pareho ang certification nga gin-flash sa screen. Ang dokumento ang gin-attach sa OVP sa ilang response. Sila pa sa witness kasi ilam sa joint circular kung ano para sa payments of rewards dapat suportado ini sa dokumento nga nagapamatuod sa success sa aktibidad apang sa ginpasa sa OVP wala ini sa nakita nga particular accomplishments nga nagawarrant sa payment of rewards. Non-compliant ang nasambit nga dokumento sa joint circular dugang pa ni Del Campo.
0: This is the same copy po ng certification attached to their response.
3: Ano naman ang observation or significance nitong certification?
0: Ito po ay inattach nila to support the payment of rewards. Under the joint circular po kasi, if it is for payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. And based on this document po, hindi ko po nakita yung particular accomplishment that will warrant the payment of rewards.
3: So itong certification...
2: Nabatian si COA State Auditor Sailin May Del Campo.
1: Kadungan sa evaluation sa mga sabat sa Office of the Vice President sa duha ka mga AOM, may ginpatigayon man nga Committee on Good Government and Public Accountability hearing sa Nobyembre 20, 2024 sa diin diri naghatag sa statement si Ms. Gina Acosta nga Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Sunod sa witness nga pinaagi naman sa direktiba ni Vice President Sara Duterte, ginhatag siya ang cash advance para sa confidential funds kay Colonel Raymond Lachica. Si Lachica ika ang head sang Vice Presidential and Security Group sang among ation. Nakatambong mismo si Del Campo sang hearing matapos ini ang ginpasabina bangod siya ang staff nga nagpatigayon sang evaluation sa mga dokumento nga ginsubmit sang Office of the Vice President angot sa liquidation sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang DepEd. Sa ginpamangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capuna ang testigo kun ano ang papel nila chika sa pagdisburse sang confidential funds, nagsabat si Del Campo nga sa idalam sang joint circular responsibilidad sang disbursing officer nga siya ang mag-disburse sang cash advance samtang mayara man sang provision sa idalam sang 6.1.1 nga seksyon sa diin nakasulat diri nga under no circumstance shall cash advance for confidential fund be transferred from one accountable to another.
2: Samtang ginpahayag ni Commission on Audit State Auditor Sailin May Del Campo nga ang 375 million pesos ng confidential funds sa Office of the Vice President ang gin-disallowed. Base sa unang testimonya sa Special Disbursing Officer Gina nga si Gina Acosta, ginpahayag nga si Vice President Sara Duterte nagbando sa pag-turnover sa pondo kay Vice Presidential Security and Protection Group o kung VPSPG Chief Raymond Lachica. Pagiba ni Del Campo nga ini ang nagalapas sa rules ng COA, bangod ang SDO gid lamang ang mahimo nga magkauyat kag disperse sa cash advance para sa confidential funds.
1: Ginklaro naman ni Commission on Audit State Auditor Sailin May Del Campo nga ang mga address nga nakabutang sa acknowledgement receipts ang Office of the Vice President ang nagatubod sa lugar kung sa diin gin-issue ang kwarta kag hindi ini-address ang recipient. Base sa mga acknowledgement receipts nga gin-flash sa screen sa Senate Impeachment Court, nakarecord sa mga transaksyon sa nagkalainlaan nga lugar ang Office of the Vice President sa diin lakip diri ang Masbate, Lawag City, Davao City, Agusan del Norte, Olongapo, Samar, Pangasinan, Coronadal City, Kalinga kag Abra. Makita man sa dokumento ang pirma sang payees sa diin ibandri ang wala sang may nakabutang nga pangalan.
2: Sa Piyakabahin, naglabot sa pulong napatay, kag tatlong na rescue sa landslide nga nagluntad sa Baguio City. Unagin report nga missing ang mga individual, report nga missing ang mga individual, kag tanan ang nakita na. Las 2:40 sa kaagahon kahapon, Agosto 11, sa natapos ng retrieval operations. Matapos nga nakita ang ulihing biktima nga natabunan sa mga debris, wala pa gin-release sa mga otoridad ang identity sa mga biktima amuman ang kondisyon sa mga nakaluwas. Matandaan nga Agosto 9 sa nagligad nga sa nagluntad ang landslide, bangod sa padayon nga mamundog nga pag-ulan kag paghumok sa terrain.
1: Las 7:03 na nga itong oras, 7 pa nga mga balita sa palibot sang puso at ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Inakasubo naman sa Department of Education ang pagkapatay sa 5 pa ka mga estudyante sa naglungtad nga landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Sa statement sang DepEd, duha ka mga grade 7 students ang nagligad nga idadlaw kung sang Gisad Valley National High School, isa ka grade 3 pupil, isa ka grade 4 kag isa pa ka alternative learning system learner ang napatay nga mga estudyante. Nakasaad man sa payag sang ahensya nga magapabilin nga suspendido ang klase sa among lugar bangod sa padayon nga pag-ulan.
2: Sa Piyakabahin, liwat nga nawala nag-appear si Batangas 1st District Representative Leandra Livista sa Pinas sa National Bureau of Investigation may kaangtanan sa ginaligar nga sex scandal plot sini kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa bayro, nagpadala ang mamalida sa duwa ka mga abogado sa NBI National Capital Region Office. Hagin pahag ni Atty. Gabriel Rondain Kapunan nga ilagi na invoke ang kinamatarong sa ila kliyente sa paghipos sa din sila na ang nag-submit sa affidavit. Hugot man yung ginadenay ni Kapunan ang kung involvement ni Livista sa ginaligar nga tuyo pag-set up kay Recto nga gina-refer bilang little president. Wala man ni Kapunan na hibaluan kung saan o sa Livista magabalik sa Pilipinas. And siya naging pasabina sa NBI sa Livista sa Agosto 6 apang ang mga abogado lang niya ang ginpakadto. Liwat nga ginatagan ini sa Bureau sa pag-appear apang kung ginatagan liwat sa kaiginan sa Bureau ini sa pag-appear apang liwat nga wala ini nagpakita. Ginkompirmar ni NBI Director Melvin Matibag opo ni Livista nga nagpalawas ang pungso ng mga iailoy nga sa Senator Loren Ligarda sa Agosto 2.
1: Sa tanan nga ahensya sang gobyerno, Department of Education ang may pinakadako nga alokasyon nga ginaduso sa 2027 national budget. Ini ang naglabot sa 976 billion pesos. Nagapangaduhan naman ang DPWH nga may ara sang 644 billion pesos. Ikatatlo ang Department of Health nga may ara sang 353.8 billion pesos. Ikaapat naman ang DILG nga may ara sang 332.5 billion pesos. Ikalima ang Department of National Defense nga may 328.8 billion pesos. Department of Transportation nga may yara sang 302.2 billion pesos. 261.7 billion pesos naman para sa agrikultura. 241.6 billion pesos para sa DSWD. 176.5 billion pesos para sa CHED. Kag 86.3 billion pesos para sa judiciary. Sining Martes, Agosto 11, formal na nga gin-turnover sa Department of Budget and Management sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos nga proposed budget para sa 2027.
2: Samtang inadusong 107.4 billion pesos ng pondo para sa flood control project sa idalom sa 2027 national budget. Sunod sa Department of Budget and Management, ipatuman ang mas strict nga screening agad nga malikawan ng irregularidad kagang ginatawag nga ghost projects. Payag pa ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dapat nga mahibaluan ang insakto nga lugar ng aktual nga programa sa trabaho antes ini ipasulod sa National Expenditure Program. Dugang pasining ang pagpatuman sang proyekto ang iga-monitor halin sa pag-release pa lang sang pondo tubtob nga ni ang natapos na. Planumahan sa ahensya nga maggamit sang COMPASS system agad nga mas mangin accessible sa publiko ang fund release information samtang i-track man ang project implementation sa transparency portal sa Department of Public Works and Highways. Nakip sa alokasyon ang 19.6 billion pesos para sa nagapadayon nga foreign assisted flood control projects kag 3.41 billion pesos para sa operation kag maintenance nga nag-exist nga mga flood control structures kag pumping stations sa Metro Manila. Las 7:07 mga kitropa, sa ilo kita sa detalya sa aton balita international. International News. Gintayog sa magnitude 7.4 ng linog ang western part sa Colombia. Ang epicenter sa linog ang yera sa San Jose del Palmar sa Choco, kagmay ka delumon nga 107 kilometers. 111 ang inisyang na record yung napatay, kag 87 ang nagkalapilasan samtang padayon ng pag-rescue sa mga ginapatihan nga na-trap sa mga narumpag ng struktura amuman ang clearing operations sa banwa pa lang sa Parguera. 18 na ang record yung napatay matapos nga na-trap ang mga inis sa building na nag-collapse. Inimanag yung kumpirmar ni Mayor George Eduardo Rojas sa among lugar.
1: Nagadiman naman si US President Donald Trump na dapat magbayad ang Iran sa pagkapatay sa mga tao sa giyera kag protesta sa piyaksang padayon ng atensyon sa Strait of Hormuz. Ini ang sabat ni Donald Trump sa kaangayman nga demand sang Iran halin sang nagsugod ang giyera sang Pebrero. Masami nga mabatian sa statement ni US President Donald Trump nga malapit na lang nila malabot upod ang Iran ang peace deal. Suno sa kay Donald Trump nga wala sila naghingyo sang bayad sa damage nga ginhimo sang Iran kundi para sa mga civilian lamang kag mga US forces nga nagkalamatay sa riyon. Magluwas diri nagademand man ang nasambit nga presidente sang bayad para sa pamilya sang 17 ka mga US sailors nga napatay sa tung Oktubre at sa tagligad ng Oktubre kag 2,000 ka mga pag-atake naman sa Yemen. Matandaan nga sa bulan sa Hunyo ginkasugtan sang Washington kag Iran ang ceasefire apang liwat naman nga ginpatuman sang US ang pagpabalabag sa mga barko sang Iran sang Hulyo. Sa din ini ang ginkaakig sang Iran nga nagapahayag violation sa ceasefire.
2: Les 7:09 sa detalye sa atong balita entertainment. Vice Ganda nagpirma sa bagong kontrata sa ABS-CBN. May dugang detalye si Katropang Bea Joy Subalto.
4: Liwat nga ginpamatud-an sang TV host comedian nga si Vice Ganda ang iya pagkatampad kag pagpalangga sa ABS-CBN matapos nga ini ang nagpirma sang bagong nga kontrata sa iya home network. Upod ni Vice sa contract signing ang ABS-CBN executives na sa ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbag, Chief Operating Officer Cory Vidanes kag Chief Financial Officer Ricardo B. Tan Jr. Suno sa komedyante, may kontrata man o kun wala nagapabilin ini nga tampad sa network kag tubtob sa ulihi ini ang mangin kapamilya. Ginpasalamatan man ni Vice ang tanan sini nga mga bosses sa ABS-CBN bangon sa padayon nga pagsalig nga ginahatag sa iya. Nagpromisa man ini nga himuon niya ang tanan sini nga masarangan agod makahatag sang kalipay kag dekalidad nga mga projects sa mga nagalantaw. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Kagkaroon sa aton balita sa sports, Alex Ayala, ika-17th seed sa Cincinnati Open. May detalye si Katropang Johnson Crisostomo.
5: Natala na nga magpasakop si Filipino tennis ace Alex Ayala sa Cincinnati Open bilang ika-17th seed. Dako nga kagayunan para kay Ayala nga makabaton siya sang seeding sa WTA 1000 tournament antes ang palabuton nga US Open. Ini ay katatlo nga tion nga nakabaton si Ayala sang seeding sa torneo halin sa nagpasakop siya sa Wimbledon kag nangin labing una nga Filipino nga nakabaton sini sa isa ka Grand Slam event. Matandaan nga nakasulod si Ayala sa 4th round sang torneo bangod sa nabaton nga seeding. Wala nahatagan sang seeding si Ayala sa Mubadala DC Open apang nakuha naman ang kampyonato matapos ginlutos ang top-seeded nga si Jessica Pegula sa finals. Nahatagan naman sang first round bye si Ayala sa Canadian Open matapos nangin 25th-seeded player sang torneo. Wala pa gin-release ang pag-imuon nga draw sa Cincinnati Open apang inilauman nga liwat makuha ni Ayala ang first round bye. Pase sa WTA, pangunahan ni Arina Sabalenka ang Cincinnati Open bilang top-seeded player kag pagasunda naman ang Elena Rybakina, Kina, Jessica Pegula, Coco Gauff, kag Mira Andreeva. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa inyo pa nga inyo nabatihan, mga katropa ginadulong sa inyo sang Turbo Guitar Supplement for Men. Turbo Guitar Supplement for Men, himo sa maka kaglavo waska, baskog kakun, naka-turbo ka.
6: Extra! Wow! Balita!

0: Sa karon, sa Italia, sa ngatan extra wow balita, matapos ang tatlo kadikada nga paghampang sa loto nakuha gid sang anay siman gikan sa Paranaque ang loto jackpot nga 20.17 million pesos. Napaktan sang solo winner sang loto 642 ang 6-digit combination nga 27, 32, 39, 26, 12, kag 7 sang Hulyo 18 nga may premyo nga 20,167,956 pesos and 53 centavos. Julio 20 sa ginclaim mo sa maswerte nga tumalay ang EA Prize sa Central Office ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sana sa bagong milyonaryo na nangin bread winner siya sa iyang pamilya o kung sa ida pamilya ang iyang asawa. Matapos nga siyang nadulaan sa trabaho, duha ka tuig ang nagkaligad. Sa subong plano sining i-secure ang edukasyon sa iyang mga kabataan, lakip ng pag-invest sa negosyo kag magbakal sa house and lot para sa iya nga pamilya. Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Mga katropay, nabatian ang kabugusan nga pagbalita sa Express Balita Saga Miyerkules, Agosto 12, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Di man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys sa mga katropa na ito nga nagapamati sa aton sa XFM 100.7 o sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning, mayong aga gid. Good morning man sa mga katropa pa neto nga nag-upod sa ating pagbalita sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning sa mga kitropa neto na sa kay Sir Rodrigo Montanio, mayang aga kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning sa kay Ma'am Apple Tabanda, kay Sir Rinaldo Abeto, kay Ma'am Maria Crispo, kay Ma'am Anhilo de Monteverde, kay Sir Arvi Cris, kay Seras, kay Sir Tristan White. Gulay, good morning sa inyo tanan. Kay Ma'am kay Jo Villanueva Abanilla, good morning. Kay Totong Boyet Brillantes, kay Antolatino Baldo, Baokan Baldomero, good morning. Kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay Sir Ludia Banyas, kay Ma'am Ludi Banyas Turalba, mayong agagin. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis Arabang.
3: XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, XFM.

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionist Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health Super Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng ganang Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na. na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
9: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunasya sa una, ganyan po sang ordinary lang kape, pero sige aslog siya nga konsyon. Isa gapala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong na kape, adlaw-adlaw, okay gina nga kong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Win!

0: Pagdating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo
0: sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
0: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: mag-

0: Sino ang ating immune system araw-araw? Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, My Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
5: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit, kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM,
9: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
11: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
5: mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sistapain. Ay, ito si Blan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating ng kumulan sa Sistapain para dire-diretso ang training.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
11: Maka-alage na ko!
12: XFM.

0: Oros XFM 100.7 Iloilo alas 7:45. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Bullseye. Miyerkules na sa ato sa ring pagparagad. Today is August 12, 2026. Agosto 12 na sa ato sa ring pagparagad. Kag sa gihapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Well, manayanayan ang panahon, bago lang inagpusda kang ulan, pro. Ha? Bago lang gid nag-ulan, bago lang gid managpuas, pero do kanami sa butlak sang haring adlaw ho. Pamatsaga mo sini do gapanalupsop gid balang iya sini nga kainiton sa malamig mo sini nga panit. Ah, bangod man kay halin kagabi, ginsaribo kita ulan. Halin niya kagabi, sige yang bugit-bugit sang ulan. Pero just this morning, mga way pagani guro ni 10 minutos, ay gulpi lang gid nga nagsilak ya si Haring Adlaw, boka bay pa magsigi-sigi para nga makapamulad man kita. Oh, sa may bulularon kag makapanghalay sa mga nakapanglaba. Well, sa ato sa ring pagparagad, may mga lugar galing sa probinsya sang Iloilo so far nga padayon sini yung pagbubo sang ulan. Kag may mga LGUs kag schools nga nag-suspend actually sang classes. Munog ya ulan sa San Miguel haw because there's a suspension of classes sa tanan sining level sa San Miguel Iloilo and also sa Santa Barbara. Baskog man ulan gali diraya sa Santa Barbara ho. Kaya nga, there's also a suspension of classes all levels sa Santa Barbara. Sa iban pagin sining mga lugar nga mabaskog ang ulan kag natanaw sa mga school authorities, natanaw sa mayor, posible delikado sa mga kabataan kung magkadto pa sa eskwelahan, labi na gina mga preschoolers, mga elementary pupils, they can also ordered for the suspension of face-to-face classes. There are other modalities, mga alternative way of learning bala, alternative delivery mode of learning. Amo ni ang isa dirati, asynchronous hybrid, may ara manda pure online. Kahit may mga eskwelahan nga naka-set up na gidman sa ila sa ring mga equipment mo, na sustain nila bala sa tiempo pandemic nga limit ang face-to-face classes, kalabanan online. So na sustain nila up to now. Kung malangan gani, may mga suspensions sa face-to-face classes, nag-resort sila ya sa alternative delivery mode. Amo ini ang online. May ara man nga ginasustain nila ang modular. Ginapadalaan ng mga estudyante sang module. Silinyaring module. So, sabtan yun eh. Kamubala to. Pagbalik sa eskwelahan, may exam. Budlay galing ni sa modular, ladies and gentlemen. Kay dumduman ta sa nagligad. Dumduman nyo to sang chimpo pandemic bala. We resorted to modular way of learning. Ang mga kabataan, bo perfect ni nanay kag ni tatay exam sa bata ya mo. Bullseye. Kay nanay kag tatay ang nagasabat sang exam sa bata. Ti right now dapat ta panumdumon sang pandemic to. Kay ang bata nagaubra sa kondento may ulubrahan. Si nanay kag si tatay na bilin sa balay, ti si nanay tatay gasabat eh. Bullseye. Amo ni subong dapat ibilin tanas kabataan, otherwise basi YT may masulod bala sa ila sining kukuti. YT matun-an ang mga kabataan, ha? Kung si anay Presidenta Rodrigo Roa Duterte, pati ano ginapangita mo sila niya ka 95 kay 75 siya passing dan, anhan mo malang dang sobra. Ay kung kaysa kung mga bata mo lang magrason na mo, dan na mitudson, no? Alas 7:49 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Leo Gobi Katropang Alex sa ato sa ring guest. Bangod kay ladies and gentlemen, yesterday, we're able to solicit information kung anong nagakahinabo sa ato sa ring supply sang kuryente. Bangod kay kadadlaw, hindi na malipat subong ang rotating brownout. We are experiencing rotating brownouts. ginpanami ka ginpaswabi lang ni karon ang tawag niya. Gintawag na lang ni nga manual load dropping. Do ka namit pamatian kay way takin chindit lubos, no? Parihos lang na sila sa ginatawag sininga rotating brownout. In short, sini, hindi enough ang supply sa kuryente nga ginatayon sa mga power distribution utilities from the source, or if not, may handicap ang transmission facilities. Ito ang source, power producer. Transmission facilities, iyas ang NGCP. Ang nag-distribute, depende sa supply sang power source kaga transmission facilities, amo ang mga power distributors, we call that MOR, ELECO, AKELCO, GIMELCO, ANTECO, mga electric cooperatives and mga power distribution utilities. Well, kahapon ang hambal nga kulang ang supply nga ginahatag sa mga power distribution utilities, MOR, ELECO, diri sa aton sa siyudad kaprobinsya sang Iloilo. Well, try to check what NGCP. Kung ano ang reason kung nga nga we were even able to reach the red alert status or status bangod sang kakulang idya sang supply sang kuryente nga nagagi man sa grid, magamal kita grid, iya na sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ang spokesperson sang NGCP karon ara sa ato sining linya, we have this Mr. Reagan Alcantara. Mr. Alcantara, si katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Good morning, katropang Joel and XFM Iloilo.
0: Salamat gid sa tiyempo ni Mr. Alcantara. Ang aton senedari para may dokarta mga konsumidor, no? Ninyo with the PDUs and the power producers. Ano ang reason kung for the past few weeks, ha? And today or yesterday, may mga power brownouts or tawag na ito, manual load dropping yung ginahimo ang mga power distribution utilities. Sa part niya sang NGCP, ano ang sistema kag ano ang sitwasyon karon sa nga ito sa power supply nga nagagi sa grid sa NGCP, Mr. Alcantara?
1: Sige, Sir Joseph. Thank you gid sa atag chance, no, para ma-explain ang situation. So actually, wind back lang ta jutay, no, it's not even just the past few days or even weeks, no. We are actually closing almost 3 months na kita, almost